0: of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
1: Yes!
2: Kinakaya pa?
1: Yes!
2: Ukon, kaya-kaya na!
1: Yes!
2: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan

0: 101.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan? Kamustahan with Pedro.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. Maayong aga gid sa inyong atanan. It's another great Saturday morning. Ako na lang ang gahuhuhu. It's the last Saturday of the month and God has been good. God has been faithful sa aton. Kung isipon ninyo, kis abala, ang kadamo sa mga ginaagyan natin sa kabuhi. Pero kung isipon taman ang kaayos ng Lord, the reason that we have the air that we have, that we're breathing every day. Subong kang makabugtaw kita, kang makapanumdom, kang makadeclare, Lord, salamat gid sa imo kaayo, ay buhi pa ako. Inami sa Ginoo nato, no, nga gina-serve, no. Good morning gid sa inyo nga tanan. It's already August 29, 2026. Grabe, kagagapon. Birthday siyang pinalangga kong magulang. Happy birthday, gid, Ma'am Val. Kaya sa inyo dira, nga may mga birthdays, you could go subong sa K5 News FM Iloilo 88.7, like the page, and also, you could tag your friends and family. Kaga, pwede gid ka mo kag-greet sang happy, happy, happy birthday sa mga may birthday subong nga August. Alright, we would really like to thank Doc Romel Uy for having us. Doc, thank you gid for this opportunity nga ginhatag nimo, no, the CEO of K5 News FM. Siyempre, K5 Ray Umalay, ang atong pinalangga darang SB sa Banwa sang Putotan na Sir Ray, K5 Ray, Honorable Ray, salamat, salamat kid. God bless you and your family. Also, siyempre, si Sir French Warren, the station manager diri sa K5 News FM. Salamat, salamat, yid. Kag-ari sa wala punaw naton nga tech, bao. Grabe, gidya. On the spot, gidya tanan. Pag-send, ara dayon. Preparado dayon, boss. Thank you, gid. K5 Andre for being so patient, no? Salamat, salamat, yid. Kag siyempre sa inyo nga mga tagpalamati naton since day one, thank you gid. God bless gid sa inyo. Words are not enough to thank you for always tuning in and listening diri sa Kamustahan with Pedro. I could not be with you face to face, pero salamat gid sa inyo gapamati sa inyo nga mga radyo, kung diin man kamo, ang mga nanay, mga tatay, mga kabataan, mga lola, mga lolo, kag sa inyo man dira nga gatuo nga may ara ubrahon ang Dios sa inyo nga kabuhi. Tandaan nyo gid, every day as we wake up, no, may ara gid kita ya reason to celebrate, reason to thank God, reason to declare that He is a God nga deserve gid naton nga pag-aalagaron kag wala na siyang iban. Good morning, Ma'am Gloria, Ma'am Winifreda, Ma'am Aisha Ahmad. God bless gid sa inyo, maayong aga gid. For those of you who are listening sa inyong mga radyo sa 88.7, you could go to K5 News FM Iloilo 88.7, like the page and share it with others. Kung mag-istoryahan na kita. But this very morning, we will be showing you, we will be introducing inyo sa isang kanta, bago niya kanta, made by yours truly. Tandaan nyo gid, no, dapat naton balanon kung sino gini ang Diyos naton nga ginaalagad. Because sometimes if we don't know who He is, then we don't know who we are or what we have, ano ko sa bagabala, ano ang gin-promise ang Lord nga para sa aton. Hope you're gonna like this video and we will be doing more. So pray with me. Grabe, medyo magasto, mauti, pero para sa kimayaan sang Lord, we will do everything. So here's the song. This song is called I Know Who You Are. This will be in all social media platforms. You could add this sa music sa inyong Facebook, Instagram, TikTok soon. Maybe today i-release na naton. Also, you could listen to this in Spotify. So Pedro Billiones, and put I Know Who You Are. So without further

Alright, alright. Grabe, grabe, grabe, grabe, grabe, grabe. So we have to know who God is sa aton nga kabuhi para mabalantaman kung sino kita dapat sa aton nga panulukan sang Lord. Blessings upon us. Pwede pag-greet pass. Happy anniversary, The Way Church. A decade of grace. Happy anniversary. Alright, this very day, hindi tala na pagpadugayon. Here at Kamustahan with Pedro again. We are talking about the Bible. And sa inyo dira, no? Again, who wants to listen to that song, you could download it sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa din pagin, sa Tweet, sa X, sa tanan-tanan, no? Kamuda bala, oh, gamiton nyo man sa inyo nga mga reels, pwede na siya magamit, no? So, but today, we'll be talking about Matthew 11, 1 to 2. Ay, sorry, wala taguro, sir, na-arrange, no? Ah, okay, ang nakuha mo ding una na ito nga ginsend, may ikaduha ko nga ginsend. Amo na, sinan, that's it. When faith has questions, Matthew 11:1-12. Kamu bala sa inyo nga kabuhi, may ara man kamu nga times nga ga-question kamu. You don't question who God is, because He is God, but kisa ga-question ka man siyang kung anong kakatabo sa inyo nga kabuhi. Kung ikaw na, no, pwede nyo mabutang sa ating live chat. But here, we have this story of John the Baptist. John the Baptist, just a little bit of a background, he was the one called by God to prepare the way for the Messiah or for Jesus. So, sa diri nga passage, damo ni sa sampalamang kutanon, kaga ari sa next naton nga slide. No? The question we often hide, are you the one who is to come or should we expect someone else? Amuningin pamangkot ni John the Baptist. This time, ari ni siya sa prisuhan. Galalain siya kay Anoniman. Are you really muna iyang question, are you the one who is to come or should we expect someone else? Kis aga pamangkot kita, Lord, tanong gin man bala, Lord, ikaw gin man nga asang time nga nagtutom ko sa imo do nagbudlay na gid ang kabuhi haw. Sang time nga nagaalagad ko sa imo do kalalaan ko ito budlay ito madamo gid sang hindi pwede ito madamo sang amuni pero ito ka budlayan ni kulor daw ano gid man ni balanan. So it's just one way for us to ask questions kay kis ginubutang di faith is not the absence of questions, faith knows where to take the questions. So liwato na to na, faith is not the absence of questions, but faith knows where to take the questions. So ang aton gidyagali nga problema kis akay kadamo kita siyang pamangkot, ang sadya kay ang aton nga kadtuan sang aton nga pamangkot sa indi tsakto nga mga tawo. Jacob, Sir Jacob Baclas, good morning pastor, kamusta ka? Kamusta? Okay gid, Sir Jacob, God bless you and your family. Mayong aga gid sa inyo tanan. If you are listening sa inyong mga radyo, you could go to K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page, like the page and share it with others. We are talking about the quest, the question pagid ni John the Baptist. When God does not match our expectation, Jesus invites us to bring honest questions to Him. Okay, hindi namon masabat nga mga pastor, hindi na masabat kisa sa inyo ginikanan, kisa hindi na masabat sa inyo mga maestra, mas hindi naging masabat sa aton gobyerno, mas hindi naging masabat sa social media, mas hindi naging masabat sa kung ano nga AI, sa kung ano dira nga mga tools sa internet. Pero when it comes to faith, we have to take all our questions and give it all to Jesus. Tandaan nato na ha. All right. Next slide kita, Sir Andre, no. Sa inyo dira aga pamati, if you agree, you could type amen. Share this sa inyong mga Facebook group, share this sa inyong mga family, tag them. We are talking about the Word of God. Amo ning pinaka importante gid sa tanan. Okay, the sacred text.
Hambal dire, are you the one or should we expect someone else? Hambal pagid, go back and report to John what you hear and see. Hambal na ni Jesus. Sige, padala ni John the Baptist ang iyang disciples sa kay Jesus. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. And among this born of women, there has not risen anyone greater than John. Diri naton makita, may mga progression na di ang aton nga istorya. Pero hindi na naton pag discuss tanan kay mga ubos ang aton nga isa ka oras. Amen, Sir Ronnie Magpusaw. Maayong aga gid sa inyo. So, pidigid ka mo dira, maka kung sa ano pa, agree dira sa chat, no? Ari lang kita diri, we are live here at K5 News FM. So, the setting, next slide kita. Bow! Amunikis, hindi naton maintindihan ang context on what we will be talking about if we don't know kung ano ang setting sang aton nga ginaistoryahan. So, the setting is prison and kingdom. The reality, John is imprisoned. He announced the king, but now he sits in chains while the king moves freely. Grabe, no? Amuni, ari ni sa prisuhan si John the Baptist. Sometimes ang prisuhan nga ano sa aton is not really gani nga mapriso gid kita, but sometimes there are things in our lives that we think we are bound. Adi pagid, an expectation. John expected decisive judgment and the axe at the root. Jesus reveals mercy and restoration. Good morning, Ma'am Laika Baltero. Maayong aga gid sa imo. When theology collides with circumstances, questions arise. Nan. So, hindi ni siya paalam-alam, hindi ni siya padamo-damo balaan sa Bible, pakabalo ni siya kung diin aton dalon ang ini nga mga palamang kutanon kag sa aton nga circumstansya. Kung ang aton nga ginatun-an, our theology collides with the ang gakatabukin siya sa aton nga kabuhi, then questions will arise. Okay, well, questions will rise. Okay, next question. Next slide gali. Question honestly. Amo ni sa aton acronyms bung quest. Q-U-E-S-T. Alright. Grabe, no? Oh. John does not hide his question or take it away from Jesus. Anong inyo pala mang kutanon subong? Anong inyo nga mga bagay nga ginaasa sa inyo subong nga sitwasyon? Lord nga aamuni. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Oh, yeah. Lord nga, diri ko yung nga pamilya, ginbata man. Nga, hindi ko tuya sa pamilya nga mga lima. Kabilog ila sports car, damo-damo ilang mga jet. Na, sadya, ginta, ni karon ko maamo na pamangkot mo. Lord nga, sa nagtutom ko si imo, wala na ko sang barkada. Ay, yeah, ba, doon maamugid, no? Wala na may gusto mag...

Bata, madumduman niya lang ka kung may alamutan sa eskwelahan. Manamian ka na bala? O kung lang balik sa tay. Dog, grabe git struggle sa eskwelahan ba? Dog, hindi ko to kayo sindi sa nga akong nga mataw na dog, nakanami man kung amusin ano. Pero kung kato ka lang, katuan ka lang sa imo nga bata ka maghambal sa nga tay, balon da bi, balon bi. Ah, dog, kabudlay man na, no? So when we have Jesus, sometimes may ara kita nga mindset nga, ay, kung may mga bagay nga ginaagyan ko, hindi ko na lang ni pag-anhon kay Jesus kay basi sako siya. Anong sako siya man? Hindi. Si Jesus is more than willing to hear what are the questions that you have. What questions have you been afraid to bring honestly to Jesus? Lord nga muni man. Nga kis amim amukon ni nga mga tendencies. So question honestly, John the Baptist, one of the greatest prophet ever sa Bible, nag-ask gani question kay Jesus. You, ari na ta, next line. Hindi ta pagpadugayan, guro, madugayan kita di sa aton nga ginaistoryahan. It's 21 minutes past the hour of 8. If you are listening sa inyong mga radyo, please do go to K5 News FM Lulu 88.7 Facebook page, like the page and share it with others. You could also mingle sa amon diri sa live chat, no? Tag your friends and your family. Understand what Jesus is showing. So ginpadalaya tong duwa amo to kagina sa aton nga kanta. Actually may ara na sa nga story dira pero wala ko lang natapos kay kabudlay. Hayang bot kadamo sa mga lubrahon. Next time hopefully we could share it sa inyo. But here, go back and report what you hear and see. Amo ni sang namangkot to si John the Baptist, ginpapamangkot niyang duwa niya ka disciple kay Jesus. Are you the Messiah or we are waiting for someone to come? Hambal ni Jesus iya. Go back sa mga disciples ni John the Baptist and report what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor hear good news. Hallelujah! You know what? Ang pinakanamian ko na diri sa amuning nga storya kay kung may pamangkot kita gali kay Jesus, nagasabat gid siya. Hallelujah! Amen? Amen? Wala sang mabudlay or mahapos nga question kay Jesus. If you are listening subong, damo ka sa pamangkot, Lord nga, hindi ni madali ko akon nga masakit. Lord nga, hindi nabudlayan ko sa akon nga finances. Lord nga, ado, hindi ko ka alimpuwa sa akon nga mga utang. Lord nga, amuni ka budlay, gidya Lord, Bible study sa akon mga classmates, ka budlay, gidya Lord, dalon akon pamilya sa imo. You have to ask those questions kay Jesus, and I believe He is the one who would give you answers to your questions. Woo! Hallelujah! Kanami, no? E. Examine the evidence. Amuning nami, sang pagpamangkot nila kay Jesus, amuna itong sabat ni Jesus, the blind receive sight, the lame walk, the lepers are cleansed, etc. Then examine the evidence. Amen, Ma'am Winifreda Sarmiento. Amen, Gid. Truth does not fear examination. So, kisang pulbi, gamasakit ka, gabay ka, Lord, nga mo ni man, nga gamasakit ko. And then, when you read the Bible, Isaiah 53, ang balya, by the stripes of Jesus, you have been healed. So, gindeklarar mo, in the name of Jesus, ginadecree, ka ginadeclare ko sa akon, nga kabuhi, nga ayon ako. So, examine mo eh. Oh, dula akong bukulaw, dula akong sakit sa likod. Be, ma-bend ka sa imong anis, alsa mo imo kamot. Uy, ito nagmayo ako matyag. What did Jesus actually claim about himself? How does his ministry fulfill scripture? Why did his followers proclaim him after death? What explains the resurrection claim? Look here and examine. Biskan sa inyo, nag-challenge diri subong. If you have questions, go to Jesus. Kag iban sa inyo gapamangkot, paano ko kag go kay Jesus kay wala ko relasyon sa iya? And that now we're telling you, okay, when you have this relationship with Jesus, you have to just believe in your heart. The Bible says, if you confess with your mouth and believe in your heart that God has raised him from the dead, and you will be saved. Good morning, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtolonan, maayong aga. So dira dapat nimo examine man ano ni sa klase nga Dios. Jesus is the only God.

nga buhi nga nabanhaw na helin siya na himatay after 3 days, he was risen and he was ascended in heaven. So, paano mo na ma-examine? Go read the Bible. Good morning, Ma'am Vivian. Grabe, maayong aga, gid. Sa inyo, tanan, maayong aga, sa chat naton. So, sa inyo, dira, no, hindi ko na nanay pagpadugayon pa. If you are watching, if you are listening, if you are there, kasi hindi ka ni makarelate, paano ko ni ka-ask questions kay Jesus, kay wala pa ko relasyon sa iya. If you are listening, subong batuna si Jesus, si imo tagipusoon, hambal ka, Ginoo, pray ka da, subong Ginoo, salamat sa akon nga kabuhi, gahinulsol ako sa akon mga sala, hambalan mo sa baba mo, Jesus, ginabaton ko ikaw, bilang Diyos, kag akon manluluwas. Holy Spirit, guide my life. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. If you have prayed that prayer with us, welcome to the family of God. Read your Bible. Bakal ka mo, download ka mo. Now you could pray. You could give your questions to Jesus. Thirdly, find a Bible-believing, Spirit-filled church. No, tomorrow, kung ara ka mo, mga estudyante, we have kag sa bilog ara dere lapit sa haron 9 a.m. Biscot Show House kadto kamo, and we have 1:30 sa my Deca Homes Phase 2 nga clubhouse. You could go there, makilit anay kita tanan. All right, next slide. Stand when expectations collapse. Terrible ba? Publicly honored, Jesus called John more than a prophet. Despite his questions, faithfulness isn't the absence of struggle. We have to understand. Sa inyo dira ang mga ministers, sa inyo dira ang mga tatay, sa inyo dira ang mga boss sa inyo ng mga businesses, sa inyo dira ang mga manager sa inyo ng mga ginaagyan ng mga sa inyo nga may mga tinawo dira. Tandaan naton, may mga struggles gid sa aton nga life. Ako, being pastor, may mga kakulangan man ko. May araman nga bagay nga hindi tsakto sa akon. May araman kisya nga mga bagay nga, ay, gagwa kitang pagka-Pedro, yo. Han? But you know what? Jesus doesn't see you sa amuna, but Jesus see you beyond that. Amuna nga nga pagkambali, David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Grabe. Restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Hallelujah. Hi, Ma'am Sarah. Amen, amen, Pastor. Billiones ka. Good morning, man, Sister Marilu, nga nagapamati sa Railway La Paz. Good morning. Good morning, Ma'am Beb Celeste, my sister in Christ, Ma'am Angie Nonesco, sa former Railway Street, Pasig City. God bless gid sa inyo dira. Herod, King Herod, had the palace. John had the prison. God's definition of greatness, ay, terrible ni, is not the world's definition of success. Terrible! Ah, kay dapat ara ko sa position. Ah, kay dapat amo ko ni nga status sa sosyedad. Ah, yes, wala ta gina discount. We could have that. But what if God, like John the Baptist, has called him to suffer dira sa prison? It doesn't define him. It doesn't define you kung ano ikaw ang sitwasyon mo, subong. It doesn't define you kung anong mga ginahambal sang tao, subong. It doesn't define you kung hindi parehas ang status mo sa ginahambal sang social media nga amo ka ni dapat para successful ka. No! Among those born of women, there has not risen anyone greater than John. Grabe. Jesus sees you of who you are. The Lord, wala ganyan. Pinangagad ko, ga-Bible study man ko, ga-maniwala ka yung isang tao, Lord, nga ga-pamati. Tandaan mo, it's not that we are doing this for us. We are doing this because God has given us an opportunity. God has given us kung sa ano pa, sang sini, nga kahigayunan, nga makaserve kita sa iya. Biskan wala diri si Pastor Pedro ang pulong sang Dios ara. Biskan wala ang kamustahan with Pedro, may ara gyapon nga gamiton ang Lord. Pero it's an opportunity, it's a delight, Lord, nga mag-serve kami sa imo. Hallelujah.
So stand when expectations collapse next, Arina. Trust the King while you wait. Hallelujah. Amen. Amen. Already, but not yet. Jesus is King. The kingdom has come. Transformation is here. Not yet. You know why? Because enemies remain. Death still stings. Consummation awaits. Grabe. The kingdom can be present while suffering is still present. Wait, pray, obey, persevere, and hope. The story is not yet finished. Hallelujah! Wala pa yan natapos ang istorya sa imo kang isang akon nga kabuhi. Maybe like John, he's already in prison. Galalain siya. Nga ari ko di. Dapat mawali ko. But his assignment, his role was to prepare the way for the Lord. And this time, he has seen nga naging prepare niya ini nga dalan para kay Jesus. Pero may ginapamangkot man sa gyapon. Are you really the Messiah or we still hope for something coming? Kay syempre, sa iya gapamangkot, ginakomplish ko ginman bala ang purpose ng Lord sa akon nga kabuhi. We are always declaring, I have a purpose. May purpose ikaw sa imo nga kabuhi. May purpose ako sa akon nga kabuhi. Hindi natin pagkumparahon sa iban ang ilang purpose sa imo purpose. So what is your prayer every day as you wake up? Lord, good morning. Ano naman aton ubrahon? Holy Spirit, good morning. Diin ta makadto. Holy Spirit, mayong aga, ano, sino, ng mga tao naman ang aton subong nga kadtuan diribli. Listening Barangay Pagaypay Pasi sa Pilaes Family, Ma'am Len Len, paayad lang, she is suffering for stroke and she is wheelchair. Our God is the best doctor. Amen. In the name of Jesus, we declare healing subong kay Ma'am Len Len, kagapray gid ko, Ma'am Len Len, God will give you the strength and you would recover. Halin sa imo nga stroke in Jesus name, makatindog ikaw liwat, maubra mo liwat ang tanan nga bagay nga ginaubra mo sa una, and I declare whatever sang ang plano sang panulay nga maga hindi na ikaw makahula, ginadeklara na mo null and void in Jesus name. Patihi, trust the King while you wait, because I know he's gonna be the God who will heal you in Jesus name. Hallelujah. Kanami gid. Next. Prison and palace. Amo ni aton nga illustration subong. Herod has the palace. John had the prison. Herod had political authority, but John has prophetic authority. Herod has luxury and comfort, but John has chains and faithfulness. Di inda pilion mo sa duwa. Nami tani kong tanan-tanan. But in our story, terribly, may palace, may prison. Political authority si Herod, prophetic authority naman niya kay John. Luxury and comfort kay Herod, chains and faithfulness. The world asks who looks successful. Jesus asks who remains faithful. Liwaton ko, ang ini nga kalibutan mamangkot gid kung sino ang magtiyagan mo nga successful. May relo, may salakyan, tanan, mayo tanan, may kwarta and all. But Jesus asked, who remains faithful? Sa inyo, diri, nga gapamati, subong, wala ko kabalo kung ano ang sitwasyon sa inyo nga kabuhi. Pero tani, more than preparing sa aton Instagram, sa aton Facebook, pakita tada nga successful kita. More than that, we have to examine our hearts and we have to ask, Lord, more than being successful, am I faithful to you? Because you know why? There's gonna be a time that will come, as we have said sa parable of the talents, 5, 2, and 1. Ang 5 nag 5, ang 2 nag 2, ang 1 nag 1. They have been blessed by God. Ikaw subong, iway ko yagambal nga imo lang palangit, hindi mo na tanan kita. Whether we are suffering right now or may arap man bugana sa aton nga kabuhi, the question is, are we faithful? Are we faithful kay Lord? Because at the end of the day, hindi siya maghambal nga, well done, good and successful servant. Hindi mo na.
Amen. Hambalya, well done, good and faithful servant. Wala malain kung may kwarta ka, wala malain kung may success ka sa kabuhi, wala malain kung ara ang tanan sa imo, wali man malain nga imol ka, hindi man malain nga pares kay John, ara ikaw sa prison, hindi na tanan malain. Pero ang pinaka-importante gid sa aton is, are we faithful sa Lord gyapon? Amen. Because the Bible says, and I've discussed this kay Migo ko nga si Jeffrey, no? Oh, shout out kali, ready si Jonas sa istasyon. What profits a man if he gains the whole world, dire, and loses his own soul? What profits a man if he gains the whole world, yet loses his own soul? What profit if this man is successful, damo kwarta, tanan-tanan ara na sa iya, if he loses his soul? What profits a man kung gatsagi sa pinakasala, tanan na lang nga, ay ganako, mamangkot ka, tinga, hindi pa na sila mapatay-patay na. You know why? Because Lord, the Lord is giving us opportunity sa tanan sini sa inyo, matyagan nyo, manami ang sala. No! Habal sa Bible, the wages of sin is death. Kamatayon gid, ginapalipot yung imo kabuhi, ginapalipot yung imo ka purpose, imo nga life. But the gift of God is eternal life through Jesus our Lord. Wala malain kung may kwarta kita. Wala malain kung ara ang tanan sa aton, we will pray for that. Kay balaam mo nga si Abraham, tanan man sa Bible, they have been blessed by God. Pero hindi amon ang focus ang life naton. Ang focus ang life naton, kag-reminder ni sabi nyo sa inyo lang, sa akon gini ba, o sadya gini. Is, do we really know who this God is? Do we really know who this Jesus is? Do we really know the working of the Holy Spirit in our lives? Kaya kung kisa, kung kakitid ang aton nga paminsaron sa Diyos gani, nga ang Diyos lang nito parehas kay Spider-Man, nga kung may problema lang ta, do superhero lang ang katuana sa no. We didn't receive Him as Savior alone, we receive Him as Lord. So if God is not Lord of all sa aton nga kabuhi, He is not Lord at all. Tandaan gid nimo, tandaan gid nakon, ako, I still have so many things, filthy things in my life. And every day, I just pray, Lord, buligi ko, that I would remain faithful sa imo. Amen? Amen. Ma'am Catalina Gallego, Ma'am Rimia Panes, good morning gid sa inyo. Salamat, salamat gid. Amen? When answers are unexpected, if Jesus can heal, ay terrible ni nga mga pamangkot. Why does John remain in prison? Lord, gintawag mo man ko maging pastor, pero nga ato kabudlay, good Lord daw. Jesus' miracles are signs of the kingdom, not guarantees that every faithful person will escape every earthly suffering. Tandaan nyo na, habang ari kita diri sa sininga condemned nga world, hindi kita exempted sa earthly nga suffering, but we could overcome this. Gapatigid ko na, ag hindi mag-remain kita nga amusin nilang. Sometimes we hear God's promises as guarantees of circumstances, but His greatest promise, tandaan nyo gid niya, is His presence. Hallelujah. Take everything from us, hindi lang ang iyang presensya. I would rather have Jesus than all of this world. Because you know why? If we have Him, if we know Him, it's more than enough. Kaysa sa ano pa nga riches ang sininga kalibutan, ano pa nga status, we need to have Him in our lives. Amen, amen, amen, amen, amen. Conclusion. Ari na kita. Look at Jesus. Amen. Look at Jesus. Mahapos ini hambalon, but when we are in situations that we are desperate,
we are in the situations nga panukot na kagrabe ng utak kautangan mo, kautangan ko. We are in situations nga gahibi ng bata mo kay wala na sila sang ilim nun nga gatas or diaper. When you are in situations nga naga-face ikaw sa consequences, kagakuman sa mga evil things sa ginobra naton and filthy things sa ginobra naton, will we? This is my question. Are you still or am I still looking at Jesus? Am I still convinced in my heart that Jesus is the way, the truth, and the life? Am I still convinced, sambasang John 10:10, that the enemy has already stolen, killed, and destroyed my past life, but Jesus came that I may have life and have it to the full? Are we still convinced that the word of God is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness? And yes, this has been breathed by God. Grabe! Are we still convinced na sa kalaot, subong, sa kakatabo, sa kalibutan, when we begin to look at Jesus? Hallelujah! May ara nga pon nga obrahon ang Diyos. May ara gyapon nga plano ang Diyos. May ara gyapon nga solusyon ang Diyos. May ara gyapon nga ginaaman ang Diyos sa imo nga kabuhi nga purpose, nga destiny, nga maayo nga palaabuton. Kag ang Diyos wala nga kataka sa imo, wala daga kabungol sa imo nga pamangkot, wala dagahambal sa imo nga away kana tsansa. Hindi na ni no, as we begin to return to him and look to him, something great is shifting sa imo kag akon nga kabuhi as we end sang aton nga August subong. Maybe some of you are listening for the first time. Maybe galumos-lumos na kamo sa sala. Maybe galalain na kamo kay duwala gid breakthrough sa inyong negosyo. Maybe galalain na kamo kay ang inyong ministry amo man gyapon. Maybe may mga hurts pa kamo nga hindi niyo gid mapatawad ang mga tao. But I am telling you, as we will be looking to Jesus, as we will be knowing who He is. Hallelujah! May ara gid ubrahon si Jesus sa imo kag sa akon nga kabuhi. Amen! Amen. Woo! Ma'am Helen Pagaypay, Ma'am Julio Sanchez, Jessa, good morning gid sa inyo. Look to Jesus. Look to Jesus. Saligila si Jesus. Part, ano niya akong yung bana, pala ubog, pala mo ni, look to Jesus. Ano niya akong yung bata, nag-addict-addict na ni, inagin na ni, tinumboy na ni, wala na na question. Look to Jesus. Ano na lang niya akong mga balaydan, ano na niya negosyo ko, dumaputo na. Look to Jesus. Ano na lang ni trabaho ko, wala ko, kabaldo ko, di ko ba trabaho, ginlay off ko sa akong trabaho. Look to Jesus. Look to Jesus. Look to Jesus. Amen! O, 8:43 pa lang. Hasta ni karoon mag-alas 9. Amo na niyang balungo sa inyo. Kag sa akon man, Pedro, look to Jesus! Hindi ka kaintindi, hindi kuman maintindihan, but what really ang ginhambal sang faith? Faith is not how we see, it's believing. Kikita pa me, to see is to believe. No, to believe is to see. Jesus can handle the questions of wounded faith. Gina-imagine ko lang, John the Baptist, one of the greatest prophets of all times, when he was in prison, galalahin sa, hindi na sa kuwali, wala na to sa kubra, hindi na sa kabaptize, hindi na sa kaamuni, wala na sa ministry. At the end, sa iyang life, galalahin sa, ari ko din sa prisuhan man. Why is my faith being tested like this? Why is my faith, ng Lord, galalain ako, wala na ni Guru tsansa? But as he looked to Jesus, as he begins to know him, pamatiya ko subong, if you are watching, if you are listening, wala ikaw kag ako perdihon if we look at Jesus. Pastor, wala ka lang kaitsindi, galalain ako. Hindi ko kabalo, hindi ko kaitsindi. Nga, ano nga katabo ni subong sa akon nga kabuhi? Look at Jesus.
That's the message that we have right here. Ga-ministry man ko, nagtutom na ko gani ka, Lord. I left everything to follow Him. Pero galalaay ko, subongki nga amo niya, gakatabo siya ako kabuhin. Look at Jesus. Tani naging successful pa ko. Tani damo kwarta ko subong. Tani naging mayuhan man ako pamilya. Look at Jesus. Amen. Do not run away from Christ with the questions. Run toward Him. Grabe. When I was reading this, actually I was meditating this for almost bila isa, duwa, tatlo ka bulan. Bako grabe ba? Si John the Baptist gani namang kot. Si Jesus gin man bala ang misaya o kung may ginahulat pa ko. You know why? Because sometimes in our discouragement, sometimes in the times kung wala na kita naka-incindis ang katabo sa aton kabuhi, sometimes ginatistingal ang aton nga pagtuo. But today, in the name of Jesus, ginadeklarar ko sa aton nga kabuhi nga kung tani, hindi na kita mangita sa sabat sa iban, hindi na kita mamangkot sa kung diin dira. But as we look at Jesus, He is the author and finisher of our faith. And I'm telling you, subong, wala pa yan natapos ang Diyos sa imo nga kabuhi. Wala pa yan natapos ang plano sa Diyos sa imo. Di Pastor, tigulang na ko, na-stroke na ko, nagalit. No! You could still declare that you will be healed. You could still declare nga magbangon ng imo nga negosyo. You could still declare nga ang pamilya mo pwede liwat ibalik sa Lord. You could still declare nga ang imo nga trabaho i-bless ang Lord. You know why? Because when we have Jesus, when Jesus is with us, may ara gidya nga ginaobra ang Lord, kasi He came that we might have life and have it to the full. Amen. Look at His word, His works, His cross, His resurrection. Jesus is the one. When I was meditating on this, are you the Messiah? Or are we looking for something else? Wala na ito ni naintindihan. When Jesus said, nga the blind will see, the lame will walk, and all, ang hindi na ito naintindihan, because when John has asked this question, hambal ni Jesus, dapat mapatay gid ko sa cross. Dapat salbaron ko gid ning mga tao ni. Kay kabalugid ko nga amumaning akon nga purpose sa akon nga kabuhi. Kag ikaw, kag ako, hindi natakilanglan ilansang sa cross, hindi natakilanglan magpinitensya, cause Jesus paid it all. Question, ano ang pinakabudlay nga sitwasyon subong sa imo nga kabuhi? Ano ginabitray ka? Ano daw patsyon ka? Ano daw wala ka na, ginayaguta ka sa tanan? Ano you feel like rejected, betrayed, etc.? Tandaan mo gid, Jesus experienced it also. Kag na-overcome niya. He was also tempted in every way. Wala sang problema mo nga hindi pwede solusyonan ni Jesus. Amen. Amen. We have to trust the King. What step of trust will you take while you wait? Ang problema lang kisa sa aton is that hindi kita kahulat pa do si Pedro gid. I have been reading about Saul naman subong sa Bible, kaga wala gid siya nakahulat sa Dios yung matumato siya, ay nako, the Israelites suffered really. Are you willing to wait upon the Lord? Are you willing na hindi ka magpanic? But just say, Lord, here am I. Gatuo ko sa imo, gatrust ko sa imo. Gaan mo ni Lord sang breakthrough ang tanan-tanan, because you know why? Kung hindi halin sa Lord ang mga breakthrough sa aton nga kabuhi, base na testingan kita, sang wala-wala kita, nag-alagad kita sa Ginoo, base sa kaaton kabugana, malimtan tana ang Diyos. Sa una, sang wala-wala ka, Domingo, ga-pray ka gid, adawadlo, ga-pray ka na, sang bugana ka na, grabe, sakot na lagaw mo na, si Lord, ba ilan lang daan na, hindi. We have to look at Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. Whew! Grabe gid ang Ginoo, no?
we'll be watching again this song. This song is called I Know Who You Are. And I will be praying after that one. If you have any prayer requests, sa inyo dira nga galantaw subong diri sa my Facebook, please do go sa aton nga live chat and putan nyo inyong mga prayer requests. And for those of you nga nagbaton gid sa kay Jesus, tandaan nyo, wala gid kamuya nagsala sa inyo gin obra. Here's the song. Listen to this and watch this. And then we would be praying for you. So please do put sang inyong mga prayer requests dira sa live chat. Listen to this song.

0: K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Buhay, programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad, kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kun ang Ginoo God-fearing kaghadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Kada Sabado alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Praise the Lord! Mayong aga sa aton mga kauturan, nga magabalik kita ta naman sa aton programa, Gabay sa Bagong Buhay. Kag sa sininga tinion, magapangamuyo kita, amay nga balaan sa ngalan ni Kristo Jesus, ginaimbitar ka namon ang imo Espiritu Santo nga magatuytoy kag magagabay sa amon sa sininga aga kag magabindisyon sa nagapamati and I release Ginoo sa Espiritu sang kaluwasan, ang Espiritu sang kahiluwayan, kag salamat ang kag magbendisyon mo sa tagsa-tagsa sa ngalan sa Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen and amen. Aleluya. Sa sininga tinion, salamat gid kay ari kita liwat, no, magatalos kita sa kay Bishop Lerio Pacifical Celeste kag kita magatamyaw subo nga kagahon dira kay Ana Anima Sanchez kay Jessa Sanchez Molio kay Nanay Gori Animas Pastor Rodilio Gallego Chris Animas Manita Tabita Jobal Geraldine Tabita Maro Malo and Ann Baltiro Ron Ron and Gina Peria Joel Sigisa Catalina Taling Gallego Ken Ken Kitsch May Kenneth and Mayra kita mayaw man ako dira subong sinuli Baldimar Sang Azel Biyahira Taxi. Oh hallelujah. Kag si Arman Adulacion Taxi dira nga taga Badyangan. Salamat gid subong nga kagahon no sa liwat. Ari kita dire nga kita na may makita nakita na naman kita sini nga kagahon kag upod naton gali. Ari din upo naton si Pastora Infante. Pastora Mercy Infante. Mayong aga sa imo Pastora.
1: Good morning, good morning, good morning Tita Bae. Oh, so great sa, opportunity.
0: Amen. Hallelujah. Sa sininga tinion, ano bala Pastora imo mahambal sininga pulong no? Turning trials into triumph. Kag ayata kun yang tinion para sa imo. Amen. Amen.
1: Amen. Praise God. Hallelujah. Sa liwat, maayong aga sa tanan nga nagtagpalamati sang K5 News 88.7. Kabay nga ini nga pulong this morning maghatagid sa aton sang reminder or pagabuksan nato ng aton nga spiritual ears and eyes to be receptive sa pulong sang Ginoo Tita Babes. And gusto ko nay magpasalamat no kay Dr. Romil Oy sang pribilehiyo nga ginhatag niya sa aton. To the staff Andre, good morning. Sa tanan, especially gusto ko ani before ko mag-message no I would like to shout out sa akon nga best friend Jaisel Basinilio in Ireland. Hello, good morning my friend. Sa iHeart family, hello sa akon nga pamilya and Pedrad family, Luzon, Visayas and Mindanao, maayong aga gin sa inyo tanan-tanan. This morning tita nakitaan ta there are a lot of news nga nagakatabo sa sining kalibutan. As you can see as you can heard about the Nepal, grabe. Grabe gid ang natabo sa ila, but we have to pray for that country also. Not because nga may mga ara sila yung mga religion or may mga pagtuluan, but because we are one in the body of Christ, pangamuyuan naton sila, bisan malayo sila. And at the same time, those ang mga sa Nigeria, they cry out for prayer also nga they were gina-murder sila, all of the Christian family. So we have to pray for them also. And this morning, I will going now to my preaching. Nga sa diin, turning trials into triumph. No? Kanami, sinisang sang akon nga message nga gin-prepare. So, kabay para ini sa imo, hindi lang sa akon, but para sa aton tanan. So, please, please, tagain niyo sang kaygayonan even in a minute of time. Just be seated and please pungpungkuin ninyo kag pamatii kung ano ang gusto sang Ginoo ipahayag sa sininga kagahon. So, is there a time in your life nga ginatest bala kita sang Ginoo sa aton nga pagtuo or may mga circumstances, difficulties, struggles sa aton nga life nga one day may nabatian kita nga mga bad news like maybe may ara ikaw nga nabatian nga ang imong nga life 2 to 3 months ka na lang diri sa kalibutan, di ba? Or because you've got cancer, or ang imong nga daughter nagbusong, or ang imong nga bata na priso tungod sang bypass na drug bypass operation na dala siya, or maybe na bankrupt ang imong business, or na loss ang imong business, and then na loss ka sa imong special someone, nagakalatabo ina, that this is reality. So ginatest ini sang Ginoo ang aton nga pagtuluohan, or maybe you just lost your job, your career, so maybe naara ka na, you are already seated on your on the dark side of your room nga siling ma'am, baka na nga wala na ginipag-asa, wala na tsansa, or maybe you are already in debt, no? Diyos nga, wala ka, hindi ka nakabayad sang imo mga utang, as in patong-patong na hindi ka na makabangon, so mahigda ka na lang. So what you should do in trials, you're turning trials into triumph. Pano? So in James, so dapat kita nga mga Kristohanon, hindi kita dapat magpadala-dala diri. We are not victims, we are victors. Tandaan ta, victors kita ya. So we can turn these trials into triumphs nga mangin victory kag may ara kita nga spiritual maturity. Okay, and let us open our Bible in the book of James sa Santiago 1:2-8. Ang ginilunggo ko gini kay para maintindihan tagit sa aton nga mga sa tananda nga nagapalamati. Mangat utod ko kay Kristo, magkalipay kamo. Wow, what a word. Magkalipay kamo kung mag-abot sa inyo ang sari-sari nga pagtilaw, kay nahibaluan ninyo na ang pagtilaw sa inyo pagtuo nagaresulta sa pagbatas. Gani batasan ninyo ang tanan nga kabudlayan, agud manginhamtong kamo kag wala sing anuman nga kakulangan ang inyo nga pangabuhi. Kay kun magkulang sa inyo ang sa kaalam, magpangayo siya sa Dios kag paghatagan siya, kay ang Dios nagahatag sing bugana sa tanan kag wala nagasaway. Apang magapangayo siya nga may pagtuo kag indi magduha-duha, kaangay sang alon sa dagat nga ginabuyog kag ginapalid sang hangin. Indi mag-expectar ang amo ina nga tawo nga makabaton siya sang anuman halin sa Ginoo kung nag-doubt ikaw kay Lord. Kay tungod siya nga tawo, bag-o-bag-o ang huna-huna kag indi istable ang tanan niya nga ginahimo. You know what? Satan has a lot of tactics for us para masway kita, matempt kita, mapalayo kita sa kamot sang Ginoo. Tanan nga kabutigan, tanan nga mga strategiya himuon sang yawa para indi kita magpati, indi kita magtuo, mangin weak kita. So, sina sa ulihi ang masakripisyo kung mapalayo kita sa Ginoo mismo. Okay? So for us to become victorious in these trials, there are basic commands in this verse. May command ang Ginoo sa sininga verse. Una-una sa tanan, be joyful when trial comes. Kay hambal niya, magkalipay ka mo. Pano, pastora? Pano, tita babes, magkalipay ka? Ano yan ang tsura mo kung may trials nga nag-abot sa imo? Ano yan, biabitsura mo, tita babes? Nga nagakalipay ka, dumahibi ka, nagakadlaw ka. Kaya hambal sa Ginoo, be joyful, hambal niya sa Santiago. So, ano, ang tsura, taihan. Hindi ko kainsindi, hindi ko ma-picture out kung naghambal siya nga, be joyful when trial comes. So, ang hambal diri, choose immediately sang kalipay. Joyful mindset, no? Knowing that God, ikaw ha, ginagarit-garit mo gid ko, anak niya sang Ginoo, hindi ko magpadala-dala sa imo. Di ba? We have to do that. We have to stand. Nga kinanglan mangin malipayon, kain na bilang galakat ka sa dalan, may nugbayad, may ara ka nga Judith, ka Juna, na wala ka kwarta, pero nga kalipay ka. Tita Amen. Babes, Aria, mga pita, bisan si Quintal, hindi unod sa kwarta ko, si Kilakata, hindi kaya magpadala-dala sa sirkumstansya. Amen? So, the Lord promised us in His Word in John 16:33, hambalya, ginasugid ko ini sa ini nga butang sa inyo, agud may kalinong kamo, no? This is the assurance of God, this is the confirmation coming from our Lord Jesus Christ, nga, tungod sa inyo nga pagtuo sa akon, hatagan niya kita sang kalinong. Amen. Hallelujah! Praise Hallelujah. The Lord! Imagine that! The peace of God will reign in our hearts! Glory to Jesus! Amo na hambal sa Ginoo ni Jesus Christ! So, paatuson ka mo sa mga tao sang kalibutan, pero hindi ka mo magkadlok. Hambalon mo ya ang trials mo. Abi mo nadlok sa imo. Wala gid ikaw madlok sa kon kay anak ako sa Dios. Tungod kay gindaog ko na sila. Meaning to say, gindaog na. Ano man yung trials, repetitive ni ang life ta mo. Na-experiensyahan na ni sa mga disciples, sa Bible, wherein kita man mismo, ma-experiensyahan, naga-experience man kita sini. So, they already knew sa sining nga circumstance nga mag-aabot sa aton. That is why this is the reminder for us all nga mga Kristohanon nga magkalipay ka kay nga ang pisang Ginoo ginhatag na sa aton. Praise God. Example kay Job. Si Job nadula ang iya nga mga manggad, ang iya livestock, iya kabataan, pati asawa ya in one single day. So, he tear his robe, gingubaging sa iya ang iya robe, ginshave niya ang iya nga buhok, just to worship God instead. Instead niya mag-hibi-hibi kada, anong may makuha sa hibi mo? Diba? Gakaluya ka lang, gahibi ka lang, gamukmok ka lang. Lefaktan ba sa Ginoo, be joyful? Tindog bangon! Kagaba si Ara sa sagwa, pagkita mo sa imo utod, ginpadala sa Ginoo sa imo ang sabat sang imo nga pangamuyo instead, di ba? Instead nga magmukmok ka sa imo bintitan, babes. So, si Job, instead nga nagpakasala sa or ginbasol niya ang Ginoo, nag-worship sa Ginoo. Oh, praise God. Because he endured, kay tungod gin-endured na nalampuwasan niya ang iya nga pagtuo, intact gyapon, gin-restore sang Ginoo ang iya nga mga propiedad, iya kabataan, livestock, tanan-tanan, as twice. Imagine that? Twice. Kapilagid, kaduwagid, gin-renew niya ang iya nga, ang kabuhi ni Job. Kagintagaan niya pagid sang malawig nga kabuhi. Even Paul and Silas, anong natabo sa ila? Grabe nga pagkastigo, grabe nga pag... Imagine that, duwala pa man tadiyan na kastiguhan dari sa Pilipinas. Pero sila, ano ay, han kung kastiguhon ka, makadayaw ka pa, makakadlaw ka pa ayan. Kung mapriso ka, makakadlaw ka pa ayan, tita babes. But this disciple, we have to look after them nga, in spite sa tanan nga sirkumstansya nga nagabot sa ila, nga mga struggles sa life nila, oh, they still worship the Lord. Amen. Around midnight, Paul and Silas prayed and sang to God, no? There was a violent earthquake nga nag-shock, na uyog sa prisuhan sa foundation, kag tanan nga mga cells

0: So there is power when you have a joyful heart. Mm.
1: Diba, ang ambal gani sa Biblia nga, kung malipayon ang tagipusoon mo kuno, wala gidya may makasulod, maka-intercept sa imong spirito nga mag-gana ang ina nga mga problema. Kuti-kuti lang na iyasang yawa. Yeah? Ambalan ka ba, tita babes, bing, may cancer ka sa doktor. Ano yung mohon mo? Diba? Anong kadlawi? Eh wala ni siyang cancer nga makaupang sa aton pagdayaw sa Ginoo. Oh, yeah, wala gid ni. Wala sang sakit nga makapugong sa pagdayaw ta kag pag-amba kag pagserbisyo sa aton buhi nga Dios. Kilala tan Dios ta siya naghatag sa aton. Ti siya man ang iyang may karapatan kung saan uya takwaon, di ba? So, all we have to do, hambal ni James, be joyful, di ba? That is why gani nga sa amo tani nga edad, tita babes, mamatsyagan kung edad mo 50 lang mo.
2: Amen, amen. Thank you.
1: Tungod nga, layo pala si tita babes niya. Ang ngirit niya, asta na sa dulunggan. Amo na mga Kristohanon. Mali pa yun ang Kristohan. Nung bisandiin may nantuson. Sa pag-alagad, nagapadayon kay si Jesus ang aton sundo. Ah, di ba? Praise God, hallelujah. In Proverbs 17:22, continue. Kung malipayon ka nga nagapaayo, nga kung malipayon ka, makapaayo ini sa imo lawas. Yes. Hallelujah. Pero kung masinulubon ka, bala, lantawa ang imobil. Lantawa, tupad mo ba? Si may tupad ka na, subong? Lantawa. Makapalain ini sa imo. Oh, this is the description of the Word of God. You know what? When we read the Word of God, this is the message coming from the Lord. It is alive and active and it has two-edged sword na nagatudok sa aton nga yes. mga kaugatan sa aton nga mga bones kag ginakorek ang aton nga heart kag ang aton nga attitude. Mm. Hallelujah. Glory. So meaning to say, once nga ma-strike ikaw sa pulong sa Ginoo, meaning to say, may conviction na sa imo. Nga, you have to follow the prescription of the doctor. Sometimes, hindi tayo mapalapit sa doktor kay nadlok ta ba si mabalaan ta ang sakit ta. No, we have to go to the doctor sometimes. Kaya nga, again, ordained na sila. They studied for how many years? 10 years, maybe? 8 to 10 years ang ila pag-study sina. So, may ara na sila kinaalam nga wala kita. So, we have sometimes to visit to the doctor. So, ang aton niya, ang spirito tayo, kung nagakaluya, kung nagamanlarish na, naganiwang na, basa sa Biblia. Kaya ang prescription sa Ginoo, ari dire. Kung mali pa yun ka, ayuhon ka niya. Amen. Praise God. Hallelujah. So be joyful in everything you do for the Lord is our strength.
2: Amen.
1: Yeah, every day. Nabla pagkaaga, bla pabugta mo. Ano naman yung ako ni Bakal Bugas man. Ano naman yung ipabalon ko sa Ginoo? No, God is our source. He is the source. He is the source. Every day you have to tell to yourself that, Lord, you are the source. Hindi mo kuya pagbabayaan kay anak mo ko. Manggaranon yes. ka nga akong Diyos nga amay sa langit, nga nagtugasin yung langit kagduta. Meaning to say, He has the all resources nga ginapangita ta. Hindi sa iban nga bagay, hindi sa iban nga tao, hindi sa kay Ahos. Hindi, Ahos lang akay doon na use na si Bomba. Ahos lang anay naman natin kami ito. Doon na sa, so, hindi tayo magkanto kay Ahos. So, unahon ta anay sa ang Ginoo. Kay base, karun may ara, to yung tao nga ihatag ang Ginoo sa imo nga makasabat sa prayer mo, makinanglan mo subong. Yes. Di wala payayasang saka, di ba? Praise God. So, sino makahuna-huna nga puno ka problema kung gayuhom ka, di ba? Kung gayuhom ka, bien yuhom mo tita, hasta sa dulunggan. Mahuna-unaan kayhan nila nga wala kwarta imo nga bulsa. You know, kami nga mga pastors, some of us pastors, we dedicate our life serving the Lord. Nga wala kami gaisip ya sang salary. Wala, out of our love. Out of our love because palangga namon ang Ginoo, ginahatag namon, we devote ourselves, our time, our effort sa sini para makabati kamo sang pulong sang Ginoo. We make use of this talent, sining voice namon, para kamo mapa-intindi kung ano ang Dios nga ginaserbisyuan ka ginakilala naton sa sining kalibutan.
2: Amen.
1: Nga may ara gid nga Dios nga maga-provide, may ara Dios nga magahikot, may ara nga Dios nga manugbulong dako sa tanan.
2: Amen.
1: Nga butang. Hallelujah, hallelujah. So Christians gali ma-expect na ni sa mga trials kaya aara sa 1 Peter 4:12 mga hinigugma hindi kamo magkatingala sa masakit ng pagtila.

0: ikaw nga inyo ginaagihan. Arigid, kung ginatilawan ang inyo pagtuo, hindi ka mo maghuna-una nga kung daw ano nagid matabo sa inyo. So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay hindi tanan ina, temporaryo lang ina nga mag-aagi sa imo kabuhi. Even in 1 Peter 1:6, the 7, hambalya, gani sa sini magkalipay ka mo, bisan may nag-aabot subong sa sari-sari nga pagtilaw another na naman. Nga pag-abasa Ginoo kay 1 Peter, hindi lang kay James, kundi kay Pedro pagid. Kay ini nga pagtilaw, umalagi lang.
1: Yes.
0: Temporaryo lang, hindi ni forever. Ang aton dyan ni Gugma, forever. Balta forever, pero nga aga. Ang dogma talaga forever kay Jesus Christ lang. Amen. Hallelujah. Glory. Agud tilawan ang inyo pagtuo kung matuod o kung hindi. Ari na makatuod sa pagtuo. Agud mahibaluan ko kung puro gid man ang inyo nga pagtuo. Ginatest gali kita sa Ginoong mga utod. So hindi niya ang aton nga pangalipay kag ang aton nga kasubo maagyan tagid ina.
1: Yes.
0: So when we have Jesus in our life, bisan masubo mga lipay yapod kita.
1: Amen. Amen.
0: Oh, ikaduwa. Second is be mindful that testing of faith build endurance. Nga kun ang pagtest tandaan ta sa isip ta nga ginaang-ang aton nga pagtuo ginatestingan ta kag nagaproduce ini sang endurance, nagaproduce sang pasensya. So faith tested, kung ginatest ang aton nga faith, it brings out the best in us. Ano ayhan? Pan-o kita mag-react? Pan-o kita magbato sa sining mga problema? Kaya ahambal, just as fire purify gold. Sina ba lang gold? Kung ginapainitan mo nga ginapainitan, gagwa gidgapon, gold gapon siya. Amo ayhan kita sina? Basi pag-purify sa aton sa init, nag-silver ta. Hindi dapat gold man kita yapon. Mahal subong ang gold dito. Bila subong ang kilograms ang gold, so mamakal kita gold. Kita gold. Gold kita. Nga ginapainit, ginapurify kita sang init, sinisang faith naton. So just as training makes the athlete stronger, kung yes. Paano bala nangin mas strong ang mga athletes naton, nangin viral sila. So bong si sino na ang sikat na nga badminton naton na, yala. Oh, nga aw, pila edad ya, hasta nga nangin subong nangin sikat sa, grabe nga training nga ina, pila na guro ka thousand and thousands nga paluay ina, ante siya nga, mangin strong kag mangin, grabe na subong,
1: seven years old.
0: Yeah, she's just 7 years old, sang time nag-start siya dira. So, testing work for us, not against us. Hindi ni against sa aton ang testing. So faith, faith is the substance of the things we hope for. And this is the evidence of the things we cannot see. So kinalan ang faith ta, i-activate naton. As Father Abraham, the father of faith, siya ni ang amay sang pagtuo. Kaya nga, he trust the promise. Salig lang kita ya sang promisa sang Ginoo. Amen. Wala na sang iban. Lord, yes. Ang promisa mo sa akon that you will provide all my needs. Because you are the source. And he obeyed God, si Father Abraham. Ginpati niya, gintuman niya ang sugo sang Ginoo. He left his country and family to an unknown land. Imagine that, kung may ara nga instruction ang Ginoo sa aton, nga anak, tindog, bangon, kay may ara dito nga grasya sa piyak sang balay. Tindog na yun! Kay imbis nga garaguro ang imutsyanto, makakaon ka kay birthday, listupad balay mo! Ang baga ni Tita Bibs, we have to follow the instruction coming from the Lord. Hindi ta pagpangunahan, pero may Ginoo. So for us to be faithful, kakinakinala ng aton nga pagtuo, kinalan may obedience kita sa mga instructions ang Ginoo. So si Peter, nag-step out man sa boat. Diba? He walks the water, water sa kay Jesus Christ. Even the woman who had nga may issue sang blood, 12 years chronic hemorrhage at Tita Babes, pero tungod sa pagtuo niya nga gusto niya lang mauyatan ang sid
1: sang bayo
0: ni Jesus Christ, automatically impronto nag-ayo siya.
1: Amen.
0: That's faith. Yes. Amo nang pagtuo ta. Amen?
2: Amen.
0: So faith produces patience. Amo ni mula kung sa akin na testingan kita nga itong pagtuo mga Kristohanon kung paano ta mga kigta kung may nagchismis aton sunungon ta bala o kung punggan ta kung galingon ta. Di ba? In Romans 5:3-4 kag hindi ina hindi lang ina kundi nagakalipay man kita sa aton pag-antos kay nabaluan ta nga paagi sa kalisod mangin mainintuson kita. Kung mainantuson kita, nalipay ang Diyos sa aton.
2: Amen.
0: Kung nalipay ang Diyos, may paglaom kag may ay maayo kita nga pala abuton.
2: Yes.
0: Nahibaluan ta nga ginahigugma kita sang Diyos.
2: Thank
0: that we will always that bear in our mind nga we are so special in the eyes of God. So ining trials ya, kuti-kuti lang ni. Gamay lang niya nga pagduso-duso sa imo te. Balik din sa bala kag bala in Jesus name. Di ba may gahom? Ang may otoridad kita sa paggamit in Jesus name palayo ka Satanas. Untate ang pag-testing mo sa akon kay base hindi mo makaya ang gahom. Praise
2: Hallelujah.
0: God. Hallelujah. So be patient, mangin mapinasensyahon in everything for in due time he will turn our sorrow into joy. He will
2: Hallelujah.
0: Turn our pain into purpose. He will turn our rejection into redirection.
2: Yes.
0: Muna, so instead of grumbling, instead of complaining, let your complaint turn into praising.
2: Mm.
0: Hallelujah. Pray and patiently endure trials. Pinasinsyahon kita. So, seasons in our life, may ara nga dry season, rainy season, gaabot ginaya. Hindi sa tanan nga tiun, ara kita sa dalom. Maabot man ang tiyempo nga ara kita sa babaw. Just endure the trials. Be patient. Have faith in the Lord. Amunang aton nga, tandaan, kay nga ah, nag-work in it to become as mature Christian. Kung pano kita mag-battle, magpano kita, we are no longer a baby Christians. Amen? We attain spiritual manhood in Christ. Tambalya. So to be mature, runner requires excessive trainings. Ano nga mga trainings, tita, ang aton nga himuon man?
2: Hindi na idalaga na.
0: Ano? Para sa ako ng excessive training, so pakamuyo, nga pangamuyo, nga pangamuyo. Kapagbasa sang love letter ni Jesus sa aton.
2: Mm.
0: Kay para kung ang trials mag-aabot, may ara kita i-defend sa self ta.
2: Mm.
0: Hallelujah. Example na, si Manny Pacquiao na, kanday Carlos Yuron, mga sports legend ni sila, mga kilala. Si Manny Pacquiao ni, grabe nga i-training nila. So ang pag-training taya aga pa. Pasalamat na kita sa Ginoo. Nga Lord salamat Lord sa sininga kaagahon ginpukaw mo ko sini may ara kagid Ginoo nga pagahimuon kag pagahimuon pa nga maayo sa akon nga kabuhi. Hallelujah. Glory to Jesus. Imagine that kun anong ang mga trainings ka mga struggles sa mga disciples. Di si Peter gin imprison ni sa gin crucify siya upside and down. Pero he endured. He became patient. Ito na yan si Peter sa kamot sa Ginoo. Even in James, si Apostle, nagmartyred, executed by King Herod. Si John, na-exiled sa island of Patmos. They suffered, yet they stand their faith and belief to our Lord Jesus Christ. Manindugan gid kita. Manindugan kita kay nga, ah. Ang Ginoo, ya, wala gid katalikod sa aton. He never leave us nor forsake us. Amo nang promisa sang Ginoo sa aton. One of the promises. There are 8,000 promises in the Bible. So tanan nga mga promisa dapat amo na ang aton panindugan. Amo na ang aton ibato. Hallelujah. So Apostle Paul na kambaga ni sa Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Ginan siya ang akon nga kabuhi sa kay Jesus Christ. And then last, ang last. Be knowledgeable in asking God's wisdom. Kung inakulang kita kuno sang wisdom, ask for it from God. He promised to give it freely. Hatagan niya kita. Oh, kay nagapangayo ka, anak sa akon, sige, ihatag ko ina sa imo. Wala sang pangamuyo. Nga ginapangayo to sa Ginoo, wala ya ginahatag. Ginahatag ya gid. Pero in the right time. Hindi delay, hindi man advance sa tama nga oras kag panahon ginahatag sang Ginoo. Even King Solomon nag-request siya sang kaalam, di ba? He was the richest king. You know what? Gin-search ko bala tita, ang iya galing kabilugan nga assets and liabilities mga $2 billion. Grabe sa pagkamanggaranon ni si King Solomon. So, he value wisdom over wealth. He guard, ambalya, nag-instruct siya nga, guardyahan yung inyo tagipusoon. Success requires vigilant. Material things are empty. Imagine that. Material nga bagay, empty na. Only Jesus could satisfy you. Ang Ginoo langit amo ang makahatag sang kalipay puno-puno ga awas-awas ga sululubra pa sang kalipay kon ara si Kristo sa tagipusoon mo. So hindi ta pagpaka-Dios ang mga wealth niya.

0: From his mouth come knowledge and understanding. Imagine that. Kung kapangayo, give kita sang wisdom. Wisdom sa Ginoo, Lord. Ang wisdom mo, Lord, iatag sa akon. Hindi ako na akon lang emotion. Hindi ako na akon lang ang mga tinaga. Halin sa imo, Diyos, para mabatsyagan sa mga tao kung ano kaalam ikaw nga klase, amen. Diyos. Hallelujah. Kung ano kaalam, tayo lang tawag latsura ta. Halin sa ulo, matagin himo, ginform kita sang Ginoo. Perfect!
1: Amen.
0: Wala sang kulang. We are so special. We are created by His own image. Amuna kaalam ang Ginoo ta. Hallelujah. So yeah, use God's wisdom to overcome trials. Prayer with full of faith. Prayer dependence on God's power. Prayer to become overcomer triumphantly. So wisdom lead us purity and humbleness. Nag-humble kita sa wisdom nga nga ginahatag sa Ginoo. We can do nothing without God. Wala ta sa may mahimo kung wala ang Ginoo. So wisdom from heaven, it teaches us nga mangin pure kita, mangin peace loving kita, mangin considerate kita, mangin submissive kita, mangin full of mercy kita. May ara kita nga maayong espiritu kag may ara kita nga sinsiro nga tagipusoon. If we have divine wisdom, we can refute, we can stand against the wiles of the enemy. Yes. We have to retaliate or we have to activate God's wisdom while encountering these trials. Kinalanta ang wisdom sang Ginoo. Hallelujah. Kaya nga ang ambalya in Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Wala. Wala sa may makapatumba sa aton. Kung balanta, balanta lang. Kung ano ang kapasidad ta, gamiton ta, i-activate ta ining langit nun nga kaalam nga ginhatag sang Ginoo sa aton. It is not by might nor by power but by the Spirit of God, says the Lord. No weapon forms against us shall prosper. Hallelujah. Even King Jehoshaphat, anong natabo sa kay King Jehoshaphat? The battle is not yours but God. Hindi ni aton battle, iya niya sang Ginoo.
1: Amen.
0: Tandaan ta, hindi ta kinalan magpakigaway, hindi ta kinalan nubuson ang kusog ta kag magdinumugay to sang kung ano man tang aton ni hipo sa baba mo, magpakanubo ka, kneel down before the Lord. Amo ni ginimo ni King Jehoshaphat, he appointed singers and praising God instead nga nagibi ka kag mangmasol ka, mag-away ka sa kusog mo, ubuson mo ang kusog mo para lang makipagbato sa sining mga trials. Stop it. Untate, they won without lifting the swords. Damo-damo nga mga kontra nila, nakapalibot siya, pero wala sila may gingamit nga kun anuman nga bagay. Even the swords wala. Only they praise the Lord. Only they lift up the name of Jesus. Amulang, that is already the divine deliverance nga ginhimo sang Ginoo. Imagine that, kung ano kayo ang Ginoo sa aton. Hindi mo kinanglan magpaisog-isog, hindi mo kinanglan nga iubuson ang kusog mo para sa mga wala pulos. Unaha ang Ginoo, we have the power to refute and disapprove false claims or harsh judgments made against you. May gahom kita sa pakigbato sa isa ila.
1: Hallelujah.
0: Ihatag ta sa Ginoo, iplastar sa Ginoo, Lord, amo niyo. Gusto ko, Lord, I pray Ginoo nga updan mo ako sinit. Pangayo, wisdom, discernment. Kinaalam halin sa Ginoo kung ano ang mga taktika, mga techniques para ini nga mga trials mapakigbatuan ta. Hallelujah. Read God's word, putting all the whole armor of God. Ano yung whole armor of God? Malapit na lang kita, Tita Bebs. No? Putting whole the whole armor of God. Ha? The belt of truth. Ang paha sa kamatuoran, breastplate of righteousness, ang sagang sang pagkamatarong, the shoes of gospel of peace. Oh, ang sapatos sang gospel sang paghidayat, helmet of salvation. And then the sword of the spirit and the shield of faith. Gamiton ta ning armor, anong pulos nga nakabaton ta kay Kristo kung hindi ta ni paggamiton ning mga armor sang Ginoo. Abi mga Kristohanon, pagbugtaw ka mo, bugtaw. Balangi mo spirito, bugtaw. Hallelujah. Be joyful when trial comes. Be mindful when the testing of faith build endurance. Be knowledgeable in asking God's wisdom. To God be the glory. Amo ning tatlo kabagay para mapakigbatuan naton ang aton trials into triumph, into a victory, victorious life. Hallelujah. So kabay pa nga, tanan ka mo. Tanan ini nga mga message halin sa Ginoo, mayara gid ka mo nga may natunaan. To God be the glory. Hallelujah.
1: Jesus. Pastora.
0: Yes.
1: Ikaw na lang magtakop sa pangamuyo sa mga tinion.
0: Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat gid labing gamhana namo nga Amay. The greatest God, the sovereign God,

0: is above every other name, the name that brings healing, the name that gives power, Lord God, sa amon nga kabuhi. Dios, ginakilala kagid Ginoo namon nga gamhanan kasa sining kalibutan. Tungod Ginoo, ikaw Ginoo ang nag-create sa amon. Lord, salamat gid ang ini Ginoo nga pulong Ginoo nagahatag sa amon sang encouragement, nagahatag sang kasanagan, nagateach sa amon, nagadirect sa amon, nagadiscipline sa amon amay. Salamat gid Dios sining pulong indi Ginoo manginwalay pulos, but Amen. Lord, it will be a useful Ginoo in our daily routines, Father God, nga ma-remind kami Ginoo nga mangin malipayon kami. Ma-remind kami Ginoo nga ang amon Ginoo pagtuo ginatestingan mo pat it produces endurance. Kag Lord, ma-remind kami Ginoo nga mga ayo kami Ginoo sang kinaalam sa imo to fight this battle, to fight Lord God sa sini nga mga circumstances, uncertainties, kag mga struggles, problems nga nagaabot sa amon kabuhi. Amay, halungi ang tanan Ginoo nga mga katawhan nga mga anak nimo nga wala sang disgrasya nga matabo, wala Ginoo sa mga katalagman Ginoo matabo sa amon amay. Ganin Lord, salamat gid Ginoo sang imo nga provision, sang pabor, sang grasya nga padayon Ginoo nga amon Ginoo yes. Gina-experiencean sa adlaw adlaw nga tanan. Bless each and every one of us. Even Lord God, this radio station, bless this, Lord God. Yes. Nga amo ini mga instrumento, Father God, nga magalapnag kang magahatag Ginoo healing, deliverance Ginoo sa mga tawo yes. Ginoo nga nakabati sang imo nga pulong. Salamat gid amay, giving you back all the praises, the glory and honor in Jesus name we pray. Amen.
1: Amen. Amen. Sa buwas sa thank you gid pastora sa ang imo mensahe no. Kanami nami gid kaga uptanta na sa aton tagipusoon.
0: Yes.
1: Dalunta adlaw. Hallelujah. Ga maging mandidalagon kita victorious. Oh, salamat Ginoo. Kaga ginaimbita namo ni kamo buwas Domingo nga adlaw. Tineon sa pagdayaw sa Ginoo, pagpasalamat, no? Kaga dira sa West Timawa. Sa Faith Mission Church, alas 9 hasta alas 11 sang aga. Makita na kita buwas sa Domingo ng adlaw. Pastora, may tugan kapag yan?
0: Yes, we are also located at Narita second floor building sa Tubang sa Mr. DIY. If you have time, you are so welcome also to join with our fellowship. Thank you so much.
1: Salamat Ginoo. Salamat kin kay Sir Andre. Subong man kay Sister Taling Galiego nga ari dire. Thank you. God bless us all.
0: Thank you. God bless.
1: God bless us.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

Voice of Calvary, ang tingog na nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napakay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

Maayo gid nga hapon. Salamat gid sang ambahanan nga atong gipamatian sa Dios ang himaya. Pagbasaon ko diri karon sa sining hapon, mga abyang uturan, ang libro sang Genesis in chapter 15. Nanungod ini sang una ginrecord sa kasulatan nga tao nga nagtuo sa Ginoo, no? In chapter 15 and verse 6, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. May the good Lord magablis ini sang iya balaan nga pulong, o Diyos o labing gamhanan nga amay, o nasatanan, salamat isang kabuhi nga ginadugang mo sa amon ng mga kanakan mo adlaw-adlaw na hindi ini namon mahimo sa pag-ayo sang amon mga ginabatyag paghatag mo sok kusog kaggabakod adlaw-adlaw samtang buhi kami sining kalibutan. Salamat o Diyos sang imo nga pulong nga ginabasian namon sang amon kaluwasan paagi sa pagtuo sa sining nga panag-on kag sang una nga panahon amon iniginbasa nanungod siyang pagtuo ni Abraham. Salamat o Diyos nga ang amon pagtuo may ara gid nga dako man nga kamaturan nga pareho man sa pagtuo ni Abraham apang una sa tanan Ginoo. Salamat gid sang kaluwasan nga ginhatag mo sa tanan nga mga tao nga nagtuo sa imo anak nga si Kristo nanungod sang iya kamatayon kag pagkabanhaw nga ang tao nga magtuo maangkong ginila ang kaluwasan sang kalag nga sigurado. Kag salamat man o Diyos sang tao nga ginpakamaayo mo nga may pagigugma sa imo kag sa imo balaan nga pulong nga napayag sa sining hapon ang nanungod sang minsay sang kaluwasan nagikan sa kasulatan nga ginapasalamatan ginamon ang tag-iya sinisang K5 News FM ang maalwanon mo nga mga anak ang panimalay ni Dr. Ramil Oy. Ikaw gyapon magpakamayo kag maghatag sang mga pag-uswag sang iya mga edikuton adlaw-adlaw bilang isa ka doktor kag dag-iya man sang sining radio station sang K5 News FM 88.7. Upod sa teknisyan, salamat gid o Diyos nga ginaprokurar yaman ang edikuton sa sining radio station nga sa diin siya masalaygan sang tag-iya sini kag ikaw ang iya ginasaligan sa sining teknisyan kag salamat man sang management sini kay Mr. Umalay Espia Ray. Ikaw ginong magpakawayo sa inang isa sang official sang banwa bilang consular sa ilang banwa. Upod sa pagpasalamat namon sa mga nagapamati man. Kag salamat gid sa kay Mr. Matthew Estrada nga gintagaan mo sing kalam sa pagpangamuyo kag sa mga minsay nga ginahimo niya nga ginahatag niya sa imo alagad. Ikaw sina mag-bless na nga bata kag magbalos ang iya kaayo kagalwan kag tuytuyay siya kag burigigid ang iya nga ginahimo nga para sa kadungganan mo kag siya isa ka faithful sa sining nga tag-iya sang sining institution kag amo ini ang amon pangamuyo i-bless man ang nagapamati kag kabay magtuo sa imo kay ang kaluwasan sa kalag is believing the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ini ang amon pangamuyo sa liwat. Amen. Sa liwat mga abyang uturan, salamat gid sa Diyos sang kaluwasan nga ginhatag niya, no? Ang aton pagatun-an subong
nanood ini sang istorya sang pagto ang ambiyang gauturan. Sa wala pa kita nagtuo sa kay Kristo, may mga tao na nga nagtuo, pero ang ila pagtuo wala na na-identify nga si Kristo ang ila ginatuohan. Even though nga ang Diyos diri nga ginahambal is God the Father and also the Holy Spirit and the Lord Jesus Christ who died for our sins. Pero wala lang ma-reveal sa Old Testament kung ano ang work sang anak o kung sang balaan nga espiritu. Kagsubuman, ang na-reveal ni iya lang sang Diyos sa Old Testament, whether it is of the Father or of the Son or of the Holy Spirit, still ara na sa Old Testament. Pero sa bagong testamento, mga abyang turan, diri mo makita ang revelation sang work sang amay, sang workman sang anak, kag sang workman sang balaan nga espiritu, kag maintindihan ini sa mga nagatuo sa Ginoo. Apang kung hindi sila nagtuo sa Ginoo, may imo nga may ara sila nga ihibalo, pero hindi sila kasure sang kamaturan. Sang ginbasa ko diri ang chapter 15 sang book of Genesis and verse 6 na nagasiling, "And he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness." Amulang ning bersikulo nga nabasa, una ang word nga believe sa libro sang Genesis in the Old Testament. Pero sa ibang nga bahin, mga abyang kauturan, ang tinaga nga believe diri na kung himuunin nga noun, it is called faith. Kung sila nag-exert ang effort nga tuhan nila ang Diyos, faith mana, faith in the Lord. Pero kung himuunin niya nga imugin exercise nga you believe, ang kutun ka, you believe that Christ died for your sins? Masiling ka ho, that's believe. That is a verse. Pero kung magsiling na nagtuo ako, imuna na pagto, faith means noun. So that's why in the Old Testament, may ara diri nga nasulat, nga may ara na nga mga heroes of faith. Mga isganan sa pagtuo o kung mga sa ilunggo ng heroes, mga tao ini nga ginaisip nga may ginhimo para sa Diyos. Subong nga si Bonifacio, may ara siya nga ginimo, so ginisip man siya nga heroes, no? Isa ini ka mga tinaga nga ginagamit sa English nga heroes means heroes of faith, bilang isa ka tao nga may ginhimo ilabi ng sa Ginoo, no? So tanawon mo ini sa kasulatan nga ang word nga faith diri mabasa ini sa chapter 11 kadamo da sang word nga faith. Kag ini ginabutangan gisangalan nga mga tao, ginatawag ini sila sang Ginoo nga mga tao nga may pagtuo sa Diyos. May pagtuo, so that's why ang ilang nga tendra, faith means inaw na ang believe amunang verse, imo na iyagin himo, no? Subong abisa kay Abel, kay Enoch, kay Noah, no? Kay ini sila mga tatlo ka tao nga gi-mention na rin, wala pa si Abraham nakatuo bilang nagkilala sa Diyos. Ang si Abel in chapter 11, tanawan ba natin ini ang iyang ginambal, no? Chapter 11 sang Hebrews,
unas tanan at tuntunan ang mga tao nga ginatawag nga heroes of faith, mga isganan sa pagtuo. Oh. In chapter 11, in verse 4, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. So, kung sa ilunggo pa, paagi sa pagtuo si Abel, naghalad sa Diyos sang more excellent sa tumpa, sa tumpanaon sa wala panahalad si Kristo. May ginhimo si Abel nga paghalad, more excellent. Amunang word nga by faith means noun ini, may pagtuo si Abel, iya na na pagtuo. Ngang iya pagtuo, amo ini, naghalad siya sang excellent sacrifice. Na mga biyang uturan, excellent. Kung sa ilunggo na, ato na ilunggoon, ilunggoon, para nga may ara kita nga aktual nga termonya nga ginhambal sa kasulatan nga suno sa Hebrews chapter 11 sa verse 4, paagi sa pagtuo, no, by ang word nga by ang ilunggos ni paagi sa pagtuo si Abel nagdulot sa Diyos sing isa kalabi pa kaayo, excellent, labi pa kaayo nga halad sang kay Cain. Na muna karon ang matanaw muna. So ang ila ginabasihan sang ila pagtuo mga halad. Ang halad iya ni Cain lain sa halad ni Abel mo. Si Abel iya ang halad niya gikan sa kasapatan pag iyaw sang sapat. May dugo. Si Cain iya ang produkto niya sang iya nga ginaubra sa uma, amo ang iya gin halad sa Diyos, di wala gin baton sa Diyos ang iya halad. Kay bangon, hindi sapat. So, ang halad ni Abel, gintawag ini sa Diyos nga, more excellent. Nga bilang labi pa kaayo, gid nga halad sang sakay Cain. Nga pagi sini nakaagom siya sang pagpamatuod nga siya matarong, you see. Bilang ang halad niya nagapakita nga matarong siya. Ang ila ginatag, ang ila ginahalad, pari offering nga matarong ang ila ginatag. Di kung matarong ang ginatag, ginabaton siyang Diyos. Ang matuod na, bisang basahan muna sa libro sang Genesis chapter 4, mga abyang uturan. So amuna ang una nga ginmit lang nga before ni Abraham naghalad sang maayo pangalad sang sakay Cain, kaginbaton iya kay sapat ang ginalad sa iya nga ginabantayan nga mga karniro na patuluan sang dugo. Si Cain wala. So kita mo na, no? Hindi mo maintindihan kung paano sila niya ang ila pagtuo, anong objects ang ila pagtuo. Ang pagtuo nila, oh, nagpamatuod nga siya matarong. Nga siya matarong, kay ginsunod niya ang pagturunaan sa Diyos nga halad sa wala pa si Moses kabot. Kita mo na, mga abyang turan, ikadwa nga tao, nga ni-mentionan sa kasulatan before ni Abraham, amo si Enoch. In verse 5 of chapter 11 sang Hebrews, by faith, Enoch was translated that he should not see death. Nga hindi siya kakita sang kamatayon and was not found kag wala siya nakita because God had translated him for before his translation. He had this testimony that he pleased God. So ang dulot niya
ni Abel naka-place sa Ginoo kay more excellent na baton sa Diyos kay bangod gusto ang iya nga halag bilang iya obra gusto ti imo obra gusto hindi si Enoch may ara siyang ginimo na sa wala pa siya na translated before his translation he had this testimony that he pleased God bilang ginpamuot niyang Ginoo sa atong pa ginhimo yang isa kabutang

God. Okay. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Amuna, si Enoch. Na-please siyang Ginoo. Gimbaton sa Diyos ang iya nga. Pagtuo nga ginahimo. Si Enoch, o mga abiyang uturan, tanawang tanong ang ginimo ni Enoch eh, nga nabaton sa Diyos na may ginubra na sila sa Ginoo mo. But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Na, mga abiyang uturan, amo na, may ginimo siya, si Enoch na, amo na ang ginambal sa Ginoo. Balik kita sa chapter 5 sa Genesis, mga abiyang uturan, para maintindihan natin. Kay ina nagatudlo sa ang kamaturan ang ginimo ni Enoch in chapter 5 verse 22 para tungaan na please ang Ginoo sa ang iya kabuhi. Chapter 5 and verse 22 siling sang kasulatan, in Enoch walk with God, nagawi upod sa Diyos. Pariyo na kay Joseph. And Joseph was with God. Upod niya bang Diyos? O, wala siya nag, muna pagtuo ni Enoch. O, in Enoch walk with God. After he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughter. Si Enoch na, mga abiyang kauturan, ginambal na. Ano nang ginimo ni Enoch? Sa isa kabayan, may ginambal ini ang Diyos sa iya nga pagturunan. Ini nagambal kita sa pagtuo sa Old Testament. Diri sa libro abi, tanaw natin ini. Kahit di na-please niyang Ginoo mo, simpre may ginimo si Enoch. Kadamo ni ang nagahambal nga na-please ni Enoch ang Ginoo sa pagtuon niya. May ginimo na sila. Ang ilang nga word gani nga faith, basta as long as faith is concerned, may ginimo na sila. May ginimo na sila. Para sa Diyos na pahamuot ni Enoch ang Diyos, ano ang ginimo niya? Oh, in verse 14 of chapter, Jude chapter 14, in verse 14, maybe I am wrong sa pag-pronounce, no? Jude, kay isa lang ka chapter glit. Jude chapter 1 verse 14, in Enoch also the seventh from Adam. Di nabasa natin na seventh from Adam na siya. Pagkanto kayo nagbata. O kung anak ni Enoch si Methuselah. In Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of the saying, behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. Anong ginambal niya? To execute judgment upon all and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. So amuni ang iya ginwali. He preached. Prophesied siya. Nag-prophesied siya sang sining pag-abot sang Ginoo nga upod ang 10,000 of his sins. Na-please siyang Ginoo, isa, ang Diyos. Pero wala nagakulugan nga muna ang ila pagtuo si Kristo na. Nanungod siyang kamatayon, paglubong kapagbanaw. Hindi na. May ginimo na sila iya. Nga, para sa Diyos. Si Enoch iya,
nang prophesied

0: nga sila niya to execute judgment upon all, to convince all. That's why may mga preachers, mo, isa na ka pag kamatarong na obra. Si Abraham, may butang na siya nga ginimo nga pagkamatarong man. O, na ikaduha na, no? Nga ebidensya nga ini sila may work gid sa Old Testament. Siya nagwali nga may ara nga Diyos nga mag-execute sang judgment sa tanan nga tao and to convince all that are ungodly. Sa mga di Diyos nun, may pag-ukom na sa mga ginimo nga ang word nga ungodly days, may pag-ukom na. Ano pagid nga ungodly? Ungodly committed, may pag-ukom na. Ungodly sinners have spoken against him. Na mga abyang turan, may ginimo si Enoch, sa yurum pa matarong siya kay nga ang iya kontra amuga ang salap. Nagakabuhi siya sa matarong. Amuna ang ginimo niya. So, atag, kung may mga pastor subong nga nagatudlo, dapat respetuhon na siya. Kaya ang iyag na tudlo, parte sa Diyos, mahalipay, mahamuot ang Diyos. Paagi sa pagtuon niya nga may Diyos nga maga judge sa mga ungodly. Di kung you are godly, hindi ka ma-judge. Ang hindi ma-judge, ang nagatuo kay Kristo, will not be judged before the judgment seat of before the judgment sang white judgment, white throne judgment siling sa Revelation sa chapter 20. Hindi ka pag-aboy sa impyerno. Ang imo lang nga pag-atubangon na kung may ginimo ka sa Ginoo, matubang ka sa Ginoo sang judgment seat of Christ sa tanan nga mga sinners nga nagatuluo na nangin godly, nangin sons of God, nangin matarong, nangin sins, nangin membro sang lawas sang Ginoo. Kung may ginimo na sila, tagaan na sila sang reward o kung crowns. Namun ha, mga abyang kuturan, di na plisang ni Enoch ang Ginoo. Da medyo lawig ang akong pag-explicar. Pero muna, ang matuod sini, ang nagapamatuod sini ang kasulatan. Amuna ang ginimo ni Enoch. Di na plis ang Ginoo. Karon, sa chapter 11 pagid sa ikatatlo, nga tao sa verse 7 of chapter 11 sang Hebrews, by faith, Noah, being warned of God of things not seen, as yet moved with fear, prepared an ark to the receiving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Kita mo, may ara nga pagkamatarong ang pagtuo. Gani si Noah, ang iyang nga work, mga abyang turan, kay nagtuo siya sa Ginoo. Nagatuo siya sa mga warnings sang Diyos nga wala makita. Siya na move kung sa yurong pa, being wary, nga gusto niya nga maluwas siya. Hindi nga maluwas sa mga ginimo nga paimpirno, ha? Kundi bangod sang judgment sang Diyos sa baha. Sino ha? Ang ginimo niya, nag-prepare siya sang ark to receiving of his house sa pagluwas ang iya nga panimalay. Siya ang naghimo sa pagi nga maluwas iya pa panimalay. Pagimo sa ark, kay may anaw mo. Sobra isa katuwig ang anaw mo. Yung mga abiyag uturan. Kay siling niya na ang ining kalibutan was condemned. Kag siling niya and became heir of the righteousness which is by faith. Nangin manunubli siya sa pagmatarong paagi sa pagtuo ang word pirmi nga by faith. By faith. Bisan si Abraham sa verse 8, by faith Abraham. Ano ang iya na angkon? Nga? Pagkamatarong. Naginisip siya ng matarong. Sa verse 8 of chapter 11, by faith Abraham, when he was called to go out into a place chapter 11 sang Hebrews in verse 8, which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. Ang by faith, sa tumpasin Abraham, may ara siya nga pagtuo na baton sa Diyos. Na inisya, sang gintawag siya, na magalin sa iya nga doog, pagkanto sa dutang saad, nabaton niya ang paranublion. Sinya nagtuman, nagtuman sa Diyos, kag naglakad siya, na way kabalukon din siya magkanto. Sa verse 9 of chapter 11, by faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles, with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Sana may promise, gani ang iya nga pagtuo mga biyangturan, ginimo iya. Bilang iya ginakgid, si Abel, ang iya nga ak, naghalad sang excellent na sacrifice. Si Enoch was translated bangod kay ginplis niyang Ginoo paagi sa pagwali. Nagprophesy na may Diyos nga magahukom. Kag si Abraham, bangod sang saad sa Diyos nga ginambal nga mangin, amay ka sa pagtuo, tagaanta ka sang duta, mangin amay ka sang mga sirkumsidado, tagaan sa sang everlasting position, amo na ang land of promise, amo na ang Israel, amo na ang iyagini mo, ginsunod niyang Diyos. May ara sila nga obeyed na ti, for example, kung ikaw nagtuo, gintuhan mo ang ginimo sang ginatuhan mo, ini dapat nila imon nga sila iya Abraham ginila, ti gintuman ni Abraham ang ginsaad sa Diyos, gintuhan niya na ang land of promise, kag bangod nagtuo, ginhimo iya ang ginhambal sa Diyos, kag naglakad siya nga nagapangita sang land of promise. Ti bangod ang nagsaad is a faithful God who promised na gintuman niya, ti ang iya gin nga pagangkon sang iya nga justification bilang matarungi siya nga nakita gid ang iya nga pagtuo sang ginhalad niya ang iya anak para sa Dios. In chapter 11 sang Hebrews in verse 17, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Ginhalad niya gid kay bangod ang iya pagtuo nga bisan patyon, ihalad niya ang iya anak sa Dios. Ubra niya na mo, may ara siya pagtuo nga mabanhaw ang iya gihapon nga anak. Gapati siya nga may pagkabanaw, pero wala siya gapati nga may Dios nga mapatay kang mabanhaw sa iya sila. Pero sa uling adlaw pa na sila iya makabati, no, mga abyang uturan. So ginhimo niya na na ginisip niya sa verse 19 of chapter 11 sang Hebrews, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Amuna ang nagpakamatarong kay Abraham, gintuman niya ang ginhambal sang Diyos. May ara sila nga aksyon o kunwork giginimo. Si Noah amuman, si Enoch amuman, may ginobra sa Diyos. Kay nagambal si Jim kun ang pagtuo wala sing buhat, patay na. So ang pagtuo ni Noah, ang pagtuo ni Enoch, ang pagtuo ni Abraham, buhi mga abdangoturan. Kay makita sa ila binuhatan mo. Ina sa Old Testament, kag ina ginambal ni James, kay ang writer nga ini nagatudlo parte sa mga Israel noon. Parte sa Israel noon, kag wala siya katudlo parte sa lawas sang Ginoo, the church, the body of Christ. Tiyan mo na nga ang pagtunga wala sa imbuhat, patay na. O tanawablin niyo sa book of James in chapter 2. Chapter 2 in verse 20, but wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Tuod ni sila. Kaya ginubragi nila. Sila iya maka-testify na may ginhimo ko sa ginhambal sa Ginoo. O tanawa sa liwat, si Abel may ginhimo. Nahamot. O kon, ginisip sa iya nga, mangod may aras siya nga excellent na work nga ginhimo sa Ginoo. Si Abel, excellent sacrifice. Si Enoch, amo man, nagimo siyang isa kadako nga, na-please ang Diyos sa pagtuon niya nga, may Diyos nga naga-hukom. Kita mo na, ginwaligid. Ni Enoch, na may Diyos nga nag-hukom, nasa Jude. Naginbasa na itong kina, sa verse 14, ay din na. Kagsunod, si Noah, nagimo sang arka. Di mo iya, ano ang ginimo nga, naluwas ka? Na may ayara ka ginimo? Wala ka ginimo subong nga panagon sa aton. Pero amo na ang pagturunan sang pagtuo sa Old Testament. Mga abiyang kauturan. Amo na ang pagtuo. Kagyari karon mga abiyang kauturan amo ni. Sa panahon naton, ang pagturunan diri, ginamas ang Diyos, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ikaw ginatuduan nga magtuo sa Diyos. Ikaw ginatuduan nga magtuo sa Diyos. Nabasaw na ito na sa book of Acts in chapter 20, verse 30 and 31. Verse 30, Sirs, what must I do to be saved? Salvation sang kalagni. Hindi ni iya para nga maluwas pariyo kay Abraham. Nga maluwas iya kalag. Hindi na sila iya subong na. Kay wala na sila kabatisang ginimo ni Kristo mo. Bisan si Enoch kag si Noah. Wala na sila kabati. So amo na ang ginambal sa Diyos. Sang Diyos, Sir, what must I do to be saved? Siling ni Paul na siya nag-divers ni kamaturan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Believe ba? Ang believe and also the word faith is different. Ang word nga faith is already on o kon now na. Nga ara na sa ila. Ang believe, imo ina iyagin, Tuhan ang nagimo para sa imo. Ang pagtuo bilang ikaw nagimo, nagworks ka para buhi ang pagtuo mo. Sa panahon naton ang sinners na iya ang ginambalan. Kaya ang inang sa Old Testament, ginahimo nila, matarong na silang kadaan ng mga biyakturan. Ang ila pag matarong, wala na base sa pagtuo nila kay Kristo. Ininabase ang ila pag matarong sa ila binuhatan. Mga utod sa Ginoo. Sa ila binuhatan. Nga matarong siya. Balik kita na idiota lang sa libro na sang Genesis. Sa chapter 6 sabi, bilang isa lang ka versikulo o kundwa. Genesis chapter 6. Siling sang Ginoo sa verse 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man, imperfect in his generations, and Noah walked with God. So muna, gaupod sila sa Diyos paglakat. Ang ilang ginimo, Noah was just a just man. Matarong na sila kadaan na. Pero ang ilang pagkamatarong, tarong lang na wala nagkundra sa mga kabuton. So, may salaman sila eh. Kaya matarong, may sala na. Pero ang ilang ginimo na, they are already called nga just man. Si Enoch amo man ha. Si Abraham amo man ha. So pagtuo ni Abraham, suno sa chapter 15 sa book of ang iyang pagtuo amo ni, wala na nagaluwas nga pagkanto sa sa ginarian sa Diyos, ah? Maluwas ilang kalag. Oh? Kundi isipon siya nga matarong in chapter 15 of the book of Genesis in verse 6, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Kaya nga, gintuman niya ang ubra, ang hambal sa Diyos. Ang ila pagtuo na pasad sa promise sa Diyos na may reward sila o kung may batunon sila na gikan sa Diyos nga ang Diyos maga isip sila nga matarong. You see, paagi sa pagtuo si Abraham amuna. Pero karon kung ikaw yan ang tuo sa kay Kristo, ah, mga abyang uturan, ikaw iya, mapalangit gid. Luwas kang termo. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ikadwa, ano ang tuuhan mo? Romans, bilang ikaw iya matuo sa ginimo sang Ginoo, sila iya mahimo sang ila pagtuo, ubraw nila ang ila pagtuo, para mangin matarong siya, para buhi ang ila pagtuo. O, ang chapter 8 and 10 sang Romans, Romans chapter 10, in verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Maluwas ka mo, mga biyaguturan. Maluwas ka gid. So, ang imo himoon, i-confess mo sa imo baba nga si Jesus Kristo, kung magtuo sa imo tagipusoon, na ang Diyos nagbanaw sa iya, kay Kristo nagbanaw siya, from the dead, thou shalt be saved. Ang imo tuhan, ang nagimo, sang imo kaluwasan. Wala ikaw nagimo. Ikaw iya nagtuo lang. Makasasala ka iya. Sila iya tumatarong, dapat nila himuon ang ilang ginatuhan bilang ubraw nila parang ang ila pagtubuhi. Subong imo iya, kaimtangan mo, patay ka sa sala mo. Wala ka sa Diyos ang una mo. Wala kasing Kristo sa una. Pareho na sila sa una. Dapat sila maubra para mapakita nga maipagtuo sila sa Diyos. Imo karon, ano karon ang imo nga kaimtangan? Kay wala ka kita. Nga ikaw matarong. We are all sinners before God. Sila, yeah, they were given some proclamation sa Diyos nga, si Noah is a righteous man. Abraham is a righteous man. Sang iya pagtuo, si Job, kung magbasa ka, gintawag siya nga righteous man. Perfect man. O, kagsunod, ininga tao, nagakadlok sa Diyos. Kagsunod, subungan sa book of Luke, may aramanda nga tao nga ginambal sa Diyos nga righteous. Bangod kayo nagasunod sa kasuguhan. Ginaubra nilang kasuguhan mo, kundi righteous sila. O, tanaw wala din sa libro sang Luke in chapter 1. In verse 6, and they were both righteous before God, walking in all the commandments or in ordinances of the Lord blameless. Ginaubragin nila na, natuman nila ang kasuguan. Kasi ang una, matuman nila ang kasuguan, kaya nga, bangod kay, Diyos ang gapakaon sila, gatinder mo. Wala sila gaubra. Ubraho lang nila ang kasuguan. Tumano lang nila. So karon ang nag-ubra sang aton kaluwasan, si Kristo nga siya napatay. Dinubong kang nabanaw kung Tuhan mo siya nga napatay siya sa imo sala. Nga muna siya ang sibyer mo, batunon mo, na nagbayad sa imo sala. Oh, na manuluwas mo na. Kag siya nabanaw gikan sa mga patay, maluwas ka, matuod ang imo salvation, kag maluwas gid ikaw, kay ang nag-ubra sang imo iya nga pagtuo, iya sang Dios nga pagtuo. Ang English na faith of Jesus Christ. Amo na nga the word of faith. Ang nag-ubra sang imo pagtuo si Kristo, hindi ikaw nag-ubra para sa Old Testament. O, atag na. Basahon ko liwat bala. In the book of Galatians in chapter 2, in verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. pagtuo ni Kristo, siya nag-obra sang imo nga kaluwasan, sang imo pagtuo. Hindi ikaw, imo iya, nagtuo ka na He died for your sins. Siling sang chapter 15 in verse 3, sang 1 Corinthians, how He died for our sins. Patapuson ko ang verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that He might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So, amo na mga biyangoturan, ang natabo, nga may ara nga, pagtuo ikaw, pro indi na imo, faith of Christ Jesus, nga He died for your sins. Por pagtuo mo nga makasala ka, nagtarong ka, kundi ka balo ka na may masamayo, bilang ang imo pagtuo, iya ni Kristo. Kung imo na angkon si Kristo nga aras sa tagipuson, mga gimbutang na sa ang Diyos, ang iya anak sa tagipuson, sigurado gin nga mangalwas ka mo. Kaysa nagbutang mo. Di karon kun siya, ara sa imo tagipuson, kay ginbaton mo siya, kay nagtuo ka sa iya, ara sa imo tagipuson, hindi ikaw naghambal nga, sulod ka sa akon, Diyos na nagbutang para sigurado na matuod ang kaluwasan mo in chapter 4 and verse 6 of Galatians. And because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Sino nagbutang sa kay Kristo sa imo tagipuson? Kundi ang amay. Ang amay niya nag-ubra para sa imo. Ibutang niya ang anak niya sa imo tagipuson. That's the faith of Christ Jesus. Kag kun ikaw nagtuo, sigurado gid nga maluwas ka, mapalangit ka kay nga. In chapter 4 of 1 Thessalonians, tanawan niyo mga abyan kagauturan sa verse, chapter 4 verse 14, for if we believe that Jesus died, na amo nang pagtuo mo, that He died for your sin and rose again, na banaw siya, ang pamatudan nga matarong ang imo go, naangkon kay ang imo Ginoo nga gintuan, nabanaw, no? Kay napatay sa imo sala. Even so, them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Dalong kaya sang Diyos sa ding ka dalon. You say, kung nagtuo ka mo, if you believe, di ka dalon sang Diyos. Colossians chapter 1 in verse 13, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Si Enoch was translated, pero wala siya gindara sa kingdom of God. Bisan basahin nyo na. You say, mga abyakuturan, bisan basahin mo na. Kailan, karun iya ang mga tumulo kung magtuo sila. Patay man buhi, maabot ang Ginoo, you will be translated from the power of darkness into the kingdom of His dear Son. This is a rapture. Garing in a word nga rapture. Hindi lang masa. Dalawang kagigya sa ginarian sa Diyos. Diyos nagubras ang imo salvation. He died for your sin. Ang imo lang, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Do you believe? Ang siling ka nga? Yes, I believe that Jesus Christ is my Savior who died for my sins. And I am believing He paid my sins. Nagatuo ka, masin ka ho, mabato mo si Kristo kay ang Diyos gid mabutang sang iya anak sa tagipuson mo, sigurado kag hindi ka mag-claim nga ikaw ang nagbutang kay wala ka gahom. Magbutang ka, hindi mo na siya bata. Diyos nagalal sang iya anak para sa imo sala. Diyos man nga amay abangabutang sang iya anak sa imo tagipuson. Agot kung mapatay ka, Diyos man magadala sa imo sa iya ginarian. May the good Lord magabless ini sang iya balaan nga pulong. O Diyos kang labing gamanan nga may salamat gil sang imo pagturunan. Ang ini si Abraham, kag si Enoch, si Abel, Ginoo, o kung sino ha, makabati na sila sa uling adlaw sang imong pagturunan nga may Diyos nga nagbayad. Bisan ara sila subong sa lugar sa mga patay na nagatuluo sa imo. Magawali na si Kristo sa ila. Kay suno sa kasulatan, si Kristo, sa wala pa na banaw, after sa siya nalubong, nagkagto dito sa duog ni Abraham kang nagwali nga si Abraham nakabati nga may Diyos nga nagbayad sang ila sala ina sa duog na sila sang kamatayon. Kun mamangkot kamo, basahon naton ina mga bersikulo. Ini ang inyo, kubos nga byan pastor ni Misyo Tahala. Saliwat mga byang turan, salamat kasi inyo pamati sa sininga programa. Salamat sa Diyos kag kay Dr. Ameloy, kag sa iyang nga teknisyan dira, kag kay Mr. Matthew Estrada. Ini saliwat ang inyo, kubos nga byan pastor ni Misyo Tahala.
1: Madamot gini salamat sa inyong pagpamati. Ang inyong alagad, Pastor ni Misyo Tahala of Voice of Calvary Baptist Church. Voice of Calvary Online Radio Philippines Program. Monday to Saturday Radio Program Time 8:15 to 9:15 p.m. Sunday Program Live Coverage of Voice of Calvary Baptist Church. Worship Service Sunday Evening Live Stream 8:15 to 9:15 a.m. You are locking into your favorite Christian radio. This is Voice of Calvary Online Radio Philippines Worldwide.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Maligayang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Atin pong ipagpatuloy ang ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy, nang sa ganon ay ang Diyos ang magbigay sa atin ng maayos na pangunawa sa ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Lalo na sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Ibigay nawa ninyo sa amin ang karunungan upang malinaw na maintindihan namin ang mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, nawa po ay nakatulong ng malaki sa inyo ang katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Nawa po ay naging malinaw sa inyo na tayo ay nailigtas na ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay ipinako sa krus. Siya ang naging handog na walang kapintasan para sa kasalanan ng buong sanglibutan tungo sa ipagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinahayag ng Biblia sa Galatians chapter 3 verse 13, Titus chapter 3 verse 4 and 5 at 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20. Ito ang legal na basehan o legal na dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos sa 1 John 1:9 na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan natin. Ang puntong ito ang nais kong mas palalimin pa natin ang ating kaalaman sa ating pag-aaral sa ngayon. Paano ba tayo makasisiguro na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan ay tiyak na patatawarin tayo ng Diyos? Marami kasi ang kahit humingi ng kapatawaran sa Diyos ay nagdududa pa rin kung pinatawad na nga ba sila ng Diyos o hindi pa. Ano po ba ang katunayan o katiyakan o assurance na binigay ng Diyos na patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan? Tuklasin po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sa Romans 3:23 hanggang sa 25, sa magandang balita Biblia ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala o pinatawad na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapadlaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Ano po ba ang sabi dito? Lahat daw po ay nagkasala, ngunit dahil sa kanyang biyaya ay pinatawad niya sila sa pamamagitan ni Kristo na siyang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Ano ba ang ginawa ni Kristo sa kanyang dugo at ito ang naging batayan ng pagpapatawad sa kasalanan ng lahat? Sa Matthew chapter 26 verse 28 ay ganito ang sinasabi. Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ng Romans 3:23-25 at Matthew 26:28 na may legal na basehan ang Diyos sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan natin at ito ay ang dugo ni Jesus na nabuhos dahil sa kasalanan ng lahat at ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Bakit po sinasabi ni Pablo na ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dugo ni Jesus na nabuhos ay magpapatunay na siya ay matuwid sa Diyos o matuwid na Diyos? Sapagkat ang kanyang ginawa ay sang-ayon sa umiiral na patakaran ng pagpapatawad na nasusulat sa Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ang Diyos ay basta na lamang nagpapatawad ng kasalanan na walang dugo na dumanak, ibig sabihin na hindi niya binigay si Jesus. Ibig sabihin na hindi siya sumunod sa patakaran ng pagpapatawad at dahil dito, hindi siya pwedeng matatawag na matuwid na Diyos. Subalit dahil siya ay nagpapatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, sinasabi ng Biblia na ito ang nagpapatunay na siya ay matuwid. Sinasabi kasi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 at 6:23 na tayong lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay maituturing na walang kasalanan kung nabayaran na natin ang ating mga kasalanan. Paano po tayo makabayad ng kasalanan natin? Kailangan tayo po ay papatayin o parurusahan ng kamatayan. Kung hindi naman tayo papatayin, kailangan na may magtubos sa atin. Pero kailangan na ang tutubos sa atin ay pumayag na akuin niya ang responsibilidad sa pagbayad ng ating mga kasalanan at siya ang mamatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan nang sa ganon ay mapapatawad tayo. Ito ang ibig sabihin ng pangungusap na kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil dito ay inialay ng Diyos si Kristo bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabayaran ang kasalanan ng lahat at ito ang kanyang ginawang basehan sa pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya ayon sa Romans 3 verse 25. Kaya tunay na matuwid ang Diyos dahil nagpapatawad siya ayon sa itinakda ng batas. Pinapatawad niya tayo dahil sa dumanak na dugo ni Jesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na kung hindi ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo, ay wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit po ipagtapat natin ang ating mga kasalanan at tunay na tayo magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan, kung hindi po dumanak ang dugo ni Jesus, ay hindi po tayo mapapatawad. Kahit po tayo ay umiyak ng umiyak sa harapan ng Diyos at magmakaawa sa Kanyang araw at gabi, at kahit pa magbigay tayo ng malaking halaga sa simbahan, kung hindi ibinuhos ni Kristo ang Kanyang dugo dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi po mapapatawad ang kahit isa man lamang sa mga kasalanan natin. Bakit po? Sapagkat ayon sa patakaran, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At alam po ba ninyo na kung hindi pumayag si Jesus na mamatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, ay mauuwi rin na walang kabuluhan ang mga paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan ayon sa kautusan ni Moses. Bakit po? Sapagkat walang bisa ang dugo ng hayop na makapag-alis ng kasalanan. Ito ang sinikap ni Pablo na ipaliwanag sa Hebrews 10 verse 3 and 4 nang sabihin niya ang ganito. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon, sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga turo at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 3 and 4. Ang dugo ng mga hayop na inihahandog noon sa panahon ng mga patriarka at ng bansang Israel dahil sa kasalanan ay hindi makapag-alis ng mga kasalanan. Pakinggan natin ang dagdag na paliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 1 and 2. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanyang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Malinaw na hindi nagpapabanal ang dugo ng mga hayop na handog at hindi rin ito makapag-alis ng mga kasalanan. Dahil dito, ano po ang ginawa ng Diyos upang mapawi ang ating mga kasalanan at tayo ay mapabanal? Sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 10 ay ganito ang ating mababasa. Nang si Kristo'y manaog sa sanglibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tuparin ang inyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Hebrews chapter 10 verse 5 to 10. Minabuti ng Diyos na alisin ang paghahandog ng mga hayop, yamang hindi ito nag-aalis ng kasalanan at kanyang ipinalit si Kristo bilang handog sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 10 verse 9 to 12, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Malinaw na ang dugo ni Jesus na dumanak kahit minsan lamang ito nangyari ay sapat na nakaalis sa kasalanan nating lahat. Ito ang katotohanan na sinikap ni Juan Bautista na ipaunawa sa mga tao noong itinuro niya si Jesus at sumigaw na nagsasabi, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. John chapter 1 verse 29. Nais ng Diyos na ang katotohanan ito ay maipangaral sa buong daigdig, sa layunin na lahat ay makaalam na bagaman tayong lahat ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, subalit binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, hindi po natin kailangan na magbigay ng malaking abuloy sa simbahan o gawin ang anumang uri ng penitensya tulad ng pagpapalo ng ating katawan at pagpapako ng ating katawan sa krus bago tayo mapatawad. Hindi po yan ang itinuturo ng Diyos kaya wala pong sino man na mapapatawad sa ganyang paraan. Subalit dahil sa dumanak na dugo ni Kristo, nang siya'y ipako at mamatay noong taong 31 AD, ang buong sangkatuhan ay pinatawad na at ang bawat isa ay binigyan ng pribilehyo na tumanggap ng kapatawaran individually sa isang simpleng paraan lamang. Una, kilalanin natin na tayo ay nagkasala dahil tayo ay nakalabag sa mga utos ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sabi rin ng 1 John 1:10, kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang sarili at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ikalawa, sampalatayanan po natin na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan noong dumanak ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo. Sinasabi ng 1 Corinthians 15:3 na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sinasabi rin ng Titus chapter 2 verse 14 na si Jesucristo ang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasalanan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Katlo, ipahayag at pagsisihan po natin ang ating mga ginawang pagkakasala sapagkat ito ang dahilan ng paghihirap at kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi ng 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ikaapat, hilingin natin sa panalangin ang pagpapatawad ng Diyos at paniwalaan natin na pinatawad na nga niya tayo ayon sa kanyang pangako na patatawarin niya tayo sa lahat nating mga kasalanan. Hindi dahil sa merito ng anumang mabuting bagay na ating ginawa, kundi dahil lamang sa merito ng dugo ni Jesus na kanyang ibinuhos para sa atin. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 11 verse 24, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsipsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ikalima, kung paano na tayo ay pinatawad ng Diyos, ay patawarin din natin ang lahat ng mga taong nagkasala laban sa atin. Sabi ng Ephesians 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Napakahalaga po na matapos tayong kahabagan ng Diyos at patawarin sa mga kasalanan natin, ay matuto tayo na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Totoo na pinapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan kahit gaano ito karami at gaano man ito kabigat dahil sa merito ng dugo ni Jesus. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, pumarito kayo ngayon at mga tuwiranan sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Isaiah 1 verse 18. Ngunit alam nyo ba na maaring ang isang Kristiyano na kinahabagan at pinatawad ng Diyos sa mga nakalipas niyang pagkakasala ay hindi mapapatawad sa iba niyang pagkakasala? At posibleng maraming Kristiyano ang nasa ganitong kalagayan. Bakit po? Dahil hindi sila natuto na magpatawad sa kanilang kapwa na nagkasala laban sa kanila. Gusto kong idiin ang puntong ito na kung tayo na mga Kristiyano ay hindi mahabag sa ating kapwa at hindi magpatawad sa kanilang kasalanan laban sa atin, ay tiyak na hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Ganito ang sabi ni Jesus, sa Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Napakalinaw po ang sinabi dito ni Jesus na kung hindi tayo magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin patatawarin ng ating Ama ang ating mga kasalanan. Anong patakaran ang ginagamit ng Diyos bilang batayan ng hindi niya pagpapatawad sa mga taong hindi natutong magpatawad sa iba? Basahin po natin ang Lucas chapter 6 verse 37 and 38. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat ay doon din kayo susukatin. Ano po ang sabi ng Diyos? Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Nabanggit din ni Apostol Matthew ang katotohanan na ito sa Matthew chapter 7 verse 1 and 2 na nagsasabi, "Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo." Malinaw po na kung ang panukat na ating gamitin upang sukatin ang iba, ito rin ang gagamitin ng Diyos upang sukatin tayo. Ito ang patakaran na pinagbasehan ni Jesus ng kanyang sabihin na kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Paano yung mga kasalanan na tapos nang pinatawad ng Diyos bago matuklasan na hindi pala tayo marunong magpatawad sa iba? Ano ang maging epekto ng hindi natin pagpapatawad sa kasalanan ng ibang tao laban sa atin sa kasalanan natin na tapos nang pinatawad ng Diyos? Babawiin po ng Diyos ang kapatawaran na kanyang ibinigay sa atin. Ang katotohanan ito ay ipinaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga sa Matthew chapter 18 verse 23 to 35. Ating basahin. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanyang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhasa'y wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili pati ng kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, "Panginoon, pasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa inyo." Dahil sa habag ng Panginoon sa alipin iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nagkipag-usap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasinsyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila'y labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa inyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa-alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yung unang alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Tawagin natin siya na si Alipin A. Ang isang talento sa panahon na iyon ay katumbas ng higit na 15 taon sahod ng manggagawa. Ibig sabihin na kailangan siyang magtrabaho ng mahigit na 150 years bago pa siya makabayad. Kaya ipinag-utos ng hari na siya ipagbili pati ang kanyang mga asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Pero nagmakaawa siya sa hari at dahil sa habag ng hari sa kanya, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Inaasahan ng hari na matuto ang kanyang alipin na mahabag din sa kanyang kapwa at matutong magpatawad. Subalit ang alipin na ito ay hindi natutong mahabag at magpatawad sa kanyang kapwa. Nang makita niya ang kanyang kapwa alipin na nakautang sa kanya ng 100 dinaryo, ay sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya. Sa halip ay pinabilanggo niya ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Si Alipin A ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Ngunit hindi niya pinatawad ang utang ng kanyang kapwa alipin na 100 dinaryo lamang. Ayon sa Matthew 20 verse 2, ang 1 dinaryo ay sahod ng isang tao sa isang araw. Ibig sabihin na yung 100 dinaryo ay sahod ng isang tao sa loob ng 100 araw. Bagay na napakaliit kung ihambing ito sa 10,000 talento na sahod ng manggagawa sa mahigit na 150 years. Kaya nang nalaman ng hari ang ginawa ni Alipin A kay Alipin B, ito ang kanyang naging pasya kay Alipin A. Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang

0: Nawa po ay maikintal sa inyong isipan ang katotohanan na sa krus ay pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao, kasama ang mga kasalanan ko at kasalanan ninyo, dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos, at ito ang legal na dahilan kung bakit ipinasisiguro ng Diyos na kung ating ipahahayag ang ating nagawang kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpatawad sa atin individually. Nawa ay matutunan din natin na mahabag at magpatawad sa mga taong nagkakasala laban sa atin, tulad ng pagkahabag at pagpapatawad ng Diyos sa atin, magsorry man sila sa atin o hindi. Wala na po tayong oras sa ating palatuntunan, kaya tatapusin na po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa katotohanan na aming napag-aralan sa araw na ito. Tulungan po nawa ninyo kami na kung paano pinatawad ninyo kami sa aming mga kasalanan batay sa dugo ni Jesus na dumanak sa Kalbaryo dahil sa kasalanan ng buong mundo, ay matutunan din po nawa, matutunan din po namin ang pagpapatawad, ang magpatawad sa mga kasalanan ng sinuman laban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
2: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Second Term Level.
2: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before, problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio. Yung
4: may D3.
6: Mabagat, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
4: Mga butika.
8: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
8: Garantisado!
4: Epektibo!
8: Aramis!
4: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauha!
8: Si may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubos
4: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
4: Garantisado.
8: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
8: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa

0: katigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS, retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
5: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Good news!
6: Good news!
8: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract. Iso, all natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
12: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
15: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo nga tay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
15: Masamit ka bala gina allergy.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: DTX 500.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio.
15: D3 Bio.
18: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio!
15: Yung may Visio!
16: Ang Visio!
15: Yung may D3!
16: Mga buti ka.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
20: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
21: Wow! Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
23: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galing Awantay.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatudan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
6: Salamat sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO, you may D3.
10: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
10: Saturday nights with Blanca Kim. Blanca Kim.
12: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:13 na sang gabi.
13: Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag kanamit.
10: Saturday Nights with Langga Kim.
13: Saturday Nights with Langga Kim.
10: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga King sa 88.7 K5 News FM.
14: Saturday Nights.
10: Saturday Night with Langga King. Langga King.

0: campeón.
1: Mga KK5, happy, happy Saturday! Kamusta na dira ang aton sari nga mga suki nga mga tagpanabati? A ver, ano subo nga? Nag-ulan-ulan? Sa pala ka mga area sa syudad kag probinsya sang Iloilo? O, da ka nami gid itulog? O kon tikon nakatulog ka na, just like sakon? Okay, na nakahigda ako mga around 2 p.m. Pagbukta ko la sa is, nasa yung kasisidmon.
2: Ay, tuwo!
1: Mga K5 naton! Happy weekend! Happy Saturday! Siyempre, diri naman kita sa atong saringa programa, sa atong saringa pagpangalagad sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Diri namang sa K5 News FM, Iloilo. Sa 88.7 sa lilisuan sang inyatag sa mga radyo. Sa FM dial mga ka-K5 ha. Sa mga nagabiyahe subong, pauli sa tagsa ka mga puloyan. Sa mga apartments, sa boarding house, sa balay sang ilang mga kavetch.
2: Ay,
1: on sa balay sang mga sugar daddy, sa mga estudyante dira, we know, mga gamasteral, mga naga-law school, may mga klase pa na subungan lang mo. Sa mga nagkakuha sa mga doctor degree. So, grabe, no? Paisab lang ma-board ka, tapos panumduman mo lang. Pero gusto ko mag-eskwela, liwat. Gusto ko i-distract ang akong kaugalingon. Pa-distract! Tawaga K5 naton, mapamatian kita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Tara sa First District of Iloilo. Kamusta ka mo? Nagkapulupan nga po na ka mo. I hope you're doing well. Kung ano man dira ang status ang inyo sa nga tagaposoon, whether you are in love, broken hearted, ginanon-ganon lang.
2: Ay,
1: oh, grabe sa ginanon-ganon lang. Ginanon-ganon lang. Yung bailo sa, tawag na, sa Do Chipman.
2: Ay,
1: mga ka-K5, hello-hello dira sa inyo. Sa mga listeners natin dira ang mga manuglaon. May chance pa na. Maganin nila mga ka-K5. Nga, you don't have to hurry. But hurry. Hindi mo kinanglan madali pag-abot sa pagigugma. Because if it's meant for you, it will be for you. Oh, pero sometimes, no? There are things nga you think nga ti siya na na. Siya na na ang saulihi. Siya na na ang imunga madayunan. Because of course, sa kalawigon sang inyong relationship, but sometimes, redirection is protection.
2: Ay, tuwan!
1: Sa mga K5 naton, tara naman sa First District sa mga taga-Banwasang Timawan, Tubungan, Gimbal, sa mga taga-San Joaquin, sa mga taga-Banwasang Igbaras, at inamit ni magkaon sang samtang mainit-init pa bala no ang inyo dira nga kanon ba o kun namin mang magkaon sang dukot no na ang kapog pa kumbaga sa karay
2: ay tuon
1: sa mga listeners natin dira nga ti ambalila duwala na sang bulan nga grapili ang natawag or wala na sang adlaw nga grapili ang natawag nga petsa de peligro to kada adlaw peligro na ni aton nga pagsinarayo with all the calamities, with all the inflation, mong subong daan, tama na yung kanubo or kahuyang ang atawag na, no? Ang peso kontra dolyar. Makon mo nag-deals ang Friday, I think $1 is equivalent to 62 pesos and 50 centavos. Nagahina na ganyan ang peso. Sa mga ka-K5 naton dira, sa segundo distrito, maayad-ayad nga gabi dira sa inyo tanan. Ang banilang ka, Shamira Faye Ganakagumban. Okay lang, nga ginbaylo sa Lauay, hindi lang sa taglugar, amiga lang ka, Kim. Matuod. Ako kaisa pa pala kung tawag na mga K5, no? Arab lang yun, bailo ka sa mga tao. Ngayon, hindi mo man ka-level. Or tawag na, doka-cheap man yung mga babae or lalaki. I know nga, a lot of you, halos tanan man, no? Maybe one of you nga nagapamati. You've experienced ang natawag nga betrayal. Arab lang, you've trust a lot. Nagbabing pagsalig mo. But at the end of the day, You will just be betrayed. Alam mo, pakanta ka na lang sa kanta nga, you betrayed me. And I know that you'll never feel sorry from the way I hurt you. Yeah. Dabala ka K5 Kisha Marika Talunya Hanaysay. Kag kay Ma'am HR na mundara. Sika K5 Saira Burka. Burkag. Parang yung burburkag. Burkag. Dara sa may haro, ha? Nagapamati dara sa aton. Wala ka masubong kakaon sang ano, sang mais. Ba, mais? Sa mga listeners naman naton, mga KK5, nagapamati dara sa mga KK5 naton. Dara, no, sa Segundo Distrito. You're listening dara sa mga nagapamati sa mga kasimanwa ko sa may banwa sang Leon. Kamusta dara? At siyempre, kung tawag na, no, kung wala gan isang kwarta, ihaw-ihaw lang sang manok. Amugin ng mga ka-K5, no? Amo na kung sa umaka may sinagudan ka o kung may sinagudan ang imo. Tupad balay ba? Tupad balay! Ay! Ka-K5 Karen Badiria nga nagapamati dara sa ato. Oh, ka-K5 Karen, basi luha mo to ka inaya ang nagatupa, ang ulan. Ang baganin nila, hindi na ulan. Luha ako na ba luha?
2: Ay, what?
1: Grabe nga luha pa. Kay Mami Asha Salbon, dira sa may banwas ang uton, mahin ayad nga gabi. Sa mga teachers dira, sa mga katapos ng law enforcement agencies, sa mga police, sa mga katapos ng Philippine Coast Guard, sa mga naka-standby, ng members of the Philippine Bureau of Fire Protection. Good evening dira sa inyong atanan. And of course, sa mga suki man natin, yung mga tagpalamati, dira sa mga taga-Alimudyan, San Miguel, sa mga taga-Saraga, kamustang pantat? Wala namin magkawang pantat, no? Tawag na, no? Sinugba. Wow! Pero sa una, sang inluto ni K5 EJ Cordova. Good evening lang ga, Ronnie Delicano. Good evening lang ga, Kim. Pa-shoutout lang sa mga upod ko dari sa Addis Bukupay, dari sa San Enrique Negros Occidental, Sanday Danilo Baltasar, ang iyang abo, si Arman Arestosa, kag ang akon boss sa adara sa Kaiser Arman Arestosa. Salamat, idol. Mga grabe, ha? At may sample din sa Bukupay. Doon namin magkakang Bukupay. Ba, Bukupay? Kay Langga Nonoy Lopez, may dayan nga gabi. Langga Richie Magos, and Langga Edmar Liquinha. Oh, nagkakadlaw. Good ko nun si Andrea ang balik ka K5 Saira. Paano mo nabalaan niya nagkakadlaw?
2: Ay, tuwa!
1: Nakikita ka bang hindi ko nakikita?
2: Ay, tuwa!
1: Sa mga ka-K5 naton, nadara naman sa 3rd District of Iloilo. Sa mga nagapahunay-hunay, sa mga sikad, kag-tricycle driver, sa mga nagabiyahe sang jeep. Bala naton, kapoy, nadarang inyong mga bati, is kapoy ng inyong mga kasu-kasuan. Kasu-kasuan!
2: Ay, tuwa!
1: Sige lang pa, hilot lang dara sa inyong mga misis. O pagpuli ninyo, magkakadula man ba lang kapoy mo kung for example, no? Ginaserbihan ka sa mga panyapon. O te samtang nga, ti arab lang you feel nga ti positive ang vibes sa inyo tagsa ka mga puloyan. No? We deserve, ang baga din nila mga ka-K5, na we deserve peace, especially sa aton yung mga puloyan. And kabay pa ang tanan yung mga puloyan, tanan yung mga house will be homes. Ang literal nga home, literal nga feeling mo safe ka, feeling mo secured ka, feeling mo loved and appreciated ikaw. So mga ka-K5 natin dara, sa mga natugnawan, sige lang, kulang lang nasang yakap soul. Oh, yakap soul.
2: Ay, what?
1: Oh, yakap soul, kag-kisperin kay Ma'am Saira. Kailang ka, Saira Burkag. Kulang lang nasa yakap soul, kag-kisperin.
2: Ay, what?
1: Sa mga ka-K5 natin dara, sa my 4th District of Iloilo, nagapamati dara via K5 News FM Pasto City, upod natin dara sa technical side, sige K5, si K5, sa nga nasubong, K5 Edmar Liquinha. Ako, nagrobata yan ni Hay. Wala kita ginagdaba lang nga mag-attend sang bunyag, mag-attend sang kaong-kaon mo.
2: Ay, what?
1: Oh, kaong-kaon. O, nagpa-shoutout dara sa aton si Ma'am Bing Space J, manggabi, kay K5 Kisha Marika Talunya Hanaysay. Sa nga birthday, da Kish, si Lola mo. Langga Richie Magos, may layad nga gabi. And of course, sa mga listeners natin dara sa Quinta Distrito, kapamati ka mo via K5 News FM, Sarah 8.7. Sa mga bagong panibin, kag mga bagong paligo, feeling fresh, pareho sakon, well, pinay-fresh mo rin sakon, nakagamit, no, sa Clinica DTX Beauty Soap, pwede ang palayan leaves. And of course, sinaparisan gid, no, sa Clinica Dio Fresh. Para tawag na, no, parang humot ka, wala ka na huya magbayaw-bayaw, puti ang imong ilo, kag feeling mo healthy ang imong skin. Sa mga naga-shot-shot na resubong, sa mga alagad ng kabotehan, mabote, gali, no? Imbis nga kabotihan, naging kabotehan. Sige lang, importante, okay lang man na mag-inom-inom. Pero hindi mo lang paghimuon, palang bisyo, gira mga adaw-adlaw, do, kakaguba ng pagsitarayo mo tungod niya na sobrahan kakainom o mga kaka-K5. Mapagalin nila nga, it's okay nga mag-try-try sa mga bagay-bagay, just like inom, na makahulubong nga inim nun. Pero tawag na, no, ang sobra-sobra malain man mga kaka-K5. Inom-inom lang pang painit sang tiyan, sang lawas. Pero hindi ka mo magpangita atras ang gamo, ha? Nagigigan sa may Pasig City, sa iban pa gin nga mga areas or banwa sa province. Abala na ito, niya tinamon sa mga insidente. Aram lang, sila-sila lang man. Umiguhay man sila. Kung isa, tawganay pa nila, Brad. Dalos isa lang sila kabaso nga ilimnan. O tapos, tungod na sa mga pag-inom-inom, sa barahan kainom, o hindi na makontrol ang temper. Kung kaisa, kapalapaw istorya ba? Mahirag na tao, nga bisan wala kainom. Grabe, magpalapaw istorya. Much more pa yun. Iba na yung mga nakainom.
2: I do what?
1: May mga fiestas pa bala subong. I know nga tiyang balang mga season, usually isang fiesta, mga April, May, June, and July. So probably may mga fiestas pa doon mga malaka na lang, no? Sa mga kaka-K5 naton, sa mga langga-langga naton, dari sa Iloilo City, mayadayad nga gabi, dari sa Mandoriao, kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay, nga always gid nga nagatutok dari sa aton nga pagpangalagad. Dari man sa aton sila nga mga suki nga mga tagpalamati sa market dara sa may Mandoriao man, mga kaka-K5. Dari man sa aton sila nga mga listeners and of course viewers sa Distrito Sangharo, dari sa may B2O News side. Hello, hello. Hello sa mga mahilig mga pe. Inom ka mo dara sang DTX coffee mix. O namin, gini-perfect. Ginanamusa mo.

0: over 400 or maybe 500 na, no? Ang confirmed nga na patay tungkol sa flash flood, mga ka-K5. Kag there are over 1,000 nga missing up until this moment, no? Very sad to see the videos online, to hear those heartbreaking stories, para mamakitaan mo nga kadalas ang luta, kadalas ang tubig ang imusin nga mga himata. That's why mga ka-K5, no, nga maganin nila nga, we always have to take good care of our environment. Despite sa mga development nga gusto naton, of course, ito syempre moderno na ang tempo. Of course, mga ka-K5, no, gusto naton nga magsabay man kumbaga sa takbo ng teknolohiya or technology, mga ka-K5. But then, we have to remember, lain kung maakig ang aton sini, nga palibot ang aton sini ng environment. Good evening, dara kay Langga Tabski Havaliana Diaz. Dara sa mga listeners naton sa may palibot sang Haro Plaza. Sa mga nagapahunay-hunay. O sa mga nagapanumdum, paano naman yung makalampuwas hasta sa sweldo man. Pala naton, may iban nga nakasweldo na sang nagligad nga Viernes. So, kahapon. Pero iban sa uno pang ilang mga sweldo. O sige lang, mapaigo-igo pa man, no? Mapaigo-igo. Pero ang balgan nila nga, there are times, nga ambal nila nga, tido ka nami, pamatian sang imo nga trabaho. Ambi nila, kung kaisa, utang-utangan kanila. Kung kaisa, tawag na, palapitan kanila na mga ayos sila sang bulig si imo. But then, they don't know nga ikaw, bululigan ka man. Bululigan. Sa mga ka-K5 natin, dara sa area sang Lapas, kay Mami Immaculate, dara kay Sir Cliff Acosta, dara sa mga nagatulotambay, dara sa iyang at Changi, dara sa Bro Sisigan, kamusta ka mo dara? Dara sa mga listeners natin sa City Proper, maidayad niya gabi dara sa inyo tanan. Dala ka mo permisang payong ka-greencoat, especially sa mga riders dara. Bala natin, grabe ang kapoy, mga sakripisyo nga gratawag, mga ka-K5. Pero always take good care of yourself. Yun ang mga modri sa mga supplements natin, no? Sa Clinica de Alternativo Medicine and Well Center ni Dr. Emil Itangoy, ang Mighty C, nga nagapabasko gids ang inyong mga resistensya. Tablam, isa na wala, isang may naghahalong sa inyo, pero at least kinahalungan yung inyong alawas. Sometimes mga ka-K5, the best thing that you could do for yourself is of course love yourself and protect yourself. Protect your peace of mind nga ginatawag. Sa mga listeners naton, dara naman sa may area sang Lapus, dara sa kay Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dara sa Dakamay, upod kay Ma'am Veronica. Dara naman sa mga taga distrito sang Molo and distrito sang Arevalo, maayad-ayad nga gabi dara sa inyong atanan. Ang aton nga palamang kutanon subong nga gabi mga KK5. Ito syempre dapat man ninyo nga sabdon. Kaya doon nakarelate gid si ka-K5 Syra, si ka-K5 Kisha, te medyo in love pa na siya subong. Si ka-K5 Andre, I don't know lang sang iyan yung relationship or mga love life gid. Kaya te syempre, permi mo na siya in denial mo. Wala lang kami kabalo, may ginapalangga na na siya gali. Ba. Or ba si wala lang kami kabalo ni ka-K5 Kisha, nag-move on na siya gali. Nag-move forward. Sa mga ka-K5 naton for our question for the Saturday night, pwede gigam mo karoon na katawag pinagi sa atong sering nga hotline 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. Sa mga taga-Kalaparan, sa mga taga-Dulunan, sa distrito sang Arevalo, kag sa mga taga-Suok, taga-Pamati, ikidra sa aton, may diet nga gabi. Sa mga taga-hugas na subong sang pinggan, sa mga taga-Pamurugso, kahit siyempre, tawag na mga ka-K5. Harap lang nga, kung kaisa wala ka kakaon, pro si pro ikaw po wagason pinggan mo.
1: Ay.
0: Wala bang ka K5. And of course for our question for the Saturday night. Langga ka K5 Syra, ka K5 Kisha, ka K5 Andre, dira kay Ma'am Bings PSJ. Kag sa kay Sir Richie Magos and to everyone listening and viewing right now. Mga ka K5 naton, Ma'am Sir Ronnie Delicano. Kay Ma'am Yash Aselbon. Ano bala ang mga signs nga nagaka-fall out of love ka na sa isa katawo? Bala naton nga ti tawag na karami isang feeling nga mangin in love. Karami isang feeling nga ti arab lang you feel appreciated, may taong nag-admire sa imo, may taong nga imo unang tanan para sa imo. But of course, there will be times nga you'll feel that nga magaka-fall out of love ka. Maybe

0: because sa kalawigon sang inyong nga relasyon, maybe because sang inyong mga experiences while during the relationship mga ka K5, or sa kadamo-damo sa mga factors. So nga mo nang sabto naton subong, ha? Ano ba ang mga signs nga nagaka-fall out of love ka na sa isa ka tawo? Whether partner mo man tuod, or whether aram lang mutual lang kamo, may malanding ugnayan. Ba, malanding ugnayan?
1: What?
0: Malanding ugnayan. So, nadaan ng mga MU-MU, aram mga wala sang label, but then kakasakitan ka. Ikaw ka kay 500, kagi ka man na. Aram lang wala ka mo sang label, pero nasakitan ka. Kagi ka na, ha?
1: Ay!
0: Bobong, kilala ko na.
1: Ay!
0: Galing kong kaisa mga KK5, no? Sometimes you love, but that person that you love is loving someone else.
1: Ay!
0: Ano nito kasakit, panumdumuhin. Sakit sa balatsyakon. For our first set of playlists, nga ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement. Agod mapagsikag te, syempre, no? Mga KK5. Para hindi ka mo yapag, katawag na, pag masakiton. Kung mga heavy duty ang inyong mga trabaho, inom ka mo sang Extend Food Supplement. Para may pera saman para kang misis. Kung para dara sa inyong girlfriend. Hindi lang sa iba niya mga babae, mga K5. And for our first set of playlists, a song, Wag na Wag Mong Sasabihin by Kitchen Adal. A song from MYMP, Tell Me Where It Hurts. And a song from Rihanna, California King Bed. Marami na sabong mag-emote-emote kung may mga garagyan ka sa kabuhi. Kaysa ganun, bisan wala ka man sang you're not tatawag na. Bisan hindi ka man yung bala broken-hearted. Pero feeling mo, broken-hearted ka lang. Marami na magpaliwa-liwa. Pag mag-emote-emote, samta nagapamati isang mga ambahanon. Tanan-tanan nga nagakommute sa mga bus kay Mr. Boy at Parcon sang WVTC. Hello, hello. Enjoy listening mga ka-K5. Oras, alas 7:34 na sang gabi. Stand by, we'll be back after santon sa ring first set of playlists. Pagbalik ang mga commercials mga ka-K5. Magapanumbalik kita dirigid lamang sa programa Saturday Nights with Langga Kim.

0: Ether Bio.
1: O si Karen, damog isang akon hair fall ag hindi man nami ang akon na kutis. Nagtry ako to Mars ang Ether Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: Ether Bio. Ang Ether nga may visio. Ang visio nga may Ether. Ether Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang Ether Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: Ether Bio. Ang Ether Bio nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabagat, mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. O baka, baka.

0: and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-26290, Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Si J, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
5: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
5: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
6: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
8: Good news!
7: Good news!
8: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Clinica Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Clinica de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
9: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggo,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaw magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro kapulkatol,
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi!
18: Ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
18: Nga nagapanupo.
17: Kagakontrolar.
18: Sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masalikan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Matatags mga butika.
17: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Matatags mga butika.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
17: D3 Bio
18: Health News.
17: D3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
17: D3 Bio.
18: Ang D3.
17: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
17: Yung may D3.
26: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
27: Kaspa dala. Dala. Mm-hmm. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
26: Ang mga skin disease na.
27: Mga kuko nga doon hindi maayong
26: kapos. Patuloy lang.
28: Nail fungi.
26: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
17: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
29: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio.
18: Ang D3.
17: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
17: Yung may D3.
18: D3 Bio.
17: Babakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
17: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
17: Yung may D3.
18: Babakal sa mga butika.
27: Hamot ang bulak.
28: Yes.
27: Buksan. Ha?
28: Bulaklak,
27: ang bulaklak.
30: Sa buhay ay kailangan.
28: Bubuka ang bulaklak.
0: So sa bulak sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, amo ning simtomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
26: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 bio.
1: D3 bio with Physio. D3 bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
1: D3 bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 bio.
3: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayos sa mga pilas.
26: Mm.
4: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
5: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabuligid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gidyang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
26: Di pagyapon mo inom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makatong kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
5: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flower. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pagkat sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pagkat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
14: K5. News FM. Saturday.

oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 8 in punto na sang gabi. Nagapanumbalik kita, Dri, sa itong pagpangalaga sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Upod sa gihapon ang inyo, Langga Kim. Na laging why, pati Kim. Hello, Dra, sa kay K5 Jade Biatingo. Draman kay Langga Alan. Dra, ano, sa mga volunteer responders, Dra, ano, sa Dri, sa Iloilo City. At syempre, in the name of public service, no? Na nag-tambay, ay nag-standby in kaso nung may mga emergencies. Sa atong sarili nga palamang kutanon, mga kaka-K5 nga tayo sabdo na naton, may sabat na dikay na si kaka-K5 Saira, kaka-K5 Kishamo. Ang mamangkot lang ga, ano ba ng mga signs nga nagka-fall out of love ka na sa isa katao? Ang bali ni kaka-K5 Saira, ang baya daw ka mo pa bala pero nag-silent quitting ka na. Arab lang, wala man ka mo yaka-declare nga tinakabulagay ka mo. Pero arab lang, you're still in the relationship. Pero parang feeling mo, wala na bala ka mo gana sa isa kag-isa, kumbaga. Ang bali, kaka-K5 Kisha Marie Catalunya Hanaysay. Ang bali, pero dapat, wala na ang fall out of love mo. Kay do ang pagtunan, yakada, bakada. E sa mugyapon, ang break up, aba. Kung wala na siya gana, kung wala na siya time sa imo, muna na lang ko ng sign. Amugin na akong kaisa, no? But sometimes, mga kaka-K5, sometimes love makes you fool. Para lang alam ka man sa iba niyang mga bagay, sa iba niyang mga butang. But then, pag abot sa pagigugma, you give a lot of chances. Bisan nga kung kaisa ang kabaylo, ang imo nga peace of mind. Bisan kung kaisa ang kabaylo, ang imo na nga kaugalingon nga karipayan, mga kaka-K5. May isa mo ganin na, bal nilam, no? Nga, sometimes, hindi ka man hangag, pero nagapakahangag ka sa ngalan sa ginatawag na pagigugma. Because sometimes, kinapanumdo mo, kasi magbago pa man, kasi may chance pa man. Especially kung arab lang, kung malawig ng relationship ninyo, nagkanugunan ka, or kanugon ng mga ginupdan nyo. Of course, we know nga, tikon, for example, may mga bad sides, or may malain na siya nga ginhimo sa imo. May mga maayo man siya nga ginhimo for you. Mga sacrifices niya for you and your relationship. But then, kung kaisa, no, gina-weigh in mo lang, ginabalo-balanse mo man on what's the best for the both of you, mga kaka-K5. Pero ano ba lang mga signs nga nagkaka-fall out of love ka na sa partner mo pero hindi mo mahambat? Una, mga kaka-K5, you feel tired more than happy, no? Doon nagkakapoy ka na sa relationship. Mostly or most of the time, nagkaka-drained ka na more than being excited. No? Feeling mo drained ka na. Feeling mo kinanglan mo pero may mag-explain. Feeling mo duga kaubusan ka bala sang energy to be with that person. And unlike before, dati siya ang source of energy mo, siya ang balang nagapadula sang imong stress. But then subong siya nang imong source of stress, stress. Di bala, ma'am, ay siya amal. Amo na ba lang, wala ka na nag-istorya sa iya? Unlike before, nga ti ikaw ga-initiate nga mag-istorya kung ano natabo sa kabuhi mo, kamusta ka na, kung may mga inconveniences sa imo, garahan ka sa iya. Pero subong, mga kaka-K5, do feeling mo, do hindi mo nabalaya siya safe, hindi nabala siya ang someone na ideal person for to listen sa imong mga problems, sa imong mga chika sa kabuhi. Just like for example, alam mo na ba lang natawag nga, sang una siya ang natawag nga safe space mo. Pero, subong gusto mo na lang niya magpakalino. And sometimes, no, another sign, mga kaka-K5, nga nagkaka-fall out of love ka na sa isa katao. Abo nga, tawag na, mga kaka-K5, no, ginapili mo ang distance over connection, no. Wala ka na nagkakaakig,
pero wala ka man naga-effort na. Wala ka na nga, wala ka na sanggana nga maka to fix the relationship. Mas hapos na lang sa imo nga maglikaw, sang-sang nga mag-communicate. Chaktogin, no? Arbang the feeling mo distance will just be something good for the both of you. Gusto mo lang magdistansya, hindi mo siya gusto mapamatian, hindi mo pa gusto mapamatian mga reasons, hindi mo gusto mapamatian ang mga istorya yaman, mga K-5. And of course, no, hindi lang na basta-basta nga nagaka-fall out of love ikaw. Madamo sa mga factors, madamo sa mga reasons why nga nagakatabuin na sa imo, no. Damo sa mga betrayal, damo sa mga little things nga na-oversee, no, mga K-5. Sometimes kaya yung nila, it's the little things that matters. Kung for example, sa una, ginasugat dulong niya pa ka, o subong wala na. O kung sa una, ginaluto-lutuan niya pa ka, subong wala na. O sa una, maglakat ka mo, ginaakbay-akbayan niya ka pa, or iya pa ikaw. O pero subong una pa siya lakat sa imo, or ginapaunaya ka pa lakat. Mga si K-5, ang malilangga ay siya amad. On both party, kung madula na ang sweetness kagana, it means to say better to cool off or break up na. Kung kaisa ka, pakalayo-layo na lang mula ka mo sa isa kag-isa. Unlike before, ito halos adlaw-adlaw, gat-chat ka mo, excited ka nga, i-check ang imong messenger kay basi bala nag-message siya, na good morning siya, namangkot siya kung nakapamahaw ka na, nakapanyapon ka na, kung kamusta ka na, mga ka-K-5. Pero this time, ito wala ka nang gano, ito, wala ka na gano, bala mag-explain sa iya. But for example, may something siya nga nahimo nga, nga hindi maayo, wala ka na gano nga mag-confront sa iya, you just keep distance, mga ka-K-5. And another thing or another sign is that ang pag-fix sa mga bagay-bagay, mas the feeling mo bugat siya. Kung for example, kung may problema, hindi mo na gusto nga kay uhon or i-fix. Feeling mo ikaw na lang bala ang nagadala sang tanan-tanan. Ikaw na lang bala ang nag-expect or nag-assume nga mabalik pa sa dati, kumbaga. O kung sa sanguna, ang inyong relationship, ang sweetness, ang spark sa inyong relationship. And of course, you're getting tired of carrying it alone sa mga ka-K-5 na to. Another sign is that may pagtatap ka sa iya, may pag-ulikid ka sa iya, you still care, but it's different. May concern ka pa, pero wala na bala yung, wala na bala ang ginatawag ng warm, mga ka-K-5. Hindi na siya bala ang ginapangita mo kung nakapoy ka na. Hindi na siya ang peace mo, mga ka-K-5. It's because nga, maybe he or she is one of the reason na naguba ang imong peace of mind. Amal ma'am ay siya amad, isa lang na ang meaning sina may nakita na siya nga iban. Pero kung kaisa mo ay siya amad, no? Harap lang, tawag niya kung ikaw na lang ang ga-effort sa relasyon. Maabot yun ang punto bala sa ulihing na dumakapoy ka na. Feeling mo, ikaw na lang gidyatanan. Do feeling mo, you're not loved anymore and ang tanan mo nga mga efforts are not appreciated. And of course, mga ka-K-5, no? If you feel these signs, this doesn't make you a bad person. It makes you honest. Sometimes, love fades quietly. Not because you didn't try, but because you change. Or maybe, ang iyang mga actuations, ang iya pinamatasan sa isa karelasyon, nagbagon. Ang bali padiri ganit nilang ga Ellie. Ang bali ang feeling bala nga kinanglan mo pa siya tudluan kung paano ka itrato sang maayo. Palanggaon sang maayo sa way nga gusto mo. Ang bali nilang ga Sarah, 4 years na fallout of love. No cheating, it's just draining mga makaupod siya. Hindi ko na kilala ang kaugalingon ko, wala na sang peace. Kakabudlay nga, ikaw na lang ang nagadala sang relasyon. No effort sa sulod sang 4 years, nakapoy na ko. Bali na nga, Sarah, I'm really tired to be with someone na walang plan, walang growth. Kaya bali, dito marry ako, pero siya, na-stuck sa pagkabata, sa pagka-immature. Nakapoy na siya.
din na woodline, no? Kung nagalawing na ang relationship, feeling mo magpakasal na kamo, kamo na yung magdayunay, pero sometimes, dira ka pa na ng mga phases of relationship, nagaka-give up, feeling mo nakapoy ka na, you're done with it. Ambal pa din nilangga, Belle. Ambal, yeah, I don't feel safe anymore. Kabudlay maghambal sang nabatsyagan ko. Kaya basi bala, ma-misinterpret niya. Kag hindi niya mag-gets ang point ko, kag naga-kanto lang sa argument. Then, we take time pag sobra na gid. Ginahulat ko siya hasta sa mangin okay na siya. Then, wala siya nag-initiate niya istoryahan ang mga bagay-bagay. Aram lang, sometimes, no, kung kaisaga pa kalayo ka, instead nga i-reach out ka niya, amo man ang ginahimo yung mga ka-K5. Ang balilang ka, Marcus, ang balilang 1 year on and ongoing 8 months. 1 year and 8 months na sila. Nakaka-drain, kakalapoy. Arab lang, wala sang pagbago. Liwat-liwat ang mga ginahimo niya. Nagkaka-drain ikaw sang sobra. Kag nagkakapoy ka sa every time nga nag-assume ka nga magbago pa siya. Tungod sa mga betrayal, tungod sa ginagagaya ka. Sorry for the term, ha. Pero I think that's the word that fits it all. Fits it all. Mali, Ma'am Aisha, man. Related much. That's why I stayed single for 15 years. Sometimes, mga ka-K5, kung kaisa kong single ka, sometimes that's the life, man. Yung ginahandom sang iba niya ara sa relasyon. Sometimes, may tao or may mga mag-partner nga ara tuod in a relationship, but then, feeling nila, wala man sila sang gabulig sa ila. Wala man sang nag-aalalay sa ila, mga ka-K5. Ang bali lang ga, may. Ang bali, after sang mga cheating issues, amo na ni ko, feeling ko, fall out of love na ko. So, it means, fall out of love na ni siguro, no? Amorong kaisa ga kadulaan ka sang gana tungod nga ikaw, you've been genuinely in love with that person. But ikaw, gin-break ya kumbagang imo nga salig. Not just once, not just twice, but more than that. Kaisa, ginaga-advise lang sa imong tao sa palibot nyo nga ginabaton nung pana siya. Madamo pa man sa mga lalaki, madamo pa man sa babae sa palibot. May mga tao man nga naluyag sa imo over that person, not just that person. Pero ginapili mo nga, ginapili ang tao nga na. Ambal din nilang ga JM. Ambal, yeah, today nagbulagay kami, no, sa akong sining a long time partner. By telling nga nagaka-fall out of love na ako. Kaya hindi ko man matago ang matutuod ko nga nabatsyagan. Kaya hindi ko man gusto nga mag-abot sa tiyempo na permi na lang kami yung mag-awan. Palangga ako siya, pero hindi na amo na ka-in love, kumbaga. Kaya tungod nga siya man ang rason kung nga ang na-fall out of love ako sa iya. Bali lang ga yan na sobra na kabudlay subong magsali. Bali lang ga Ivan, ambalya, ang sign niya nagaka-fall out of love ka na. It's kung for example, you don't care anymore, no? Wala ka nagaka-tawag na, no? Wala ka nagaka-akig sa iya, sa mga bagay nga hindi mo gusto nga ginahimo niya before. Kag wala mo na siya ginakorek, no? Wala mo ba na siya ginapangita? Ano isang una nga ti, kung makapoy ka, kung nahidlaw ka sa iya, or the feeling mo, kapoy ka na, do gusto mo may sugid, siya gyapon, siya ang ginapangita mo. Diba? Sir Novi Paklibar, good evening lang ga, Kim, watching live from Abilay Sur, Oton, Iloilo. Thank you so much mga ka-K5. And kabay pa no, sa mga mag-partners dara, whether babae ka man, lalaki, kung ano man lang gender mo, talaga pamati ka subong. Kung may tao ba lang nga nagapalangga sa imo sang tuod, kung ginbaton ka, despite nga ti madamo, madamo siya sa nabatian about you, despite sa mga flaws mo, despite nga ti na-explore yun na kung anong batasan mo, despite nga ti, tawag na, no, may mga flaws ikaw, may mga mishaps ka man sa mga decision making mo,
love that person genuinely, the way nga ginapalangga ya ka, no? Pero may ara gadyas ang hindi bala makontento sa isa lang kababae or isa lang kalalaki, mga ka-K5. Arab lang mangita siya nga mangita sang iban. Kagun, for example, madakpan mo, mabutig lang nga mabinutig. Tamo sa mga rason, despite nga may mga pamatuod ka na, may mga ebidensya ka na mga ka-K5, bisan nga nadakpan mo na siya. Ang bagal ni nila, the blesser marbor ka, bisan ano ang matabo, hindi mag-ako. And that really exists, no? Bisan nga magnubyuhanay pa lang, bisan nga kasado na ka mo. I don't get those people nga arab lang loyal nga loyal sila sa social media on how they portray themselves, mga ka-K5. Pero tuwag na ano, hindi man sila tuod-tuod nung loyal sa ilang mga partners. Hindi man assurance nga gina-might day ka, gina-post ka sa social media, gina-feature ka sa Facebook or sa Instagram, para mahambal mo nga ikaw lang gid. Ako damo ko na na-encounter mga ka-K5, no? Arab lang gina-cover photo pa na nila ang ilang nga mga nobya, pero nag-chat-chat pa sa ako, nag-gabi-gabi ka pa sa ako. May ara na gani nga iba, naka-feature pa, nakabutang pa sa bio, may mga lak-lak ba, no, mga buki. Pero nag-chat pa na sila sa iba niya babae, sa iba niya lalaki. And that's what you call nga discontentment, mga ka-K5. Minsan anong hatag mo na sa ila, kapit pa kung dusakit na nabala mga ka-K5 nila. Arablang... Kung for example, madakpan mo sila nga gaamo ng ilang nga ginahimo, ibalik pa si mo. Takot sila sa sarili nilang multo, kumbaga. Ano bala? Balin lang ga Novi Paklibar. Good evening lang ga Kim. Baya mo ginabunlay. Ano na ganing, akong single ka, dapat hindi ka magdali kung akong sinong mapalapit sa imo, entertain mo dayon kag pasudlon mo sa kabuhi mo. Maganin nila nga dapat kabalo ka man manghimbis ang isda. Kabalo ka man magbarabana, magpura pamati, darasang... Kung anong pagkakilala, darasang iba niya taho na sa iya. Especially sa family niya. Sometimes, kung paano siya mag-treat sa iyang family, pag sa iba niya tao, sometimes mga ka-K5, mo na mabalasihan ni mo, kung maayo mo na siya balang tao for you, or maayo siya nga tao as a person. Nambal rin ni Ma'am Yash Aselbon. Amaya mabalaan mo lang na nga nagaka-fall out of love na siya si mo. If wala na sang sense ang ina-istoryahan ninyo. So wala na bala deep talks ng Kim. Tapos dry na ang mga reply ya. Wala na gaangga-angga. Wala na efforts kag dasig na matakan. Wala na siya gana nga makigmit sa imo. Sakto gid, no? O kaisa bala, arab lang natingala ka. Nga... nga doon wala na sang sense ng ginaistoryahan na muna. Unlike before, nga ti about future, about things that you like, about things that he likes, mga ka-K5. Pero subong arab lang ginaistoryahan niya mga random, pero doon wala sang pulos. O mga doon wala sang sense. Tsak to ganda ang bali Ma'am Yasha Salbon, doon wala na kamo sang ginatawag nga deep conversations, mga ka-K5. Kagti, ang mga reply sa imo, very dry na. For example, mangkuton mo, kakaon ka na. Oo, tapos na. Like before nga, ti isang una. Oo, ikaw yan, kakaon ka na. Pero no, may feeling mo, bala nga, di ko nag-give back ya ang energy nga ginahatag mo sa iya. Wala na siya gaangga-angga sa imo. Unlike sa unang, for example, gamay lang nga sunggod. Ano na siya, ang gaangaon niya ka. Mga ka-K5. Wala na sang efforts ang gagatawag. Parami na lang ka mo nagabinasulay sa inyong relationship. Kag wala na siya sang time sa imo. Abang gakatingala ka nga kon para sa iban nga mga tao, may time siya makalagaw-lagaw siya gani upod ang barkada ya. Makahatag siya gani time to nga maka-overnight sa kundiin to. Pero kung ikaw gani ang mag-request ang time sa iya, feeling mo, dugabeg ka ba lang? Ang karanglan mo, ayoon gid siya nga tagi ko sang tiyempo. That sometimes nga galit nga nagaduda ka man sa iya, mga ka-K5. Nga ano, may iban ka na? Ginahatagan sang tiyempo. Ang bagani nila nga bisan ano kakasako, you still have to give time sa imong partner, no. Ano kinabi ang pagpangamusta? It will just take seconds, mga ka-K5, to send that message.
bisan 5 minutes or 10 minutes lang nang istoryahanan yung over phone kung layo ay ka mo. Okay, sometimes mga ka-K5, no? The more nga madamo sang rason. The more nga madamo man sang rason kung nga ginahimo. Yes, ina, mga ka-K5. Yung bala Daddy Edgar Badbadon. May request ka mo, kaya ipatukar nato na mga commercial break kita, anay. Kag pagbalik nato, pwede gid ka mo makatawag pinagi sa numero 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. Good evening na dira kay Langga Ives Constant. Good evening ka K5 Kim watching dira sa my CPU sa main gate. Pa shout out lang sa kay SG Ives Constantino, SG Castillo, dira kay SG Baz, SG Sir Nicola, tag SG Noog, nga pinakagwapo namon nga guard. Wow, grabe. Mga kung i-compare mo sa isa ka artista, sir, no? Mga sinuunang artista sa inyo, abing nga champo. Na mga piolo. Piolo. Sino pag sa unang mga sikat ka K5 Andre, nga mga artista, mga Romnick Sarmienta, mga Robin Padilla. Sa mga K5 na ton, kung may mga requested songs ka mo dira, ano nga gusto ninyo nga mabatian, dira kay Ma'am Yash Asalbon, anong gusto mo nga i-request nga ambahan? May nag-request diri ka K5 Andre. Lang i-check na ton para at least ma-feel nyo dira nga naga ito po nga naga chillax. Song ka K5 Andre nga pag-ibig ay kanibalismo. Ano yung mga uso nga samtang ga-emote-emote na bala sir no nito sumbong dara sa may Sumulong Highway Antipolo nga nagatanaw sa aton nga pagpangalagad. Shout out kay Edna Sumbong sa may barangay Baldosa Zone 3 sa Sumbong Family. Sure good ass sir Efraim Duran. May music request ka sir. I-send lang sir kay para mapatukar naton Drian ni ka K5 Andre. Kag ang song ka K5 Dre nga Libo-libong Buwan by Kyle Raphael. Libo-libong Buwan ka K5 Dre. Good evening lang ka Kim. Pa-shoutout lang ko lang ga sa lahat ng mga Paklibar family. Iba na bago lang ga pop-up. Iba niya mga message. No? Sa mga security guards man dira no, sa Western Institute of Technology or WIT, maayad-ayad niya gabi dira sa inyo tanan. I hope you're doing well, ha? Huwag niyo good pagpabayaan ang inyong kagalingon. Magjolo jacket ka mo dira. Or, good evening, Langga Kim from Langga Helmer, Felicidario. Hello, sir. Kamusta dira sa may Sara ka, sir, no? Or San Dionisio. Hello lang dira sa inyo, tanan. Si sir nanito, sumbong. Di ba taga ano kaganyan, sir? Taga La Paz, no? Baldoza, La Paz. Mga ka-K5 inom ka mo sang D3 Bio, agad mahatagan sang proteksyon ang lawas, batok sa trangkaso, sipon, nilanat kag iban pa nga mga sakit. Ini ang mayara sang antiviral kag antibacterial components. And of course, may mga ingredients kaangay sang virgin coconut oil, vitamin D3, kag of course, noyara na siya sa soft gel capsule. Nga nagahatagad proteksyon, batok sa mga trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga mga sakit, mga ka-K5. Oras alas 8:25 na sang gabi. Chillax ka mo dra. Samtang nagapamati isang aton siling mga songs. Ang song ko daw nga Dominga ka K5J pa request. Dominga nga Domingga. Malapit sa Domingo ba? Sige mga ka K5, chillax ka mo dra. Kay pamati ka na sa mga kanta. Samtang nagapahunay-hunay, nagarelax dra sa duyan. Kung sa imo nga hiligdaan, samtang nag-aubra dira sa mga, kung nag-apangyad-nyihad ka dira, kung anong mandarang imo nga ginakaningawan o kung ginaubra subo. Oras, 25 minutos, makaligad ang alas 8 sa gabi. Stand by. Magapanumbalik kita dira sa aton nga pagpangalaga. Dirigid lamang sa Saturday Night Suede, Langga Kelma.

0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Matatas mga butika.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na.
5: DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500. Garantisado Epektibo Aramis Whoa. DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
5: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
4: Efektibo.
7: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
11: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinabya kita mga ka K5 sa KK

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal

0: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for men. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay.
10: Happy kanuna.
8: DTX 500
10: Masaligan
8: Epektibo
10: DTX 500
8: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio,
8: ang Physio
10: yung may D3.
8: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Dupamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy. Guapa kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow.

0: Kampyon!
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, 45 minutos makaligad ang alas 8 sang gabi. By the way, good evening kay Langga Diding Antonio, watching dira sa may Pampanga. Kamusta dira ang panyampo, ma'am? Ama, bulubog na man bala. Good evening naman dira sa kay Langga Novi Paklibar, dira sa mga taga San Rafael, Iloilo, Iloilo. Ambal ni Daddy Edgar Badbadon, have a pleasant evening Langga Kim. Habang tumatagal, may tumitibay. Pero ang iban, habang tumatagal, nagakalasay. Tamugin, kulang sa, ano sir, kulang sa sugar. Wakalamay. So, waka K5 naton dara, ano? Ambal ni... Kay Ma'am Yasha Salbon, may dayad dira nga gabi dira sa imo, no? Kag sa mga ka-K5 naton, kung may mga pa-shoutout ka mo or gusto nyo pa maghingagaw, tawag, no? Tawag lang ka mo, sir, 0919-0986314. And if you have mga music request dira, nga ti gusto nyo mapamatian after this program, no? Mga ka-K5. Pwedeng-pwede gid sa mga ka-K5 naton, no? Amo na gani mga ka-K5, no? Love is something na gahatag sang kalipay. Sometimes, nagahatag man sang ginatawag nga kasakit. Abal rin nilang ga, Cheryl, paano ko ang balon sa iya nga? Wala man sang iban, pero hindi na ako masadya. Ahay. From Langga Ivy, ang balya, in reality, tanan man, nag-aagi no, sa pag-fall out of love. Pero for me, love is really a decision. Hindi lang siya feelings lang, kundi choice mo kung mag-stay ka sa tao o kung hindi. Ang balya ni Langga JC, ang balya, laka lang sa relationship na nagabalik ka pa sa core sang pagpalangga nila. Pero kapag naka-feel ka kano sang pagka-fall out of love, most of the time, dira ka na yaga ka-give up. Normal nga mabatsyagan, nga no feeling mo, do hindi mo na siya palangga, ang baliri nilang ga, Jace. Ambal nilang gaan, ambal na moment, kaya ma-fall out of love ka, matik, na may ginapangita ka pa, nga hindi mo makita o kung mabatsyagan sa iya. Not all, but mostly nagakatabo ni. From Langga Iza, ako na experience ko man na nga ma-fall out of love, but I chose to stay. That is why nga ti nagbalik man ang pagpalangga. Pag na-realize ni Langga Iza, nga palangga, yagin man na ang amo na nga tao. From Langga Bea, ambalya, I don't believe in fall out of love unless you base your relationship sa feelings lang. Kaya it will change gidman kung nagalabay ka mo sa naglain-lain niya mga seasons, emotions, and situations sa inyong kabuhi. Pero mo na ganun, no? Love is a matter of choice, mga ka-K5. Hindi lang siya basta-basta nga nagkakaulot lang. Choice siya kag-desisyon. Nabala lang ga, Jackie, nga nagpamati sa aton sarino nga pagpangalakad. It's time na para sa aton sarino. Shoutout!
2: Saturday night! Saturday night!
1: May dayad niya gabi, dress sa mga suki nato niya tagpalamati, dress sa city proper, sa mga taga Rizal pala uno, Rizal pala pala dos, sa mga taga Barangay Veterans Village, drama no, sa mga taga General Luna. O, ano pagidra nga mga areas sa city proper. Tanan-tanan ka mo dira. Sa mga taga Molo, dira sa may barangay Katilingban, sa may barangay Boulevard, sa mga taga San Juan, Kalumpang, sa mga taga Kasing-Kasing, may rayad yun nga gabi dira sa inyo tanan. Kailang ka, Higino Sumagaysa, good evening. Dira ano sa may Santa Barbara, Iloilo. Bupamati man dira sa ato, no? Ang pamilya Hanaysay. O, pamilya Hanaysay, Catalonia, pagirin. Ang mga ka-K5. Daraman sa mga taga-pototan. Maayad-ayad niya gabi dira sa inyong atanan. Kagati, syempre, no? Sa mga taga-uton. sa mga grupo tada maid ayad nga gabi dira sa inyo dira kanday Meg dira sa mga pamilya ni KK5 ba chocolate maid ayad nga gabi daman sa ano ko da lola ko kay Nanay Rita dira sa may banwa sang Leon sa Iloy ko man dira kay Jama Montaño Caluyo kag dira man sa akon nga nanay dira nanay kay Auntie Eden pa shout out lang dira sa family ni Ma'am Jackie sa may banwa sang Haniway. Hello, hello lang dira sa inyo ha. Kag sa mga luyag pa yung magbakal subong, galakat-lakat, tulok-tulukan, dirang imo nga ginalakta na, damo sa mga buho-buho sa kilid sang dalan. Damo man sang buho-buho sa tunga sang kalsada, at sa maling haro nagligad, ho? O, damo na sa nagkaladesgrasya tungod sa buho sa dalan. Especially kung nagamotor ka ba, siyempre, hindi ka man, kung taagahon or tama na kagabi, tawahin mo ng dalan, hindi kang panting naman yung paisa, medyo madasig-dasig man yung pagpadalagahan mo. O, matansya mo ang imo ka dasigon, pero hindi mo matansya kung madisgrasya ka tungod sa buho sa dalan. And one of amo mananakit anaton yung mga problema na rin no, sa mga dalanon sa Iloilo City. Damo sa mga buho-buho. O, dala sa may palibot sa Haro Plaza. O, dala sa may CPU area. Dala sa may San Isidro. Ho. Dala sa may area sa Sambag Haro man. O, dala sa may tawag na... Lapit dira sa may Ceres Terminal. O dira man sa may Tabokso Baharo sa City Proper. Dira sa palibot sa Iloilo Central kag Iloilo Terminal Market. Bahawa mo ng urugtasan ang mga buho-buho sa dalan. O ano pa kung kaisa yung nahulat na nila man, may magkaladisgrasya kang magkramatay. O para lang mag-action. Pero so far, dira na sa may Kamaligharo itong viral nga may nagkaladisgrasya ligan. Natapalan. Natapalan. Ako na kung kaisa, no? Kung hindi pa ma-post sa social media, hindi pa sila magulula. Amo ginang batasan sa mga taga-gobyerno naton. Hindi sila mag-viral, hindi sila mapalaptikan dira sa mga radio stations. Hindi sila maghululag mga kakefile. Thank you so much sa mga nagupod diri sa aton nga pagpangalaga. Kaupod naton sa Master Control K5 Andre Fred La Pastora. Sa aton sering nga news center ka K5 Sunny Sarabia Punay. And of course sa aton sering nga patrol mga ka K5. Oras alas 8:52 na sang gabi kailang ka Just for John Lanterna sa may distrito sang Arevalo. Hello, hello! And sino pagidira nga nag-pa-shoutout sa aton. Pasensya kung wala ako ma-acknowledge rin yung mga comments kasi nagkalatabunan. Sir Mac DJ King, Jade Biatingo, Ma'am Aisha Aman, sa mga K5 Iloilo Solid Supporters dira sa abroad subong, maayad-ayad niya gabi sa inyo tanan. Kaga, syempre mga ka-K5, good night, good night. Kaga ko naman ang inyong langga, Kim, na laging may patikim. Just call me langga, I'm one call away. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 2, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
5: Hindi lang carots, mga kuturan.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Listening na mabala ni mga flowers na damong probiotic.
3: Basta.
2: Ano tayong engineer ba?
6: Maitukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
7: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay pasta miki bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
3: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
7: Yes.
3: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
7: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may tisika kada adlaw.
3: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud maging mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
7: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
3: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
7: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan damo mabulig, damo mabukbo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang bitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times paginturo no?
8: Sobra pang iban. No?
7: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, mighty say kay mo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
9: DTX500! Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, tinatong score ka ni
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX500?
10: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad. Bali, 2 times at
9: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX500, kay ako mismo tested and proven, na best get ang DTX500.
6: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
7: Ako ya, Sir JP, kaya inom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
8: Abaw.
7: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapikto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Way gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
8: Carrots da.
7: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
8: Mm-hmm.
12: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
8: Sir Boy.
13: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
7: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
13: Correct.
7: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
14: Ano sekreto niya?
8: Milig sa taguay?
7: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy.
14: Dizzy ko no, dizzy.
8: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plus mo. Uy, 19 ah.
14: Nakakampiyon ni
7: Magpitch. Kablog ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
8: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
14: Maligo kadlaw-adlaw, no?
8: Basic.
14: Oh, maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
8: Ang
14: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
15: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: So, wow.
15: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
8: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa inyo?
15: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
16: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa
17: libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tutuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
8: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
7: Uh-huh.
8: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
7: Uh-huh.
8: Kung baho, pagitang ilok.
13: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-iapon.
7: Ah, wala magtaas.
8: Wala magtaas.
7: So, wala.
8: Steady lang.
7: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
13: Confident.
12: Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
7: Mm-hmm.
12: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi.
13: Mangapi na ta.
12: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
13: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayunin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
7: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar.
12: Mm-hmm.
7: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
12: uh-huh.
7: Hindi red sugar.
12: Uh-huh. Natural sugar.
7: Natural sugar.
13: Stevia. No? That's why healthy ginikaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na.
12: Mm-hmm. Kay engineer ya pang pabakod, extend.
7: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya.
12: Mm-hmm.
7: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
8: Thank you sa suporta, Sir Boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Ang fat boy,
13: uh-huh.
8: Hindi man tanan nga fat line. Ah.
13: Correct.
8: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
7: Mm-hmm.
8: Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang mayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
13: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin ng klase sa aton lawas?
7: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
13: Oy,
7: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
13: Uy, messenger, no?
7: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
13: Uy!
7: The work hand in hand, Sir Boy.
13: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
7: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo.
13: Mm-hmm.
7: Kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo siya ang gituwag insulator.
13: Mm-hmm. Insulator.
7: Kung no? Sa kurinti pa,
13: covering.
7: Cover. Dapat may cover para di, ano?
12: Hindi maglakta.
7: Wala ground.
13: Mm-hmm.
7: Importante gid ka tama ining fats. Kaya gaamo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals.
13: Mm-hmm.
7: And fats that kills.
13: Mm-hmm.
7: Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
12: So ang aton lawa, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme.
13: Mm.
12: Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay. Nga gina-promote niya ni ang health sang imong liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imong nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kagang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
7: Kung kainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
18: Uy,
7: in short, hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa ang mga sakit sa brain.
18: Dementia.
7: Dementia. Kung once nga ipala inom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role, meaning pa protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
18: Kampyon.
12: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
18: Kampyon, paano bala ginihimon ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Ditri Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang Ditri Bio para sa imo.
19: Ditri Bio with Physio.
20: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang Ditri Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
19: Ditri Bio.
21: Ang Ditri Bio.
19: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
19: Yung may D3.
21: Magabuti ka.
19: Ditri Bio.
22: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry na amon patumaron sa Ditri Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang tamisaron ni lula. Bangod ina sa Ditri Bio.
19: Ditri Bio.
21: Ang Ditri Bio.
19: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
19: Yung may D3.
21: Magabuti ka.
16: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
11: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
7: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
11: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine, ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila ya sa kwan sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo ko ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
23: Kalma lang.
11: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
18: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon sa D3 Bio.
11: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
7: May ara kang itawag import immune system.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!

0: Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Good news!
2: Good news!
1: Iyari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow.
7: Ayos,
8: gid. Kamuman bala, testingin nyo
7: ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar.
9: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epic.
9: Tipo.
1: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
1: Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: E3 Bio. With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.

0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Yaaga pa mati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM。アンカーハンピョンネストショーンサイロイロスレイ 88.7 K5 News FM。

0: birthday.
1: K5 News FM.
2: K5 Galingawan Time.
3: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
4: Ay, tuod ka! Wow!
3: Oo, tuod-tuod na, Day.
4: At yan ang akong role, Day.
3: Bali, ikaw ang kagaw.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon puti. Nag-try ako to march ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akay, walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Hashtag 1 capsule treated after 1 week. Nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nanggit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
1: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggod,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tayo.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar.
11: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalika.
12: Epic.
11: Tibo.
12: DTX 500.
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Muna'y naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. TTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-espress sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Talinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Kasi Lane, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabangal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
13: Para sa matinong nga dugo.
11: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Mas tagtinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
13: DTX 500.
11: Masaligan.
13: Epektibo.
11: DTX 500.
9: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3,
13: yung may Physio.
9: Ang Physio,
13: yung may D3.
9: D3 Bio,
13: mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati, gita ko yung sa K5, kay do amuna sa ang akon nga kapi kung aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw.
0: Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
5: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galing Awantay.
2: Berta! Berta! Nagtawin ako sa lota! Imusta da! Imusta da, Berta!
3: Ha? Sa din ta bakad do?
2: Imusta gamit mo, layas na ta!
1: K-5 Galing Awantay.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
6: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapilan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
1: K5 News FM.
13: KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
16: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
18: Good news!
16: Good news!
18: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
15: Kadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo ang atay,
24: happy ka nunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500
23: ikaw ba na
24: ang may diabetes?
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
23: kagga kontrolar
24: sang imo blood sugar.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
23: yung may PCO.
24: Ang PCO
23: yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
23: yung may PCO.
24: Ang PCO
23: yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay na ka-K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: I love you.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: Hey, hi, Galingawan Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Matakas, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio. Yung
5: may D3.
7: Matakas, mga butika.
9: May family history ba na kamuos ng diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: Epektibo!
10: Aramis!
9: DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
10: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauha!
10: Si may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka
5: ka butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
1: K5 Kalingawan sa Barangay.
0: Yes!
16: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalino Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
20: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Extend Hood Superman. For man.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
4: pinakabarato nga dito
5: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
4: pinakabarato nga dito.
5: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
9: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
7: Food Supplement for Men.
12: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tatilo ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw bala
7: ang may diabetes.
2: diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalrika.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Owex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: With BCO.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santag Bacaro. Tunay, naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kadamog it sang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Natapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
6: Mga magabuti ka.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahal Linas sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masalikan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta,
12: nagapula kag nagakatol,
11: mag-eye care gold.
12: Ang kapsula
11: nga himo para sa mga mata,
12: may yara ini sang superior antioxidant.
11: Para sa mga mata,
12: kaangay sang lutein,
11: vitamin A,
12: vitamin E,
11: vitamin C,
12: zinc,
11: kag bilberry berry extract.
12: Eye care gold.
11: Ang mas ginpabasko nga kapsula
12: para sa mga mata,
11: eye care gold.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon,
11: magtumar sang Eye Care Gold.
12: Kag patuluan
11: ang mga mata sang Eye Care Drops.
12: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Eye Care Gold.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 10 After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty

0: Mabagal nga buti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabagal sa mga buti ka.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
3: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
11: Yung may BCO!
10: Ang BCO!
11: Yung may D3!
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: Mga butika.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
1: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
4: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
9: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
11: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kay isang man ka registered nurse sa nagsug kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. E sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K5 News FM。

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problem. Magid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko.

0: sa akong serbisyo sa iya. Para mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mata nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay.
1: DTX 500
3: masaligan,
1: epektibo.
3: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
1: ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500
1: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
3: kagga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
1: masaligan,
3: epektibo.
1: DTX 500
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio. Ang D3
1: yung may BCO.
3: Ang BCO
1: yung may D3.
3: D3Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio.
1: Ang D3
3: yung may BCO.
1: Ang BCO
3: yung may D3.
1: D3Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3Bio.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Dugumati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, natapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas gin pa Pasko kag mas gin pa nami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata, may superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: X10 Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy at stamina
11: para sa tigasing performance.
20: X10 Food Supplement for Men.
11: Para sa matino na dugo.
20: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
20: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
11: DTX 500.
20: Masaligan.
11: Epektibo.
20: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
20: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
20: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
11: Masaligan.
20: Epektibo.
11: DTX 500.
20: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
20: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
20: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
20: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Mabakas,
4: mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yumay D3.
4: Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500
6: garantisado,
7: epektibo,
6: aramis
7: mo. TDX 500
6: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uhas?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauhas?
6: Masi may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado,
6: DTX 500
7: DTX coffee mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX coffee mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa mga butika.
10: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga dagpalamat.

Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Hali ka mga lamaw! Ari nga ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman
11: for Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas

0: 사망하는 그날 라잉의 에너지
1: DTX 500
0: 마사리가 DTX 500 E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3
0: yung may Physio,
1: ang Physio
0: yung may D3.
1: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio,
0: ang D3 Bio
1: yung may Physio,
0: ang Physio
1: yung may D3.
0: Mga kaps, mga buti ka.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatunton ng Tinig ng Reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa Gihapon makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kaway pa nga sige hapon kamo, nangin ba din nalag-un? Kag nakapadayon man, biskan sa piyaksa, nagakalain-lain ng mga pagtilaw sa ang kabuhi. Kaway pa nga sige hapon, permi naton ng ipangabay diri, sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kun ang aton handom lamang diri sa kalibutan, may nuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan. Pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton.

tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo ka utod, mga kabyanan, nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisang magbalik sa diskalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kaya kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga, ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga, basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes kita magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalip mo ito, kami po'y numulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aaral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang si Euro Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At nanawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Padayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo na nga sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon pero siya nagkadto diri sa kalibutan, nagpakaimol agod nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol. Kita daw, hambala, butangan ko daw, kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon, maluwas kita, kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan, simple lang. Ang kaluwasan, amungid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, guba sa kalibutan, ang nakapakorrupt sa kalibutan, kay corrupt man dito sa wala pa gani ang baha. So, no, sa aton mabasa, sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 11, versikulo 12, corrupt na, wala pa gani. Muna, di kita matingala, subong, ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kay corrupt na daan ang kalibutan, sang una pa. Muna, di kita matingala, dra. Pero, kita tanan, na corrupt man kita tanan. Nakurap ang aton physical, nakurap ang aton spiritual, nakurap ang financial, nakurap tanan. Diri sa kalibutan. Kaya nakurap man ang kalibutan. But balon, naguba. Kaya pala ang pulong nga kurap, kumbaga na dunot, wala na. Kurap na. So, amo na nga ang aton himuon. Kay ang aton nga kalibutan, huwag naman ni siyang lain nga destinasyon, kundi sunugon man ni sa Ginoo, ipurify man ni siya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos nun. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 7. Ang tanan man nga butang sa kalibutan, sunugon sa Ginoo. Suno sa 2 Pedro 3, versikulo 10, 11, 12. Pero may bag-ong kalibutan nga gintigana ang Ginoo. Ngayon tawag siya nito kag bag-ong langit, kag bag-ong kalibutan. Bag-uhon man yung kalibutan. I-purify na siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling natong diri nga ato nating uhaon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kaya kung hindi natin siya hatagan sang labigid ng igtulapangon, amo na nga, base, paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaya sa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela, amo man ang, alain-lain man tayo mga priorities. Pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom mga gusto.

tugin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto mag-obra tungod kay para makakwarta. Ano sa in short para gid makakwarta. Dayon kun may kwarta na gusto pa gid nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No indi makontento. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga dapat aton gina siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kaluwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan. Gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintigana niya nga kabuhi nga walay katapusan. Sa mga putli na ang tingipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi, amo na nga sa suwong palangdaan pinsaron naton maayo. Pero kung naton basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan ni wali sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3, versikulo 8, hamalito nga magpakita, magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, umutumalon, nagkitgang kabuhi na, kay kumakit istorya kita panghinulsol ang botambalon naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios, 1 Juan 3:4. Amo na nga kun makahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Dios. Basically amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagid gali ang kasuguhan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments still binding for Christians. Mo na nga importante nga ato maintindihan siya. Amo na nga ang tagsaka mahinulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong niadan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa atong mabasa, Hebrehanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang Espiritu nagkunsad sa dagway sang isa kasalampati, sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan, kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya nahamutan kugid. Suno sa aton basa sa Lucas 3:22 o Mateo 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Sisos nangamuyo bilang aton talus ka garantiya kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay sempre na separar man siya halin sa pagkasala ni Adan. Wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gigamit na ang mga patriarka nga direct communication, agod na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan nabuksan, agod nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit ginpabay-an nga bukas kag ang kasanag ikan sa trono sang Dios nagasilak sa mga tagipusoon sa mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot asang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon.
So muna nga importante kaayo. Dayon ang laygay sa Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sa Ginoo. Kag hindi kamo magtandong tandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sa Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye siling sa Ginoo ang makagagahom. 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 17 kag 18. Anong botambalon makautoran sa mga pulong dari sa among bersikulo? Ang nagapahigko sa sini nga kalibutan amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24 bersikulo 5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inog pahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31 bersikulo 18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inog pahuway isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw komon na lamang nga adlaw ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo. Ginpahuayan kag ginbindisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga kung ang tao maginulsol, daon magwa. Ambo talon magwa. Magkanto ka sa lain na planeta. Magkanto ka sa ibang planeta. Dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na magpraktis sa mga butang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo. Hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan dira is maginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko abal sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4 hindi pwede nga man kita ginkaabig nga mga adulterer and adulteresses kung kita makipag friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan uyunan, imugyunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Amo nang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kaya wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan? Mahimo kamo magpalapit sa amay sang alan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay, ipresentar ini ni Hesus sa atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya iga pabanaag sa inyo. Batunon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang ginapaabot gikan sa mga anak nga lalaki kag babaye sa Dios. Ginatan-aw ko ang mga pamatan-on karon kag ang akon tigipsuon naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na muna, di ba? Ang kabataan ang paglaom, pag-asa ng bayan o pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lantaon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kung magpagamit si Ginoo. Kung sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon hanungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Shadrach, kag Shadrach, Meshach, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nag-edad sang pagkabihag nila, nag-edad sang mga 16 to 18 years old.
ang apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling ang pagsulod sang imo mga pulong nagahatag sang kapawa. Nagahatag inising paghangop sa mga simple. Kag ang maalam nga tao nagasulat sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo. Proverbs magkotoran nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agud nga kita yaman pagkamayon tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila. Nga tuytoyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tuguto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran subong tao sang ilang laygay. Kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general apang ang mapinoboson debutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na nungod sa mga nakadaog or nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang gasiling, kung wala ako, wala kamusing mahimo. Juan 15:4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kaga ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimoon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan, nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kung tumano naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kag inlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapinubuson sang tigipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pagbalor. Wala nila makilala ukon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi ilabaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kun mas dako ang aton kaanggin sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpagigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpagigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gid na siya, nga once nga ikaw madasigon sa pagalagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang nalipay, diin man na siya, damo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila o natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa eskwilahan, amo tumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan there is kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon, rayon i-apply sa kagulingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tulunghaan o mga eskwilahan ni Kristo, mo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo,
sa pagpauswag sang isa kaginharian kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Muna nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sa mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna sa kalibutan, andong kung ano gi sila mangin sikat sa kalibutan pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pag-alagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ila tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan kung may ara ka man no, honorary kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na dira ang mga crowns nga ihatag, mga padya, pero ang sa langit baw hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos, kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugma gid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa bugos naton nga kusog, kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong. Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kaugalingon subong nga siya putli unot 133. Kun himo naton ini sa hindi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios. Kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas. Kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadalaman kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3 versikulo 2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma, kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13 hasta sa versikulo 16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kagulingon, kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kag ginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud, mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini, kag kon sa bisan ano nga mga butang may tuhay ang inyo pangunahuna, ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod muna ang silot batok sa malaot nga buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bungos na nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Ecclesiastes 8 versikulo 11. So dali mag-uturan gin kumpara si Pablo nga nagatinguha nga malabot niya ang lalabuton. Wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o naperpekto na siya. Pero sa pihak, bangod kay sa wala manihimo adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan na kay nga man, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte, daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang
Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka, grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. So, wala naman kita chimpo mga padayon, tapusuntas na huwag makangamayon. Mapagpalat mabagi naming Pinong Diyos, namurulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, pagkabait gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, ganoon din ang CEO Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa aming mga pagkulang pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, pinasalang proteksyon na wa matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito ay aming hinahiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arang yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
5: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
6: Pasto,
2: ano ba yung interval?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hineroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
7: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado, Dok. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
7: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
7: na,
3: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw natong score ni
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times ati.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
7: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
7: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
7: Grustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gin malikawan, i-on ang puti ng karne na kabalos. Ang...
7: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago nago lang na siya.
11: Ano sikreto niya?
3: Milig siya tago ay.
7: Wala siya panago siya trabaho, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi saya pila edad, sir boy.
11: DC ko no DC. 19
3: nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
11: Ah, kampyon ni mag.
7: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amunin mga extract ngalin sa papaya ng kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE ng kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
6: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
7: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para oh, mabawas ang ilo.
7: Si siyempre, mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio Fresh.
7: Mm-hmm. Damo yung ano, hindi ka sa iban niya deodorant. Try nyo Klinika Dio oh. Fresh.
15: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way kay pikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga akigay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas ka.
3: Nakapangapi ka na.
7: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
15: DTX Coffee Mix.
11: Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni Mer-ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweetener ni stevia pa which is really good sa imo blood sugar
15: kasi it's a natural sweetener sir boy. Pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
15: Kompleto na lang sir boy ang protection no pugaan ta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio. May oh gatamis ang D3 Bio eh no may protection ka na sa kagaw
11: may protection
15: may
11: pa?
15: Antioxidant ka pa
11: may protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio ang gusto yan ni General Bagat indog tanan
7: kung aga kapakapis siya butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, sir boy.
15: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
7: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblax ni, oh. Lipids. Oh.
7: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Nagpamati sa aton.
7: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, na
7: glutathione na nga ang may glutathione sa kada cellula tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals gapang damage siya grabe ang Ginoo no di may ga-damage ang ato cellula
15: may ga-repair man
7: ga-produce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
7: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats.
15: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
7: Oh, pero may natumpatihan sa una, no? Kaon mani.
16: Kaon mani. Oh.
7: Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa mani. Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
15: Oh. Layo lang.
7: Layo gidya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko makuha ang the same effects ng
16: D3 bio. Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
15: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
15: No? Nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag, short circuit. Ahuman na ang aton nga...
7: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos? Oo. Di ba gasiga-siga?
16: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
17: Gabi no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatag may lipids siyang nga help putos sang ginatawag nga cell membrane. membrane and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung dito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinmosilula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
7: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na pipermina mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
15: Every 8 hours.
7: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
15: It's all natural.
7: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
21: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mayra pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
7: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
15: virus,
7: no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Bisan dengue gani inom ko.
7: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag dengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitog envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila. Hmm.
7: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria. Sang
7: ano, even bacteria, mga tibihon na, inom gid mo ditribayo.
3: Hmm? Eh, ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: City sa Kalinog Branch kada Martes kag Biyernes alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog sa Miagao Branch kada Domingo alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street Baybay Norte Miagao kag sa Iloilo City kada Domingo, Lunes kag Miyerkules alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Igaayong lawas halo halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:34 na sang kaagahon.

Good morning mga ka-K5! A blessed Sunday morning sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati! O, plastar na, plastar na, plastar na! Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na! Kagbangon na mga ka-K5! Kamusta na darang aton sa ring mga suki? Sa syurad, kag probinsya, sang Iloilo, sa nagkalain-lain ng mga bahin o kung area sa Western Visayas. Good morning! Habagalin nila mga KK5, start your day with a smile. Of course, to end it with a smile. Yuhom-yuhom, wala sang madula sa imo kon mayuhom ikaw. Kung may mga problema nga nagalabay sa imo nga pagsinarayo, pagsinarayo, o sa imo nga pangabuhi mga KK5, habagalin nila, if there is rain, or after every rain, there is always a rainbow, diba na? Oh, mangin na madinuagon gid ang imo madulom subong nga kabuhi. Sa mga ka-K5 naton, welcome na welcome na kamadari sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News. Ululupod kita halin alas 4:30 tubtob alas sa isang aga. Siyempre, ang inyo subong anchorwoman subong aga, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Good morning sa mga bugabugtaw aga pa, basta matag Domingo, kun basta kada adlaw gid nga pag bugtaw-bugtaw, pag strive sa ginatawag nga pagpangabuhi. Sa mga may mga karinderya, diba na naton, basta may mga kalanan, o may mga negosyo, aga pa magbugtaw, aga pa magbangon, para ti at least, no, matemprano pa matapos ang mga ulubrahon. Hey, hey, hey, it's a beautiful day. Sa aton nga mga ka-K5 dera, sa mga nagabiyahe sa sikat, tricycle, sa mga kabarangayan, sa mga suludlon, sa mga subdivision, o bala na to, namun nga mga inoras, may mga nagapila na mga ka-K5. O I hope nga ti may buwan naman na nga pasahero, mga sir. O kulo pa nga, pilang ka mo dera, ah. At syempre, subong mabulubugnaw, kumbaga, ang aton subong nga panyempo, ang huyop sang hangin, kay kagabi nga daan, kapatid kahapon, o nagtupa ang pag ulan-ulan mga ka-K5. Dara sa mga suki naton yung mga tagpalamati sa mga nagbaligya dara sa Malunggay Pandesa. Mga ka-K5, tinaban-laban may nagalibod na nakanagasigitan Malunggay Pandesal. Pero syempre namit gan na ipares mga ka-K5. O sa kape, o kag namit na parisan man kung may mga bukas na darang aros kalduhan, o mga batsoy sa inyo tagsa ka mga areas, mga ka-K5. Good morning, good morning, good morning sa mga suki naton dara sa 1st District of Iloilo, sa mga manguma, sa mga manugpangisda nga tibalaan naton ang alas 4:30 kung kaysa late na para sa ila. O sa mga kilala at mga farmers dira, gusto nila matemprano pa matapos ang ilang mga ulubrahon.

iba ni mga taga alas dos, alas tres, nagakadto na sa ilatag sa ka mga kaumahan. Kaya baga nila mga ka K5, early bird catches worm. Kuno mo ba catches worm? Oh, usually, amo ginang routine, no? Kung temprano ka pabugtaw, kag kung arab lang productive ka, kaya siyempre hindi pa amo nakainit, or hindi pa amo nakadamo sang tao, malang nga naga, pakadto pa ka rin. O mga ka K5, di kalingaw ka man mag-ubra nga ikaw lang bala isa, o bisan magpaninlo ganin, di ba? O mas nami magpaninlo kung ikaw isa lang sa balay, o kung sa kwarto, o mga ka K5, diba? Sa mga listeners naton, dera sa may segundo distrito, good morning! Mga merkado, subong ang market day kada Domingo, dera sa second district. Good morning, dera sa inyo. How are you? Kamusta? Dera mga balaligya? Ta fresh pa? Okay, dapat na ya. Wala nyo ginadayaan ang inyong mga, ang inyong mga customer. O, kung sa mga isda man ang baligya ninyo, o sa mga utanon man dira mga ka-K5, o para ti at least may ginatawag ka mo nga suki, no? O para balik-balikan ka mo sa inyong mga customers, mga ka-K5, sa inyong mga... O, mga nagapamakal dara sa inyong mga merkado kung talipapa man, kung inyo man dara nga pwesto, o dapat wala ka mga pangdaya para sa mga kiluhan ninyo. O damo na nga, di ba, no? Damo na nga mga event sa mga nagapamati. E subo, probably yung naka-experience na kamusina ang iban nga pangdaya sa mga kiluhan. O tingala ka nga do, wala man isang isa kakilo, pero kagagamay manimay. O pero ang in-declare sa imo, ito isa kakilo. Iban may mga daya, ilang nga mga kiluhan. O ang bagan nila mga ka-K5, ang karma nagabalik, no? Ang karma maga... karma is digital kung maga... O, kung ginadayaan mo na ang imong mga customer, o maabot gid sa punto nga ti sa uli, maadakpan ka gid, kasi maubusan ka pa sa mga customers na Sir Carlo, Senior Hamele, o kay Ma'am Mary Recabar, blessed Sunday morning. Listening dira, sa may Florida, USA. Saturday dito subong 3:39 p.m. O, kamusta ang panyempo da, ma'am? Usually, anong routine dira sa may Florida, USA? Basta amo na nga mga tawag na, amo na nga mga inoras, alas stress. Usually, hiling mo na sila sa mga ball games, mga football or mga soccer. Usually, dira na sila nagatipon-tipon, no? Ang mga taga Estados Unidos. Good morning, man, sa mga overseas Filipino workers dira. Ang ating nagabaka-baka para makatrabaho dira sa luwasang pungsod. Okay, sana huluhidlaw man sa tawag na, no? Sa ilatag sa kabanga pamilya man, dari sa may Pilipinas, galing anong mahimo mo? Kumuman sang mag-ayuhan ba lang inyong pagsinarayo, ang inyong pagpangabuhi mga ka-K5, kung kaysa ga, pasimpalad ka kumbaga sa abroad. And by the way, pila na lamang katulog, may countdown ka na da ka-K5 Paul. O September 1 na sa may ano? O September 1 na sa may Martes. O nag-warm up na ni si Jose Marichan. Ano naman niya, kanta ni Jose Marichan ang gusto ninyo mabatian sa September. Ano na ganyan yung mga kanta yaman? Whenever I see boys and girls selling lanterns on the street, aba. O sa mga ka-K5 naton, malapit na lang ang Burmans. Luha na lang yun lamang katulog mga ka-K5. Kaya subong Agosto 30 na. Sugay-dugay. O sa Burmans na mga ka-K5. Ito yung bala na ito. Damo siyang nagahulat sa ginatawag nga Burmans. Basta ganit mga Burmans, sa feeling mo, do puno bala sang pagpalangga ang komunidad, di bala? At makabati ka sa mga ambahanon. You feel nga despite sang kagamusang kalibutan, damo sa mga kalamidad, damo sa mga bayolente nga mga nagakinatabo. But at the end of the day, you'll feel bala nga ti tawag na despite sa mga kagamos ang nagakinatabo, no? Sa kalibutan, mga ka-K5. There's always hope and there's love in the communities. Damo sa mga pamilya, pati nag-aaway-away, pero mag-abot gani ang mga Christmas season, Burmans, mga ka-K5, dira sila nag-reconcile, nga ginatawag, no?
Ang kabay pa nga ti ang mga dapat i-reconcile especially sa mga magpamilya no, sa magparent, sa mga magutod. Oh, kabay pa nga ti ang mga kung kaysa hindi man malikawan no, away-away, bisan diin man, bisan sa workplace, o bisan sa relasyon, o bisan sa pamilya mga ka-K5, o bisan nga ni sa barangay ba, barangay. Sa mga ka-K5 na to, no? That's why ti kabay pa nga mahatagan ka mo sang kahigayunan nga makareconcile. Magani nila, tao lang man kita nagkakasala. Pero magani nila man, nga... Sala na ako, for example, you've done it once. Pero kung kapila liwat-liwat na, then it's not a mistake anymore. Mga behavior na ina siya. Sometimes you just have to learn to apologize. And of course, learn to forgive man kung sa imo na kasala ang isa katao. Ang bagani nila, healing takes time and forgiveness takes time as well. Kabay pa nga makalabot kita sa amo ng mga punto. Kay kalain, no? Kung for example, may mga kaaking kita sa iba niya tao, o sa inyong mga partners, sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga utod. Do feeling mo bala, do something may kulang sa imo, bisan ano pa na ang mga achievements mo sa kabuhi, mga ka-K5. Especially kung pinamilya ng istoryahan. Di bala, Ma'am Beth Edarlilia, dra sa Batsuyan, sa may Maspasan, Kalinog, Iloilo. Hey, Sir Arturo Lilia, good morning. Sa mga taga 4th District, kamusta ka mo dra? Kamusta dra ang panyempo na ulan-ulan man bala sa mga nagapamati sa aton via K5 News FM Pasig City. Good morning dira, upod natin sa technical side si K5 Von Soligan Sapio. And of course, good morning man sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati. Naragatutok na dira sa ilang mga radyo man, Bluetooth speakers, sa ilang mga cellphones or TVs. Dira sa may Quinto Distrito, listening via K5 News FM Sara 88.7. Dari naman sa Iloilo City, by the way, dira sa may Sara sa technical side, I guess si K5 Ramelo, K5 Paul. Si K5 Ramelo Rams Palet. Good morning man kay Ma'am Duwin Bolivar Kinyan Nola. O ano ang ginahimbos sa subong aga pa? O namit magkaon sa mga tinanok ba sa aga pa, no? Tinanok nga saging, tinanok nga mais, tinanok nga kamote. Bo, grabe, no? O namit man ang mais, bilang nga kinukot. Bo, kinukot. Ang mga paborito ni K5 Kisha, kay ni K5 Saira, dress sa Mayharo Plaza. Basta matagahapon, galing ila mo. O namit man sa mga kaumahan, amo lang imo nga pamahaw, bala. Tapos parisan mo sang mainit-init nga kape sang DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang Uy. Makadamo sa mga kalamidad nga nagaka-experyensyahan sa aton sering nga mga kauturan, sa aton sering nga mga ka-K5 sa Luzon area, may mga habagat. Kagti bala naton damo sa mga nagkalarumpag nga may mga nagkalarumpag nga mga tay-tay, mga nagka-collapse ng mga porsyon, o may nagluntad man yung mga landslides sa mga ka-K5 and damo no, sa mga nagkalamatay over the past few weeks sa mga nagkalalumos. That is why nga ti, let's pray for them. Just like for example man, natabo man dito sa Nepal. O ginatos ka mga tao ang nagkalamatay matapos ang isa ka flash flood. O ganit na hambal nga hindi mapakta ng aton nga pagsinarayo. Hindi mapakta ng aton nga pagpangabuhi mga ka-K5. Arab lang, abi mo, subong okay pa. Agyan ka mo sa mga kalamidad. Agyan ka mo sa kung ano man tara nga mga halalatan sa kabuhi, sa aton sininga palibot, sa environment naton, sa nature naton. Wala ka kabalo. Asa lang dira galing imo nga kabuhi. O sa iban dira mga nagala disgrasya. That is why kadahali naton sa aton nga puluyan, kada bugtaw man naton, dapat nagapangamuyo kita mga ka-K5 para magiyahan kita, magmagaan ng aton nga tagipusoon. Kagati, syempre, no? Tawag na. Pangamuyo ka man sa malawig nga pagpangabuhi para sa imo nga mga
pinalangga sa kabuhi. For example, sa mga kabataan mo, kung gagmay pa. Amo na nga dapat, no? Bisan diin ka lang man magkadto. You just have to be kind, no? Sa mga ka-K5. Na kita kabalo ko, nasa sanoo lang kita. Let's just serve our purpose, kumbaga. Diba lang? Sa mga listeners natin, dara sa May Mandoriao. Sa mga nagahimos na padulong sa mga simbahan. Kaya basta Sunday, it's church time. It's family time. And of course, mga ka-K5, it's time para nga makapahuway-huway. Especially sa mga nagatrabaho sa gobyerno. Oh, by the way, medyo malawig-lawig ang bulbakasyon dara sa mga nagatrabaho sa gobyerno. O kung sa mga nagpatigayon man sa mga austerity measures, no? Kay Buwas nga adlaw, ni Noy Aquino Day, mga ka-K5, it's a regular holiday. Oh, si ka-K5, sino ganing? Sino sa inyo? Hindi mo duty? Tanahan ka mo duty, yeah. Si ka-K5 Jessie, ba? Paunay-unay na yung Buwas, ha? Okay. Oh, si ka-K5 Ella, wala man Buwas. Kaga sino pa si ka-K5 Jenny? Mati, amuning iban mga ka-K5. Kapalit na si ka-K5 Jenny, nag-live subong nga Domingo. O para tayo yun, naling kahapon nasa sa Buwas nga adlaw. Makagkapin pa sa mga nagatrabaho man sa government. Nami man ang natawag na no, mga nagatrabaho balas ng government. Okay, te syempre duha ka adlaw ang ano no, ang day, ang weekly nga pahuway. Ang Sabado Domingo kag ti syempre basta mga matag holiday wala man duty, di ba? Di ba Sir Alex Sasabo, good morning. Adra sa May Banuwasan nga Miagao. Adra sa May Airport Mandoriao, good morning. Adra kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay. O, dara, siyempre, no, sa may tintin, turo-turo. Bao, ituro mo, ang kanon mo, may suriso, kaon-kaon ka mo, dara, namigit ko matag-aga, may unod na balang tiyan ninyo. Yung mga tao man, no, nga, hindi mahilig bala sa pagpamahaw. O, mga ka-K5, de bala ba, Joanna Panier, dara sa may banawasang Leon na Iloilo. Sa atong sarili mga suki nga mga tagpalamati kay Sir Ricky Manaay madara. Sa iban pa natin yung mga listeners dara sa Mandoriao, sa mga taga Bulilaw, sa mga taga Bakhaw, sa mga taga ano pa kayo dara, sa mga dara sa San Rafael Mandoriao, dara sa may palibot sang Mandoriao Plaza, kag iban pa kayo dara nga mga area, sa mga nagapahunay-hunay, halin sa mga balay ilimnan dara sa may distrito sang Mandoriao. Ang baga ni nila, inom ka mo ang makaya nyo lang, drink responsibly, hindi mag-aabot sa puntong at nag-tulog kamusto nga sa dalan. Okay, base budlay na mga ka-K5 o base tripingan pa kamudra sa iban nga mga tao, no? Hindi mo na ito matawag na hindi mo man bala matik advantage ang muna nga mga sitwasyon. Although nga bala nato, yung may mga nagalibot nga kapulisan naton, pero mga kriminal, ang mga may malain, nga mga ginhawa, nagahingita lang man sa tiyempo, kumbaga, nga makahimo sang krimen, makapangawat. O lately, ganit dito sa Bacolod, yabo, uso ang hulda panay. Uso ang mga pagpang-snatch. Ang bagani nila, ang bulan sang July kag August. Amo ang bulan sang tigkiriwi o kunting piligado mga ka-K5. Pero lang feeling mo, do ka budlay, do ka dugay, pantis ang sweldo. Do halos tawag na, do hindi ka bala makasurvive. Makalampuas ka man sa isa kaadlaw, pero hangus-hangus ka kumbaga. O ka-relate man ka mo sina. Kapati man bala ka mga tigkiriwi, gidya basta mga bulan sang Hulyo kag Agosto. Okay, ti amo na, bal nila halin sang una mo, basta magbulan ko sang Hulyo kag Agosto, dapat kumbaga do may kulukinot-kinot ka. Sa mga listeners naton sa area sang Haro, good morning. Dara sa mga taga Bitoon News site, kamusta ka mo dara? Sa mga listeners man naton, dara sa may palibot sang Haro Plaza, ang ating masako-sako naman, no? Amo na nga mga inoras, ang mga nagabaligya sang bibingka, dara sa gwa sang Haro Cathedral. Good morning, good morning. O, ano ba lang inyong mga routine every Sunday?
Okay. Madra man sa mga suki naton yung mga tagpalamati sa areas ng Lapas. Dira sa kay Sir Cliff Acosta. Abo na katulog-tulog na si Mami Immaculate. Sa Lapus, City Tara na Mapa. Good morning. Baaga pa ni siya yung gabugtaw. Halos adaw-adlaw, aga pagabugtaw. O, tapos, late nagatulog. Mo gining negosyante nga waypahuwayo. City Tara na, dira sa may dekamay. Sa Rizal Lapus. Good morning man sa mga suki naton. Dira sa may city proper. Sa Iloilo Terminal kag Iloilo Central Market sa mga nagakargador dira ngi mga macho guapo ba guapo macho o dira man sa mga nagabaligyas ang utanon sa mga isda nga timisan isda ang nabaligya pero humut-humut mo mo na no guaping sibra no na do na do hamot hamot tulukon. Oh, may kilala ka mo sana. Sige, pamati. Dress mo nga. Regards ang dress ninyo. Oh, sa mga nagabaligya, dress ang uga, sa mga baboy, ano namin ito, sudanon, subong nga naman, sa panyaga, karon man. At yung sabaw-sabaw, no, aram lang may unod niya pitsay, may lakot niya pitsay, ano na namin, no. Kung pwede man, bangro, sinigang, subong nga dlaw, wow. Sa mga suki naton, dress sa may areas ng molo, sa mga taga Barangay Boulevard, sa mga taga Katilingban, sa mga taga Kalumpang, sa mga taga San Juan, o kagiban pagidara nga mga areas nga tinagapamati sa aton aga pa. Good morning. Thank you so much. And of course, sa aton sari nga mga ka-K5, adra sa may areas ang Arevalo, sa mga taga Dulunan, sa mga taga Barangay Kalaparan. Hey, Sir John Ray sa Karansasi. Good morning ka K5K, watching live from La Carlota, Negros Occidental. So, grabe, thank you so much. Ha? Kung isang makalabot, madrabe si signal na to, no? Sa may Negros Occidental. O, nagigad yan, naglibot, kita tara sa may Guimaras. So, nami the signal ta sa Guimaras, kahit i-considering nga medyo malapit-lapit. Mga ka K5, no? Nami dira ang aton sining ang pag-monitor dira sa mga ka K5 naton. Kamusta ka mo dira sa Guimaras? O, do malaka pa lang paho, subong, no? Hindi man season, subong. To pronamit ng mga kaon sang paho sang Guimaras mga ka K5 aram lang manamis sa mga suki naton mandira sa may pila ka mga areas sa Western Visayas o sa Capiz kung isa pa kalabot dira aton signals tapas o kamusta ka mo dira. Hi! Ito ang blablabla. Amo ng mataga-Capiz, Gambal Parminga. Hi! Wow, hi! Good morning man sa mga taga-Antique. Kung kaysa makalabot, mandira aton na side sa K5 News FM San Jose, Kagkulasi. O makalabot, mandira aton sa ring 88.7 no, sa FM dial sang inyo tagsa ka mga radyo. Mandira sa Banwa or sa probinsya, Yakang Antique. Good morning kay GB Calad. Good morning, Idol Kim. Wow, grabe, Idol Kim. Kamusta ka, sir? Idol? Good morning man sa mga taga ibang pagid nga mga areas. Sa aton sari nga mga suki nga mga tagpalamati, sa aton sari nga mga headlines subong nga aga. Ang aton nga mga pag-istoryahan sa subong nga adlaw. Ang kapulisan, wala sang may na-record nga focus crimes mga ka-K5 dari sa Western Visayas sa sulod o kung sa sulod sang tatlo kasunod-sunod nga mga adlaw suro sa Police Regional Office sa kon PRO6. O, ito dami man kon pamatian, no? Nga ti wala bla sa mga dagkuan, yung mga kriminalidad, o nga nagkatabo, no? Kahit siyempre, if there's no crime, safe ang pamilya, safe ang komunidad. I-check na ito ni Karon, ha? Sa aton sa ringa patrol with K5 Karen Abadiria. Sa dugang na ito na ringa headline sa aton sa ringa balita lokal, ang Bukari Pine Forest sa Leon, may libre na ng wifi suno sa DICT Region 6. O, bala na ito ng Bukari Leon, ginatawag no, bilang Little Baguio sa Iloilo. Tungod sa klima, tungod sa mga pine forest, at tungod sa mga activities mandira, o mga K5D. Namikid man, ako ga taklad-taklad man ko da from time to time. O, pero mo nang budlay, balang ako wala sang signal. O, tiyawan ka ka-communicate yung may mga importante nga nag-chat na sa imo. O, konti kon para bla timely man ang pag-upload mo, pag-share mo
masang memories mo sa social media. Good morning, ambali Sir GV Calad. Ambali ka nami isud anon karon sa aga, linagpa nga Bisaya nga manok adra sa may Ligtos Leon. Anamit gid man ho, ang lain gid yang bis ang tawag na linagpang sang Leon, amo gid ang delicacy sang Banuan. Kasi siyempre, may ano pa na, may ano na galing, inabotang daan. Oh, basta malanam-nanam siya, ginasugba mo daan, pati ang mga tawag na, ang imong panakot, pati ang kamatis, o kagiban pa mga KK5. Sa dugang natong daring nga balita lokal, ang buho sa karsada, dere sa may kamaligaro, nga nangin rason, no, sa mga aksidente, especially sa mga nagadalasang motorsiklo, mga KK5, natapalan na sa Department of Public Works and Highways. Amo gani permi wisyo ya o amor permi ang pagsinarayo nato diri sa gobyerno kun for example wala sang reklamo, wala sang madisgrasya o hindi panay maghulag mga KK5. O ti hindi lang man dira sa may kamaligaro ang may buho-buho sa dalan o bisan diin nga mga kabarangayan diri sa may syudad sang Iloilo, damo sa mga daguan nga mga buho sa dalan nga tuman ka delikado, diba na ma'am Mirasol Ketchon kadikal. O ti kung kaisa hindi ka ka preparar kumbaga kung ikaw ang motorista o kapin

0: Idaw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500
1: masamit ka bala gina allergy.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sama sami
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
2: DTX 500
1: masaligan.
2: DTX 500
1: D3 Bio
2: with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio
2: ang D3
1: yung may Physio,
2: ang Physio
1: yung may D3.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
1: Yung may D3!
2: Mga butka!

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:04 na kita subong nga aga. Oras ginadulong sa inyo sang kaluan, sang Clinica DTX Beauty Shop. Kung gusto nyo magamis ang inyong kutis, magwapa, maghamot, magmaanyag, magbagnos, sang Clinica DTX Beauty Shop.
6: Tugay
7: na ka ba?
6: Oo, kami. Wala pa
7: niya po. Pero, kaya sa amunyag, kami tala eh. Mauyan pa kami tala ni Captain.
8: Tugay na din niya nga. Wala pa na kayo. Ang gala na mundi. Doon na. May nalang imuunta ng nan para mauslan.
9: Inina ang tiyon. Ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan.
10: Ireklamo mo sa K-5!
9: Pagpangabuso. May ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual. Mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda. Kagdiskusyonan sa kahanginan. Dili lang sa
10: Ireklamo mo sa K-5!
9: Balita. Kagreklamo.
10: Ireklamo mo sa K-5!

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga sa mga pinalangga naton sa pito ka distrito sang sudad, ka 42 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo, lakip na ang Component City, ang pinalangga naton yung sudad sang Pasig. Welcome sa aton para tuntunan sumo nga aga, diri sa reklamo mo sa K5!

Kaga ko naman inyong aalagad ka, K5 Aaron Refoyo. Welcome na mga kabinan. Good morning, good morning. Kamusta, kamusta ang inyong nagligad nga simana mga ka-K5? Kung kabalo kita, makapoy ka mo, masako. Sa bilog nga simana nga pagtrabaho, kay tili ni Gato, tihalak ka inulan, kinulan, baha, o gamay-gamay lang ulan, baha tayo ng pilak ka mga distrito sang sudad, mga kabaranggayan naton mga ka-K5, no? Sinobla hindi makotoy siya na. Ah, kadamo sa mga grasya nga nang ginabot sa aton sa nagligad niya mga sinimana, sunod nga simana, may grasya pagid. Ah, kay lapit na ang adlaw ni Manuel. Para sa mga babaton sa grasya sa kinsinas kay katapusan, tiyan mo na eh. Manuel do. So good morning sa nagpamati sa aton sa mga merkado naton dira sa may Iloilo Terminal Market, sa Super, sa Central Terminal Market, pagid sa City Proper, mga security guards naton, no? Sa mga burutuan, sa West Visayas State University, nagtutok man sa aton, mga guardia naton sa Western Institute of Technology, nagtutok man. Good morning sa mga guardia naton dira sa mga bangko, maaga pang duty, o kung ng ibang street pang duty, way para kapuli. Good morning man sa aton yung mga kapulisan. Mga tisira na yung mga kapulisan naton nga nag-duty man, no? Sa kapulisan naton from Police Station 1 hasta sa Police Station 10, mga K5. Mayung aga man sa mga personal naton sa Bureau of Fire Protection sa Region 6, kagri sa may Iloilo City, nga sira ni mga kanday ma'am and sir no oras ang mga nagabinagyo ya kag nagamalain ang panahon, may mga sakuna sila ning nagaduty pati police naton of course nagaugment eh, sa kon mayara sa mga kalamidad mga K5. Good morning sa bumuluyo sang barangay Katilingban Molo. Good morning sa kay Cap Alan Aurelio. Good morning man kay Cap Herman Kilayko. Sa aton nga abyan kay Cap Carla Pascua, no, sa barangay San Pedro Molo, nagatutok man sa aton. Good morning, ni Ma'am Nadarin Sotong, dala sa May Pasay City. Oh, kamusta ka muna, ma'am? Ni Ma'am Aisha Ahmad. Good morning, sir. Good morning, everyone. Kay Sir Nonito Sumbong. Good morning, kay K5 Aaron. Blessed morning. Good morning or watching from Sumulong Highway Antipolo. Good morning kay Sir Nonito, okay? Shout out kay Edna Sumbong, Barangay Baldosa Zone 3. Sumbong family. Good morning man sa ato niya mga pumuluyo dira sa may Banwas ang San Joaquin, sa Barangay Taslan, San Joaquin, Iloilo, mga ka-K5.

0: mga kaka-FM, check tag sitwasyon sa daragan sa or sitwasyon sa sudad sa Iloilo. Kamusta Blano, Subungaga? Kamusta Subunga Adlaw? Mga kaka-FM, no, kay Tika Balok itang iban mga kaka-FM naga pauhay, naga paunay-hunay pa, naga paoro adlawon magtulog. Iti siyempre god nga makabawi-bawi man sang kakapoy, no? Iban ti naga overtime, mga oras na naga puli. Sa naga pamati sa aton, ti sa naga pauhay-pauhay lang kamo na, no? Sa naga agapa magpugtaw kag iban ti iban naga ano pa ni, no? May ka-sideline pa. Nagatrabaho pa iban even daw nga ti Domingo nga adlaw mga ka-K5. Oh, hello kamo mga mom and sir, no, sa inyong padulungan, no, magbalon gid sang payong kapote. Kaloobot niya hindi kamo magkalabasa sang ulan, hindi kamo pag trangkasohon mga ka-K5. Sang pagkini sa marayan nga tiyempo, ang Clinica D3 Bio, no, may virgin coconut oil, mga ka-K5. Inisa ang Clinica D3 Bio sa ranggit nga nagapatap na sa mga bakterya sa aton nga lawas. Hindi kita ni dali-dali maduktan sa mga balatian, ubo, sipon, trangkaso, hilanat, kung ano pa ka mga sakit kadala sang papagubag o kagmalain nga tsempo mga ka-K5. Natawuntang dalagan sang syudad sang Iloilo, kamusta? Ay ti magamoni gani ang sitwasyon. Nagaulan-ulan. Oh, init kunaga pagka, I mean, no, kung timprano pa mag-aga kaagahon, nagainulan. Pagpatak mga alas 9, alas 10, nakatagiting init. Pagka alas 4, pasado sang hapon, maulan naman siya. O, oh, anong guwaya sini? Ang tawon ta mga dalan, talaba naman. Check ta rin mga dalan nga nagabuho-buho. Kiti magamuna ganin simpo, mga ka-K5. Base lang sa aton yung observasyon kada mo sa mga dalan nga nagabuho-buho. Ang bot ko na pangubos tapalan isang mga natungdan ng mga opisina ni mga ka-K5. Kinubnuman nyo to sa may barangay Kamalig Haro. May buho to, no? Ngati may mga motorista man to kuno nagkalaksidente. Check to na ako ng information, mga ka-K5, no? O check ta man ang pilak ka mga dalan sa syudad ni. Check ta kung may mga buho-buho ni iban, no? Check ta kung may mga highway pablanga sa buho, nagagwa na bala ang mga kabilya. Mayara man siyang mga wala buho, pero mga dalan, nagabalod, dubay-bay ang dalan. O, oh, mga ka-K5, ang delikado niya muning delikado nga buho nga, makalabay ning imong ruwida, ni kung nagamotor, kakagway kakantisipar, kagway kakbalo. Disgrasya kagid ni, oh, mga ka-K5. This time, check na si ka-K5 Karim Badilla, yara na naka-standby sa linya.
1: FM Live Report.
0: Ka-K5 Karen, good morning.
2: K5 aron mayong aga simo kag sa aton nga mga tagpalamati sa subong as of 7:14 o kon ala 7:14 subong yang aga K5 aron magulugal umon ang aton yang kalangitan kay bangod man ni, no, apektado kita sang habagat diri sa Western Visayas. K5 aron mayo lang gani kay amoni ang aton nga panyempo, medyo mahulo bugnaw K5 aron kay ang pila ka mga area diri sa syudad sang Iloilo nagaka-experyensya subong sang power interruption nung inikauras K5 aron, no. Halin niya kaina alas 5 sang aga hasta alas 11 siniman niya aga K5 aron. Tiko mahibaluan nga ang apektado diri amo ni ang whole, no, nga Mandoriao feeders, then ang sa mobile feeders Manila K5 aron. Ti ang mayo lang gid sana mention ta indi mapaang ang aga naton sa subong K5 aron kay bangod nga nagaka-experyensya kita sa magulugal umon nga kalangitan K5 aron nga ti may patimaan nga magatupa, no, ang pag-ulan direya sa aton sa syudad sang Iloilo anuman nga oras subong niya nga adlaw K5 aron. Ginpang checkyar ta man ni ang mga coastal areas ta especially diri sa may Arevalo ti mahulo madlos K5 aron ang aton nga baybayon kung sa dinti nagpagwa man ni sang abiso ang disaster kag ang Philippine Coast Guard mismo K5 aron, no, sa tanan naton yung mga mananagat nga hululikawan danay K5 aron nga magpadulong niya sa tunga sang lawod bangod nga may kabaskugon ang pagmadlos sa aton yung baybayon K5 aron. Sang tinalikdan nga adlaw kung hindi kita magsala K5 aron, wala ga ulan, medyo nagapiti ang init pero paglabay ta dito sa may Fort San Pedro ang ang dagat or ang baybay ni Block K5 Aron, or I mean ang dagat mismo K5 Aron, no, nagahampak sa higad sang Fort San Pedro kung sa diin gilabot niya sa dalan K5 Aron. Tina, way sang ulan ha, pero kay bangod nga mabaskog ang hangin, ti mamadlos ang aton niya nga baybayon K5 Aron.
0: K5 ka rin, amugida, basta may habagat kaniya, nagabaskog ang hampak sang bangod ni. Paglanta mo sa mga dalan ta, may makita kang mga bubo, pero sa tablas ka malig haro to, nga may naksidente, tabla?
2: Dere, sa kinlabyan aton, bago lang gid, no, sa may halandon ni flyover K5 Aron, sa ito nga, actually, wala ni siya ginaagyan gid sang dalan eh, pero ari ni siya sa may dalom lang gid sang flyover, may makitaan kita dito nga medyo dako ang buho. Pero pag kung dere ka na gid ya, sa may highway gid K5 Aron, ti medyo mahulutapan-tapan dere ang dalanon sa General Luna. May iban nga mga area dere sa syudad sang Iloilo nga tiindigin malikawan K5 Aron nga may ara sa gihapon sa mga buho-buho, especially dito sa nagtrending K5 Aron sa social media sa may barangay Kamalig. Hindi tani nga daan niya kung kisa makitaan ang dalanon ta, especially kung nagadanaw-danaw. Amo na nga ang aton nga kapulisan, especially sa site, no, or sa part sang traffic enforcement unit nga basta nagaulan-ulan gani K5 Aron, likawat gid ang pagpadasig sang dalagan. Kay kung kaisa hindi na dun masaunado nga ang dalan galik ang ginalabyan ta, may buho sa tunga K5 yes. Aron.
0: Gusto gina ka K5 Karen, di ka ba pa maubos sila ni pang tapala ng mga dalan ni kasi kung manotis ba kisa ka K5 Karen kung magbiyahe sa may mga dalan pagin nga nagabawod inagin pang aspaltuhan niya mga dalan kaya ti basi posible man nga sa dalayo niya paglabay sa mga motorista nga nagadugang pagit sang temperatura sang init, I mean, kakifan ka rin, di ka dalabay mo, kakatunaw, kakalusaw, kahumok, kag nag-form naman sa nga daw kaangay sa balod, kung nag-aangay sa daw kamay, nga daw bukit-bukit sa dalan.
2: Oo.
0: Kaya ti isa pagin na sa delikado, ay ti kon ni Van, hindi pa naman ligkawan, basi kon may mga bagwanon nga nagalabay dra sa pila kadalan sa distrito, kag labayan pagit sang ti, hindi ka naman ligar, may mga driver, nga ubo, gabi nga nagamotor, o nasalakyan na bigkag base kon magbrobaliskad sila dati delikado gid kabay pati maano na yan, no, ma ubos ta pala kag matapan ning dalan na kakifab karen sing natungdan ngayon sa sang gobyerno.
2: Oo, may pila naman na ka mga dalanon ta sa palay kami sang una, no, nga damo idya buho-buho, pero sa subong kong labyan mo K5 Aron ti napangtapana naman, pero ti sa na mention ta gani hindi gid malikawan hasta subong nga may ara sa gihapon sa mga nagkalabinili, especially dito sa may Mabini pagadto going ni bala sa may ano itawag sa may supermarket sa Terminal Market K5 Aron kay ti damo dira sa gihapon. Then diryo sa may Isnart sa may Chinese Arc, di ba la? Damo sa gihapon sang buho-buho sa K5 Aron. Kaya ano lang ah, ang traffic advisory lang ni K5 Aron. Kaya diri subong sa may JM Basa sa corner, ginadiyos ang Sarabya Optical K5 Aron. Temporaryo, ini nga hindi maagyan sa mga motorista ta kay bangod nila sa ginahiwat nga night market ya sa subong, may mga kiosk diri sa gihapon nga nakatukod K5 Aron.
0: Sa K5 Karen basta may buho-buho laway na
2: disgrasya. Basta may buho, disgrasya. Basta, kung wala kagahalong
0: laway na ka K5 Karen, ang buho laway na.
2: Oo.
0: K5 ka rin, may information sa tong regarding to sa mga panagtagbugas ka wala nagkakangay, gano'ng ginapili karon.
2: Oo, damo gina sila subong K5 Aron. Actually, may mga nabaton kita nga mga information, especially Paz, K5 Aron, may mga PWD nga why sila yung nakabaton sang bugas. Kaya bangod nga wala na include sa listahan ang ilay nga pangalan K5 Aron. May ara to gani nga nakamuno sa akon K5 Aron nga ginateksan daw siya sang isa ka barangay kagawad nga mangin leader. Hindi ko ka sigurado kung leader ni sa ano, no, kahit leader, basta sa mga grupo nila K5 Aron.
0: Ano ka K5 Karen? Black leader, green leader, pink leader, rainbow leader, ano klase leader na K5 Karen? Ano? O tapos ano ko no ka K5
2: Oo,
0: karen?
2: wala siya wala siya nagareply. Tibangod kay wala yagi na replyan si Kagawad, wala siya ginbutang sa listahan. Pero sa pagtaganay na kay 5 Aron, kay dito man kita sa area sa Nandigad nga adlaw sa pagtagtaganay sa Lamay Alapas Plaza, ba mga kabataan ni Kagawad nga may mga trabaho nakaganar. Tanan na kalinya kay 5 Aron.
0: At tila malaban sa kay 5 Karen kay ti sa isa ta kabalita karon do maangot-angot. Kina pro lang ipagid ni kay 5 Karen pero ti mo nang mabudlay bla isa sa mga qualified nga mga beneficiary kay ti dugwa ya BBM Japan do ala politika man ano do pang may brand recall kon may recall bla sa BBM nga Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, pero bigas sa masa. Pero politika Japan ti mo rin napabot nila ka base ma hindi ba din ang eleksyon, pero hindi nyo sure kung may cancel ang eleksyon. Pero ti mo rin ang PWD senior citizen kag ang isa ni kuno ka K5 Karen sila sa mga qualified nga mga beneficiary kontane sa sa programa o galing ti hindi tamalikawan ang kaangay ni nga pag manipula kung kisa no hindi kita magsilinga ti ginaligar kiti gig sixter gini K5 Karen ta muna taboto sa AX to.
2: Yes.
0: Kundi ang mga demonyo to nga mga barangay officials ining mga wala huya nga mga barangay officials ta pila na to kaso pero hindi na makita ya sa bigay bigas para sa masawa ka K5 Karen.
2: Oo, tingi bandigani K5 Aron nga may tuyo bala nga magpadalagan sa mas mataas pagid nga posisyon tiway pagani nakapungko pro waslik poder na.
0: Amo gani ka K5 Karen pagka nakibot ako gani ka K5 Karen.
3: Sampalin mo.
0: Nga. Tigal. Sang nag-anunso na to, away pagliga-anunso nga may nag-file sang postponent sang BSKA. Nami yuhum, baw! Nami yuhum sa mga barangay official. No? Ang mga incumbent, nami yuhum nila. Pati si Kap nami man. No? Tapos ang mga manog papili man, yung makilala ta, nga mapapili lang barangay official, maluto lang yung Roscaldo. Pagkara mo niya di pa silig-silig ko, no? Prosos patawara sang nakabati sila nga doon i-postpone ko. No? Hindi ba doon yung election? Nadula ang mga yuhum. Di nang inyong mga matambis ka mga yuhum nga amo ang nagapadagit sa amo niya mga gahumbi. Abaw.
2: O, ngiban gani, diri subong K5 Aron, sang tinalikdan pa lang nga bula, nagapang, ano na, may mga information, kita nga nabaton, nga nagapang sulod-sulod niya sang balay para mag-secure sang boto. K5 Aron mo?
0: Tiyan muna ka K5 Karen. Dra, ito isang madisgrasyado kayo, guys, ang pag-secure niya sang boto.
2: Oo. May iban nga nagapamahog-mahog pa na.
0: Namin ni Tani, kitabla pahugo nila ka K5 Karen. Tapos niya matistingan gid lang kun nasta. Ang ginapahog nila ni mga tao nga way sang alam. Mga tao nga do ka ngay nga do pwede na masimo-simo ka K5 Karen mo.
2: Oo, nga do masulot nila sa bulsa.
0: Yes, galing kay tindi ta kay go galing ka K5 Karen. Sige, ka K5 Karen ti amo na naya no kag ti bantayan ta ni karon ang iban nga mga updates man da no regarding ni sa pagdinalokanay ginaligar no pagdinalokanay I mean no sang pagparagtaganay ni isang bugas ka K5 Karen. Ka K5 Karen, maraming salamat sa paglibot-libot mo da.
2: Ang ini nga situation na report ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol sa K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.

5 sa inyong makita sa aton niya mga headlines. Before sinang aton niya mga headlines, kinadulungkid sa kanuman sa klinika o kung sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C sarang kang kinagapabaskog sa aton niya immune system kang nagapahilbay sa aton niya lawa sa posibleng nga mga balatian mga ka-K5. Kag sa aton niya mga headlines, bila ka mga kubos nga residente sa barangay Ginaligar, wala mahatagan sang bugas halin kay BBM. Ay, suryahan na tonto ni Shelly kay kaupod si kay 5 Karen. Hapyaw pa lang to ha. Naway patang to kabasa sa headlines na ton. Pero kadamo nakita sa may naistoryahan regarding nira, no? Kadamo sa mga information na kanabot man to sa side sa distrito sa Napas sa nasakpan to ni kay 5 Karen. Oh, tinabatian nyo to kay nang mayara sang mga hindi pa barangay official po nagpawaslik poder na. Oh, kapakita-kita na sang mga sungay. Ano nila padayaw nila man? Kahit kaya mo pa na hindi na ni taga-area sang Napas yung nagareklamo sa aton. May ara man taga-distrito sang Mulo. Oh? Kahapon na naglibot kita, kay nakabati kita nga nakapanagtag na sila sang bugas, no? Sabi ko ganing yung panghatagan yung akutob gud sa mga pigado pero Ginaligar ang nakalabot sa aton ang ginpanghatagan ni mga kilala nila. May ara ko na ito gani mga kabyanan nga mag-live-in eh. Butag isa-isa yung sila yaka bugas to na dapat sa supposedly nga ti kada household ng pagatag i-verify na kung qualified na sila. DWD, senior citizen. Mga tao nga hindi kasarang magpangabuhi, magbakal sa duharos-haroson gidla. O sila na dapat yung mga qualified mga kabyanan. Hindi nga ginapili nilang mga malapit sa lubag ni. At yung muna pa sa rontak, anong sinong dapat ang manglista sila? Sino ang nagpa-verify sa mga pangalan ng ginapanglista? Sang manong lista? Sino ba na nagpanglista sila? Tupad balay mo? Barkadas ang kapitan mo? Best friend niya? Nanay, tatay ang gapanglista? O alipores siya sa barangay ang gapanglista? O kung mga kagawad? O kung anong natungdan ang nagkakadapat gidman bala ano? O muna akong patpatonta mga kabyanan kung ano ba nagkakadapat agad niya maging aware ka mo sa pagpamati diri sa ton agad niya ma-enlighten ka mo magbukas ang inyong mga kaisipan agad niya makomprontar niyo sikap nga awan niya nga siya muna niya naglibot sa mo na ano niya sa barangayaw? O? Mga ka-K5? Agod nga ti, hindi ka muda ma-jaban sang inyo nga mga barangay official nga ti. Kalabanan dan sa ila, hindi ka paghatagan tuon ni nag-exister ni, no? Kung kontrapartido ka, hindi kaya pagbuligan, i-blind ka nila, o hindi kaya pagdalon sa yudada nga, kiti kontrapartido ka gani. Kiti nga ay blind ka nila, anong mapulos na sa'yo mo, siyempre wala, kiti hindi ka manila butante mo. Di mo nang kamaturan nga nag-exister kada sa kada barangay. At hindi man kada barangay tanan, no? May ara makita kilala nga mga barangay official. Even daw nga tilain kaya nga mga partido nga ginasuportaran, still nga makabatong kaming gapon sang bulig. Kaya nga ang ginatutuyo ni sa matuntod nga nagaservisyo sa barangay, wayaga paminsar sa konkaisin o kamanya nagasuporta, kung di ang ginapaminsar nila, ang welfare sa nila pumuluyo tungod sang kadamaan, sang majority, ginpili sila ya, kaya tinagapati sila sa kapasidad sa sinang opisyal sa barangay, nga sanang makabulig sa taho nga patas, wala sang pinilian, kag wala nagpamahog-mahog, kag wala nagatake advantage sa mga taho nga wala sang kinaalam, kag wala sang kaisog nga mamangkot ko na noblakad nagakadapat. Amunin nga mga barangay official, may initiative nga magpathag sa pumuluyo, may transparency nga ginatawag. Agod nga ti, siyempre, democratic country kita ti, democratic country kita mga kabinan, tinadaptar na sa ton, bisan sa gamay na ton nga political unit, barangay, mga ka-K5, ti mas mayo kung may amok kita na nga mga barangay official, sila ka pamati sa ton, pero ti miyara ganyan nga mga yawa kung kisa, nga kabalaan, tigaulo, tiga pangulo nila sa puno sang sa bunga sang niyogo. Oh, balikan na karon na mga iban pang mga detalye kag isa pa sa headline naton, buho sa dalan nga kabangnanan nga naaksidente ang pila ka mga motorista sa distrito sang Haro gintapala na sang DPWH6.
Si Mayo Maragani, mga kabiyanan, niya gintapalan, ano yung siyang taga-DPWH day? Ah, muna gani, lola ton pa rin na kung kisani may mga disgrasyante sila pang tapalan ni Nano Manilayman. Ah, kisaka ni kasiling na lang iba niya mga motorista nga tani, blang nagapangkayo sila di blang maksidente, parang bala nila. Pati palayo man, hindi man ka nga sina. At ah, huwag takbalo kung ano blang kulang, sistema, blao kon ang pag-obligar sa tao sa isa ka ahensya. Ah, mga ka-K5, nga wala ton pa pirme nga mayara sa kakaksidente, tapos sa mo pa pag-obligar na ton. Oh, liwat-liwat, blaw. Aling prisang unang at simpo, kung hindi ka paglokpan, hindi ka magulag. Mga ka-K5, di bla? Oh, good morning kay Ma'am Beth Idarlilia. Nagatutok sa aton kay Ma'am Bing Space J. Kay Ma'am Rimia Panes, nagatutok man. Kay Grace Hiroso Amistoso, nagapamati man sa aton, mga ka-K5.

Okay mga ka-K-Fab, balikan ta siri ang programa ni President Bongbong Marcos o ni President Ferdinand Marcos mga ka-K-5. Ining nangot sa bigas o kung bigay-bigas sa masa rice program sa nagpamati sa ato, no? Based diri sa information mga ka-K5, ta diri sa sulod sa Western Visayas, dokita diri no, sa sudad sang Iloilo, or kita diri mga ka-K5 sa Rion 6, ang nakauna ni, no? Ang naka-distribute, nakabaton sa BBM ni, sa grasa sang bugas mga ka-K5. Ini makaligad nga pag-anunso man no, sa alkalde naton mga ka-K5, no? Kung sariin, may ara nagali isang first tranche, no? Una na porsyon sa pagpanagtag sang bugas na mga ka-K5, no? Kahapon, Petsa 29, ikaduha na nga tranche sa pagpanagtag sang bugas. Talaga pamati sa ton kag may third tranche pagid sa maabot nga Oktubre 29. Tandaan nyo ha. No. Na siling pagid rin sang alkalde mga ka-K5 na may apat pagid ka tranche sa bulan pagid sang Disyembre sa mga tuig. May ara sang bugas, grocery sa mga beneficiary, ang ihatag, no? Mga ka-K5. Kagang nalunsyar na diri sa city government, nga nakabenepisyo na, ang amuni, ang masobra isa kalibo, no, kung 1,030 ka mga recipients from neighboring barangays in the past, no? Amuna na initially, no? Nakabaton sa Gracia. Kaga base man din mga ka-K5, may sa pag-implementar sini may ara gali nga 72 million pesos pinagi sa local government support fund kag sa mga beneficiaries ang sa beneficiaries nga na-identified sang City Social Welfare and Development Office base sa guidelines nga gin-provide sang national government mga ka-K5, no? May ara na sang may mga na-identify nga mga beneficiaryo nga mga ka-K5 nga qualified.

minha malistang nga man. No? Based diri sa pagpangusisa naton, ang naga conduct, no? Sang identification, kag validation, amo ang Iloilo City Social Welfare and Development Office o kanang CSWDO, sila ning nag-identify sa inyo sa kutob sa mga pigado nga nagakinanlan gid nga kag isa ka mangin na benepisyaryo sang ayuda ni sa gobyerno ining BBM ining bugas sa mga ka-K5 with accordance ni no sa guidelines gin iso sang national government mga ka-K5. Yung target dre was approximately 25% of the population mga ka-K5. No? Isa ni kadako ka bulig ka pulo ka kilo ka bugas, no? Ang gina-priority di ko mga kabyanan ang mga households ni, no? Kag ang not already receiving certain government assistance mga ka-K5, no? Ti amone is based man sa Philippine News Agency tiari king klaro man di sang alkalde naton nga clarified that residents already receiving other national government assistance were excluded under the current program guidelines. Report specifically mentioned ang mga na-exclude kuno ang wala na nalakip kay tungod nga ti nakabato na sang national o konsang government assistance amuning four peace beneficiaries, senior citizens already receiving government benefits, solo parents already receiving government benefits mga ka-K5. These groups could be excluded because they were already covered by another government assistance program mga ka-K5. Nasa ring diri, CSWDO validated qualified households across all barangays. Reports indicate that recipients from the city's barangays underwent a CSWDO validation process rather than this list simply being automatically prepared by barangay officials mga ka-K5. No? Important qualifications. Mga ka-K5, no? Ti hibalo naton ang kutob sa mga ginpanglista, no? Kabalo kita may ara man sang ini manigar, no? Nga may mga CSWDO nga yara sa isa ka barangay nga malapit sa mga kilala nila, lapit sa mga best friend nila, friends of friends sa nagapamati sa aton. No? No, ara sa barangay bala imi no ti kadamo sila sa mga kilala da, nga malapit sa ila. Tukutob sa mga pigado ni nga hindi nila nga hindi man nila close ni kag hindi nila mapuslan. Wa ini nagnalakip even though nga ti qualified man kuntani nga mahatagan sang bugas mga ka K5 no. Kadamo kita sang may nakita nga qualified man kuntani as beneficiary. O galing kay ti malay mo basi kon ara siya sa may third tranche sa kabalo kamo ti ang second tranche na hatag na kahapon nga adlaw Agosto 29. Sa third batch or third tranche malay mo ara dai bu pangalan kag sa fourth tranche basi ara da mga ka K5 no. Hindi mahimo nga wala sang manipulasyon sa mga listahanay sa pangalan. Kay ti amoning padalma nato, ibig daw nga pulo lang ni kakilo nga bugas, but still important ni sa dadlaw nga pagpangabuhi isang tao nga man. Kalanon isang tao. Kamulo kita nga bisan na muna ng klase sang bugas ni,

0: kung damo siyang tao nga nagkakagutom, damo siyang deserving nga tao, kaya dapat makabaton siya ni. O si saon tamo rin isa-isa ang mga background sang mga nakabaton sang bugas. Mga ka-K5, no? Isa-isa on tanim pang usisa ang ilang mga, well, kabalok kita, may araman kong kaisa, no? Nga basta malapit ka ganit. Dechakto na, basta malapit ka sa luwag. May makamalista ka lang, bisan nga di may kaya-kaya ka mas pagpangabuhi, makabaton kaya sang bugas. No? Mga ka-K5. Di ka may pa tanan matagan sini, no? Sang tanan matagan kung tanan isang bugas galin kay sa national government diri. Kahit ang pondong again gamit diri mga kabinan. Halin man isa ton nga bulsa. Halin man isa bulsa sa mga middle class. Pero ba, nagkabayad sang buwis mga kabinan. No, kay tiban nga mga matag-as ka mga politiko hindi man tanan nga pinangawat man na ti aton tax sa muning sagat taniya ka bayad ni sa gobyerno god nga ti makabakal sa mga bugas god nga ti ma kapundar sang mga kinanlanon sa mga kubos pagidaton yung mga kauturan mga sa K5 no, bisan nga ti kita nga may makasarang na kontani pwede hindi man takbaton sang bugas dakto dapat kung na dapat makadobla sa mga deserving gid. Oh, kay ti oy makita kay no, so nga magbayad sang tax. Why makita naga tax tax evasion? Why makita naga evade, no? Mga ka K5, no? Dapat kun tani ang tanan nga ginapanglista ni matupa sa naga ka dapat. Kabalo kita kadamo sang ginagutom subong. Oh, naglabay ang bulan sang subong Agosto. Buwas last ka daw tapos bare months na. Kabalo kitang bulan sang Agosto tama ka puraot. No, sobra pa sa pandemic sa una kung ma-realize yun lang. Huh? Kung tani, ginapabati ta, ginapanawagan ta sa natungdan ng mga manuglista kag sa mga barangay official man mismo eh, no? Kaya ti siyempre anyone maka-influence sang ilang thinking pag-abot na ni sa muning nga sitwasyon nga may ara sang ayuda mga ka-K5. No, kaangay ganit ni sa may 100,000 pesos kong pondo para sa ayuda ni or ayuda man ni, cash assistance man ni 20,000 pesos each sa mga college student ni. No? Diba may amo man nga grasya sa nagligad, no? Diba 200,000 na, wherein ng 100,000 makadto sa project sa barangay kagang 100 mangita sang paglista mangita ang barangay sang tag lima ka mga estudyante nga maka-receive, no? Sang 20,000 mga qualified nga mga beneficiaries, no? Para ti amo to gani maging balita to sa Negros, I think to, no? Nga bata ay isa sa mga panglista to bilang beneficiaryo sang 20,000, di kundi nag-reveal ng kapitan to. Kaya di wala huya agad man sa. Di dapat di away diya ka. Hindi mo na pagdalo ng mga parente mo sa mga muna o kung bata. Makikabalo ka na ganyan kapitan. Kaya tanig ba ka na nagkapitan? Doon muna, wala. No? Dapat may ano kita. May konsensya kita. Once ka may mga grasya, di blano. Halin sa national government, piliyon ta ang deserving. Ini nga ipiliyon ta ang mga malapit sa aton. Oh. Ini nga sila lang mapusta na mula na ang piliyon nyo. Bisan nga ang mga tao nga wala manda sa TSAB, no? Mga PWD, mga senior citizen, di ano man nagkasanang nila labi magservisyo sa imong itim, siyempre residente na, sakpan mo na. So, dapat pampiliyo nyo na tani. Oh, mga ka K5. Hindi niya manigar na kaiti kadamo siya nagapalabot sa ton sang mga information. regarding sa mga nakabaton sa mga bukas? Bisan ako mismo mga ka-K5 sa nakabati kita, kag nakita naton mismo ang mga nakabaton sa bugas, may kasarang pagani magbakal sa isa kasako nga bugas, pati ina mangyadi pagid sila. Tapos, sa household, mag-live-in sila, duwagin sila kabilog ang nakabaton sa bugas. No? Nga dapat, ang taho nga bigado gid ba mga ka K5? No? Amo ning mabudlay mga kabiyaran, masakit lang gid buot mo kon sampol bi pigado karang adaan. Away ka man niya sang mangga dahilin sang imo sa imo nga mga ninuno nga ginpamana. Ti nagaka-survive ka man sa dawadlaw, ti amo na nagaling eh. Ang ginapangkaon mo dawadlaw laban utang. Ahulat ka naman da sa sweldo, bukag mabayra naman, utang naman ni Wat, agad niya makasurvive ka. Ini mga tao nga muna atani ang mga deserving lang ang mahatagan sa nagapamati sa aton. No? Kagtani, ang nagapanglista ni, kag nagavalidating ng mga personnel sa Social Welfare and Development Office o kung ng CSWDO, mangin faithful sa ginaubra nila. Kabalo kita ng TCCWDO, may posibilidad nga ma-impluwensahan sang kapitan, kapitan mang kongkis, ang ginakontrol sa mga dlagko ng mga politiko. O nga, realista nga mo niyo. Kaya di, pwede nila ma-blind ang nisin uman. Agod nga ma-include ang ini nga mga tao para preparasyon, makasecure sang boto. Whether or not, madayon o kung hindi ang eleksyon. Whether national election or local elections. Mga ka-K5. No? Because kung lang tawon natin mga kabinan, kung isip mo langit natin, ang nakakatabo, subong nga may mga ayuda, at away taman na gina-disregard, gina-discount, or gina-tag as negative. Pasalamat kita kadumdum ang national government. Why? May ara naman silang gusto pa ngayon. Pero ka very vague. Tama ka broad sang ilang message. May bulligid man, pero may calling, may brand recall. Arab lang pa ka ba mo BBM? Ah, okay, bugas. Bigas para sa masa. O kung bigay bigas sa masa, BBM. May brand recall. Nung ma-recall mo siya, si BBM nagatagtugli bugas. No? Kali silang eleksyon, hindi madayon, hindi maisla na mga barangay. Barangay officials. Di ba? Okay, marang kami mga krasyalin sa national government? Mga ka-K5? Gali! Ang pinaka-punto na mga kabyanan, panigurado na niya isang buto. Mas secure ang boto, inaagin kalabanan na beti mabatian tayo, inaagin gaang kamubugas, inali mag-eleksyon, kabalo na kamo. No? Nagasiguraduhan, na inabla. No? Sigurado, nag-secure ka nga, muning botohon mo, once ka magdayon ng eleksyon, ha? Si national na muning botohon ta. No? May gapang secure na nangyangaraan, mga kabyanan. Amo nang masubo nga kung tani, grasya para ni sa mga pigado nga mga inosyente, o gani miyara, ganyan siyang naga, panigurado man sa ilang political career, mga ka-K5. Even though sa local, dili sa lokal, mga kabyanan, sa mga alkalde, isipin siya nang nag-represent sang city, sang mga barangay sa sudad, mga kabyanan, wherein, kapot niya ang mga kapitan. Hindi man tanan niya makapitan kay kabalo kita may mga political party or may mga faction between sa mga barangay officials, either sa mga barangay captains or barangay councilors or barangay kagawad. Mansig tawo, mansig secure sang mga pumuluyo. O, muna ka, nag-apendis-indis sila. Kung may nagtagtaga na ibukas piyak, o, dali ma-payout naman niya. O, mahimo naman sa kung ano-ano nga leader. O, agod nga, ti, makakwarta ng piyak, kamuning piyak. Agod niya, hindi malus ang interes sang tao sa pag-abot sa election. Ano ma-recall ba yun? Hindi nag-hatag di sila sa kamuni. Pero king kupitan, ginihimo ko dami account. Ah, di ko masaylos piyaka. No? Sa sobra nyo na kaamuna, mga ka-K5, sa sobra nyo na, sa makilala, tada, sa sobra nyo na ka-himo sang kalainan, no? Pag mamalabis, kag wala pagsapak, kag pagkabayas, muna siyempre sa inyo nga mga barangay, maabot ang tion, nga dumtan ka mo gani sa mga pumuloyo, nyo kagindi na magboto sa inyo sa ginapangubra nyo. Ay, boto lang sa inyo. Didepende na sa inyo, kay inyo muna yung political career. Ang aton, nagapamati lang kita sa hibubunot sa mga pumuloyo. Kung ano bala nagkatabo sa ilang mga barangay, mga ka-K5. Huh? Ang maling na-check mo na natin kung may mga nagabotang kayo na, kung nakamustata mo na rin, kung may naka, nakabaton lang tanan. Ano bang prastada, mga kabyanan? Nakabaton ba si Amone? Nakabaton ba si Amoto? Sino ba nakabaton? Kilala ni Kap nyo? Pakaisa, parinti, alipuros ka malapit-lapit, mga way-way-way-way, kalabot-labot sa barangay, nakabaton bukas. Kabo nga mga pumuluyo, tumandok, why kumiyak baton? Ang mga gusto nato mabatian, that's why ginatakal ta sini. Ginatsekyar ta sini every nga may mga ayuda kakaabot. Gusto nato masigurado, nga kutob sa daran nga mga pigado ni, ang mga deserving kontani, ang makabaton na sa ayuda. Hindi niya pagpamersonal sa inyo da. Hindi niya pagpamersonal. Ha? Ah? Kay kon pabayan lang kamo, okay bla tani kon ninyo mga batasan gin paramkon kamo sa mga santos bla. Agin pang sant gin pang paramkon kamo sa kay San Pedro bla, mo nanti pabayan na lang kamo da kay total pa sa rigan makamo santos kamo mo. O galing hindi kamo santos ba patawara pasensya kamo no ti. Oy tamay may mo kon nakihimo makamo sang tinunto da sinyo barangay. Pasinsahanay kita sa nagapamati sa ito. Sige mga ka-K5, din na gayon, kinagakulapos na kanasang tiyempo, buka namin pakuntanin nga mag-istorya sa inyo. Okay, good morning. Mantami mo kita, anay, antis mag-takop. No? Good morning kay Ma'am Grace Amistoso, kay Geraldine Baldoque, kay Wilmer Bilonyo, no? Kay Grace Heroso Amistoso. Habila dapat may nakatas na nga manoglista sa kada pamalay. Kung may senior kay PWD sa ina, na nga balay, kay dapat kayo maka-avail kay taxpayer man kita. No? Caramel Panes, Palmares, good morning, sir. Kakadlaw ka kayo, sir. Oh. No? Baton niyo ko na bugas, day. Kay Geraldine Baldoque. Kay Ma'am Beth Arthur Lilia, kapapati, dari sa Amon Batsuyan, Lumihan, sa barangay Maspasan. Okay, sa mga nagpamati sa ton, kung may ara ka mo sa mga sitwasyon sa barangay nyo ba na pamati ka mo, kung may mga sitwasyon ka mo, da nga wala ka mong panghatagan, nga balaan nyo sa kaugringon nyo, nga qualified man ka mo, kung makita nyo lang nga isa katao, dubli-dubli ito dalay ka bugas, videohan nyo, picturean nyo, pawala lang ni nga, pagkita nyo, wala balandra, kasilpon nyo dyan, pawala ka mo, blagod nyo, di pa simple, agod, pakakwa kita sa ebidensya, kung may kamalamalahan nga ginaubra, kag may ebidensya kita nga cellphone, video, picture, kag may audio, kag madakpan ta sila nga nagapalasik sa bugas, kag dubli-dubli ang ginapahatag sa ilang nga mga kilala, kag mga malapit sa luwag. Kung may ara ta ebidensya, filean ta sila sang kaso. Pero so natabo sa AX. No? Kaya aton, initiative to sa gistason nga investigaran. O, tarawa sa bong, di na mga barangay officials kaya involved sa pagpagawat, kag pagkatkong sa mga AX na eh. Ah, ito yung pang-file na ito kaso. Magkaragabaan, kumutani, tanantananda. Na. Magkaragabaan ang kutob kung tani, isang kapangawat. Oh. Sige mga ka-K5, wala kita sa tiyempo. Maramong ganyan salamat sa pagpamati sa ito niya programa. Ang reklamo mo sa K5. Mga kabyanan, no? Kag sa puwersa na lang sa aton nga istasyon sa K5 News FM Philippines. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: PTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis Whoa. DTX 500!
11: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
12: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
11: Mm.
12: Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility.
11: Mm-hmm.
12: When we say sterility or sterile ang lalaki,